0: diet and healthy lifestyle.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato daw ato na to ang update gikan sa sports nga bahin, gikan sa ato ang international boxing judge ug sports analyst na nasa tong linya si kasamang radio man Edward Diga. Sir Edward, may buntag.
6: Mayong buntag Marisa ug mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Kining ato balita sa sports gatud kanyo sa DTX sa 500. Sub-sub na sa iyang training si world rated boxer no, Joseph the Hunter Sumabong. Alang sa iyang depensa sa WBO Asia Pacific Minimum Weight Championship nga gikatakda karong Hulyo 11 o sunod na buwan diha sa Tagbilaran City sa Bohol. Iyang makontra ang wala pay pildi nga taga Taiwan nga si Jing Xiao. Si Sumabong highly rated kini sa WBO, WBA, IBF o WBC. Nagupot kinig baraha nga napulo ang daog o sa lamang ang pildi o lima ini ang gipaundang o sa kini sa mga boksidor sa PMI Boxing Stable na midaog dito sa Japan sa miaging tuig. Din iyang gipildi ang wala pa pildi at itong panahon nga si Takiro Kitano, no, pinaagi sa usaka unanimous decision. Din kita usa ang hurado o iyang gipakamang ang hapon sa third round sa maunga away. Si ang kining ang Taiwanese nga si Jing Xiao, wa pa usab kini pildi, nagupot kini baraha nga siyam ang daog, way pildi og walo ini ang gipaundang. Nakataya no ni Sumabong ang iyang WBO Asia Pacific, samtang ang Kang Xiao nga mausab nakataya ang iyang OPBF silver belt no, kay siya usab ang usab siya ka kampion og wala pa siya pildi. Gidauman nga nindot ang maong away no, kumbati diha sa Bohol karong sunod na buwan. Arita sa NBA, bisan pa man sa ilang kapildihan sa Game 4, gikalimta na lang no sa San Antonio Spurs no ang maong naitabo nila dito sa Madison Square Garden. Diin giparot sila pinaagi sa tip ni OG Anunoby nga nag-score kini og 106 ugmang adlawa ang Game 5 adto sa Bruce Bank sa Bruce Bank Center sa San Antonio. Ug ilang problema murag dili way wa pay siguro nga makaduwa ba siya ni Aaron Fox tungod kaya na injured kini sa ilang practice kagahapong adlawa. Pero bisan pa man ni ana malaumon gihapon ang Spurs no nga ilang makuha ang Game 5 ngadto na paingon sa finals. O sa lamang ka team no sa NBA finals ang nakahimo ini nga mao ang Cleveland Cavaliers nga gipanguluhan kani adto ni LeBron James og ni Kyrie Irving. Din ilang gipildi sa 3-1 nga kartada ang Golden State Warriors sa finals ni adto nga 2016. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o ban pang mga sinyalis samtang magkaedad. ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Alemen.
5: Nagasalamat kasama ang Edward Ligas. Emoa Sports Update, arina ta sa to ang winner sa to ang answer to win promo. Ato pautan na unsa tong tulo ka mga social media platforms nga ato ang nabalita din hinga ni Bugdown. Nga tulo ka mga social media platforms sa meta nga ni Bugdown kagabi, apan nabalik ra sa mga pasado alas 11. Daghan ang nakuyawan. Naghanda yun ang nag-post pagbalik. Mas makuyawan pa kuno sila mawagtang ang Facebook kaysa mawagtangan sila glaki. Arin na to sa to ang winner. Ang winner sa ato ang answer to win promo karong mga orasa. Congratulations kay nakatuwag siya sa saktong tubag. Facebook, Messenger og Instagram. Congratulations nga to kang Sara May Kakila Alipin. Atong gi-verify kung nasunod ba niya ang mechanics. Nasunod gyud, na-follow niya ang official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Og kang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Tong dunay blue check mark og naka-like og share pagyud siya sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations, Ma'am Sara May Kakila Alipin. Nakadaog ka og 200 pesos sa GCash. Alihog lang og PM, Ma'am. Private message lang sa ato ang official Facebook page. Alang sa imo ang GCash number. Unya, ato lay paibaw nga dili pa ninyo madawat inyohang premyo karon. Ato na ninyo madawat sa Lunes pohon. Kagahapon holiday, unya karon walay opisina ang amoang admin office sa Lunes na ang inyong mga premyo mga kasama. Alang sa mga winners ato ang answer to win promo, sugod kagahapong adlawa, hangtod karong adlawa. Sa Lunes na maklaim ang inyong mga premyo. Dili angay mag-all, dili mabalaka, kay madawat gyud ang inyong premyo nga 200 pesos GCash. Wala na tayong igong oras. At ang pagbalik sa duga mga komentaryong mga issue, kauban si Radio Man Benji Tanghian. Oras alas 8:09 na.
7: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og Berry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na alas 8:15 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong abuntaga.
3: Straight to
4: the point. Sa di batam adto magkasama sa tuang mga isgutanan sa garot. Ato ang kulo kabilduhan karong buntaga. Ari sa ta sa tuang mga maswerte na to, no? Ng mga listeners, mga sugintig paminaw sa DYHP. At tungod kay si ay dugang mga sugintig paminaw na to ng mga listeners nga makadawat o pahalipay, ha? Dere sa DYHP, basta ninduta ni Sayos Buntag. Oy, munang kada adlaw mga sugintig paminaw, Pasko gyud, ha? Kada adlaw, dunay mga pinaskuhan, pahalipay, ha? Nga madawat ang tuang mga listeners basta kanunay lang gyud, ha?
0: paminaw sa DYHP. Okay, nagkasanbay karon ha sa Picas Linya si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, no, sa iyahang dugang winner kinsa ni aton Siron. Yes, kasamang Lailin, kinsa man ni dugang matagaan, no, sa tong pahalipay karon buntaga.
1: DYHP. RMN Report.
2: Mayong buntag ka sa mang Benji, mayong buntag sa tang suking tig paminaw nitong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dinay na sa atong mga kaibigan makadawat sa atong mga pahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong stasyon DYHP. Sila Milby Bahante, Arlene Losainas, Lini Villar, Elba Sagang, Elpidio La Robes, Ida Arisgado, Gino Culpa, Gloria Amaro, og Narcisa Bohol. O karoon na sa ikasingi din yun sa DYHP.
0: Okay! Be, pasayawa si Inday Milba be og si Inday Prima be!
23: Sugod na ang programa!
0: Kasaman Julio, sasabi, kani gawas, okay, diyan na!
23: Straight to the point!
0: Ah! Ano na na na na na na na okay! Ala, sayo, sayo! Samtang natablog Jackie and... Ah, sayo, sayo! Ah, mga nanay na to, eh, sige, sayaw, sayaw, be. Ah, ayag palupig ni tatay, oh, hala, hala, hala. Ah, day prima, ah. Politika, balita, upang hita mo sa adlaw, kung unsay tinuod. Ah, kanina, asloyo, pasayaw, be. Ah, kanina, siksik, ayos, kabuntagon, oh.

Ala, sige, oh. Ah, mamaya mo sikdo-sikdo sa tatay, oh. Ah, bantayin tatay, dahi prima, ha? Ah, sayo, dahi prima, oh. Ah, saan mo dahi milba, di ba mo sayo, oy? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, pagkaigasa yung prima. Ah, dahi prima, oh. Ah. Ah.

tatay nga doon ay siksi po ni sayap. Ah, bakit ang tatay nga po siksi man eh? Ah, sayaw, sayaw, tatay kay siksi, ha? Ah, sige, sige. Ah, po ni pagkadiyo, tay, ha? Akanan ko ang nag total sa Bado Bitaron attorney. Kuan man, nag-request man silang chatsa ko no attorney, ha? Bado Bitaron, beko no? Ah, chatsa, ah, chatsa ko no, yos? Ah, okay, chatsa, beko no, si Inday kuan, be? Ah, kana, kano, kana, kana, kana, chatsa, be, kay... Ah, kana, kana, kana, be? Ah, chatsa, skamuntagon, oh? Oh... Ah, day prima. Astila, day prima. Ah, kanang uban, di asa mo na pasayawan ng uban? Ah, bes, ayaw. Namay, namalagi na ay murag si murag nanay Ros di halag. Ah, request og chacha niya, wak man is ayaw. Ayaw ni tagaig bugas. Oy, sunod si manal nila tagaig. Nahala. Okay, kuwan tingali ni kanang naang basigi panggutom na intawon ni sila taon, ha? Napalog agon ti ilang bugas unya kaning uban nga mga senior diha. Sayaw malagi. Ah, oh, tatay, oh. Ah, may pwede prima, oh. No, oh. Ah, sayaw eh, dai, prima. Ah, sayaw na si Nay Rose, oh. Ah, og si Inday Milba. Sige, dai, Milba, ikulaw-ulaw, dai. Ha, binayiran ni Lamisa.

0: a Montesino. Moro más que otro niño musaya. Ah, si tata. Si tata, iba si tata. Moro más que otro niño Montesino musaya o tata. Oke, okay, ha igo nana kuanan, igo nana kanang na ang gipaningot ha. Ah, salamat kay ninyo ato ang mga listeners sa diha sa Cebu City sa North District ha, sa inyong pagpaminaw sa DYHB. Salamat ka sa mga Laylin, ka sa mga Julius ha. Ah, salamat sa inyong hanga pagpaminaw nya kantong mga wala mo sayaw, itiman ito ka sa mga Laylin. Ayan na to ilista sunod. Ah, oh, sinday prima, maayo mo sikdo, sinday prima, bitaw. Ah, okay, onia ato ang mga kwan sabdi ay happy fiesta. Adiha sa kahipa hipodromo, oy. Ah, kanang na ang kwan ha, kanang na ang fiesta di ay karon. Oh, ah, may buntag di ang kapitan Dondon Bacolod. Ah, kap, ah, kami na kwan remedy re, andam ramig tagan. Amurag ang kusinira dito karon ang nagkuan sa mga timpla si Kasamang Aida no. Siya mo ay nag-manage karon dito sa kusina. Tinya sa ana, daba na budlot ng simod Kasamang Marisa nga adto kunuta dito. Anya may pagpaminaw sad ni Kasamang Editha Bacos ha, nga naminaw karong buntaga ha. Kay ni sayaw sad si Kasamang Editha Kasamang Marisa oh. Okay, onya balik ta karon taod magkasama kay tong isgutan no, kaning atoang mga isgutanan sad karon nya kabahin sad sa panghitabo no dire sa ato og sa kaulohan sad magkasama ha. Kay balik ta karon taod man sa mga importante kayo. Alas 8:24 nas buntag.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Straight to the point.
9: Ato ang attack na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Onya sa di pata mo adto makasama so ang mga isgutanan sa garon ato asa nga i-check ang update no sa report ni Radio Man Jane Galliardo. Kabahin aning ni ang matod pa dunay puya nga katong puya nga gilabay bitaw sa carbon market na ilha na matod pa ang inahan. Ah, dito man tos kasama nga si Radyo Man Joseph Posquihano at si kasama Paul Bato nga kasama Jay no dito sa kaning niang dito ba tong may aging adlaw no aging adlaw nga dunay puya bitaw nga gilabay taon diha sa carbon market unya karon na ilha ng inahan. Ha, kadaghan ra ba in taon nga nangandoy makaanak kasamang Nestor o niya daghan gani kayo nga managop unta og naa palay ha, kanang anak mapalit palas karbon ang uban mamalit na lang di na lang manganak. Nya kaning uban nang kita gracias Ginoo taon gipanglabay. Ha unya pagka kuan makinsa man ka ning inahan ani. Ha unya dianay kuan kana nailhan ako no ha, matod pa. Ato sa itsek si Radyo Man Jane Galliardo. Yes, Radyo Man Jane.
8: DYHP. Aha! Ottoman Report.
10: Yes, Radyo Man Benji. Human nga nadawat sa carbon police station ang taho nga dunay gituhang gilabay nga usa ka puya nga gibanabana kasama ng Benji nga naa sa lima ngadto sa unom na kabuwan nga babae ra ba in town ni kasama ng Benji nga purma na gid kaayo in town ni mura bata na gid siya kasama ng Benji kung tan-aw na kaya nailhan naman gani ang iyahang gender nga usa siya ka babae nagdaka na. So, si dayo na nga to ang mga kapulisan na kasamang Benji niya. Doon na sila nakuha ang CCTV footage. Pero wala lang ni kaginatag lang sa pagkakaroon. Kaya padayon mong ilang investigasyon na lagi na nga nagpaabot sila sa autopsy sa baong bata po kasamang Benji. Kung karamay bawaan, kung gituyo ba ni siya ang pakuha. Niya, inyong nakita sa CCTV kasamang Benji, nakita ang usaka babae yan. Na batanon nga nigawa sa baong pansayan diin na puha or nakita ni ang baong puya kasamang Benji sa atong pagpakiginabi or sa Gibutiaga sa Hepe sa Carbon Police Station na si Police Captain Jensen Puntilaw na aduna na kung sila'y identidad kasamang Benji sa baong inahan. Iyang gihatag lang, wala lang siya nihatag sa og kompleto ng pangan apan gialiasan lang ni og alias Chan Chan 22 anyos kasamang Benji.
9: So naas mga 22 anyos kaning ni ang maong inahan ani Radyo Man Jane ang gibana-bana nila?
10: 22 anyos good ang edad kasamang Benji.
9: Bata pa kayo, unsa man to? Dili to estudyante?
10: Dili estudyante pero atindera siya og bugas sa carbon na public market.
9: Ah, tindirag bugas. Oh, so oh, sumaon din na nga diha ra sa gawa sa CR sa kanang na ang interim building.
10: Yan, yeah, sa Long Benji. Ang kaning nga inahan kay stay in na siya diha sa iyahang gitrabuhuan ng bugasan. Kauban rapod niya ang iyahang kapuyo nga mo ay nakapamagdus niya kasamang Benji. So, ang kanina matod na pagpakigirabi sa mga kapulisan, nga sa mga kauban, sa maong inahan sa puya kasamang Benji na, nagkakaya nag-i-dairin nila pila naka-adlaw nga galain ang lawas aning chan-chan. Nga, partikular sa iyang tiyan, pero wala sila kapantay. Kaya wala maringitugan ka sa mga bedje nga, magdus dahin eh. Wala kayo nila ng klaro tungod kay dakuon man eh, matod pa nga babae.
9: Oh, so, dili maklaro ang ginakonsentiyan.
10: Maklaro niya. Wala sa DCA nga ni Pugan Diod na mag-dus di ICA. Ang anong pagkita sa puya kasamang bendi, ni anong pagkabuntag, ni gamit ni nakakita ang mga kauban niya, ni gamit sa pansayan ang kining si Chan-chan. Na pagawat ni kasamang bendi, na puno naman siya sa dugo. At siya hapurul. Mato, ditambagan siya sa mga kauban niya pa-check up or ato sa tambalanan. Mato, pag-ato dito sa tambalanan ng samang Benji, una gyud na gipakutan ang mato siya kong bisigador, nautaan na dayon ang doktor at ang imuhang anak. Kaya nakita dahil nila na doon na nalang inunlan ang dala sa maong inahan dito
9: pag-ato
10: sa tambalanan. Okay. Kaya nautaan na ang doktor kasamang Benji kung asang iyahang anak, bakod ni ining inahan, nga nadala sa iyahang pagpagawa sa hugaw. Daw ang iyahang rason ta sa mga Benji. Ang pagpagawa niya sa hugaw, nadala mapod pa ang iyahang. Niya, sa pagpapisusin sa ato ang mga kapulisan, ang kining paglabay niya sa puya kasamang Benji, kay dito sa pikas na cubicle, hindi sa pansayan niya iyahang gigamit. So,
9: So dito sa mga lalaki or sa mga lalaki nga kuan nga CR o sa mga
10: babae, pambabae ra gihapon.
9: Babae ra gihapon.
10: Siya nga kibikol bali antakad na dito niya gilabay sa basurahan kasamang Benji. Ang mga kapulisan matod pa gisuwayan to gidayon tani og flash niya Attorney Ro. Ay kanang kasamang Benji. Apila mapit niya oga flash ang kining bata
9: sus
10: pero tungod kay dako-dako namang jud ang maong kaning puya kasamang Benji wala na daw dapat iyahang gilabay sa basurahan ang mga kapulisan motong nga atong mga kapulisan karon kay nitigayon dai ni sila og autopsy kasamang Benji para may dawan kung giimnan baka agid ni og tambal para makuha ang bata. Kaya doon namang guya nakaingon ay nakahisgot sa mga kauban sa mga Benji niya. Dihang naglain o glawas ang kaning mong inahan, yun ay gipainok na tambal ang kapuyo ani ka sa mga Benji. Niya mo itong nagsigangan sa kapulisan niya, kung mapamatudan na gituyok yun sa pagpa-abort o pagpakuha ang maong bata, ang inahan o amahan ni ini posible jud nga mapasakaan o kaso.
9: So kani duha ra gi paingnan ani either gi toyo ba gi painog tambal para ma nakuhaan siya or kanang na nakuhaan ra bagyod siya giyahara.
10: Wa pa sa mga Benji duha gyud pero sa kuan man gud sa sort man gud sa mga Benji nga iyahang gilabay at least lang unta nga gilubong niya ko panalitan na kuha.
9: Oh bitaw oh.
10: Kung hanggit siya ka sa mga Benji, pwede ba niya nga isood lang o karton?
9: O, ilubong lagtarong.
10: O, ilubong lagtarong.
9: Kaya kung ano man kayo, kanang nang ang iyahang, kanang na ang kapuyo, naaraman, kauban raman nila diha niya, naaraman diha ng bugasan, di iyang istoryahan nga, o, ito abay na kuan, naghang karton des bugasan?
10: So, ang bandagad ka sa mga Benji, kuyo gani silang duha pa doon sa tambalanan. Kahit sa kakakong napuno na sa dugo ang iyahang purol, matagi kuyo gani ka sa mga Benji. So, baka nang kung nakuhaan to siya ka sa mga Benji, no, murag na kaya mong po nila na magyaan ang katong puya dito sa basurahan na ilahan namang dinunta itong anak ka sa mga Benji. So, murag sakit po paminaon dahil ito ang nadangatan sa maong bata in town ka sa mga Benji nga purma na piyagin in town siya. Murag ipasagdaan
9: ilabay. Oh, nanabit natin ko ang kay Adto Maneng ko, ano, ato lang balikan, no, ang pahitabo. Atong Pizza Jess, no, atong adlaw nga Merkulis sa hapon man diha na diskubrihan. So mo na nga kanang na ang kuana sa pero mura mag napurma na gito siya kasaman Jay, no? So na natos mga lima or unom ka bulan baka.
10: Maong ganabana kasama Benji na sa mga lima. So unom gyud ka buwan ang maong bata.
9: Susluuya, no?
10: Well, fully developed na gid siya kasamang Benji. So, ilha na gid na ito. Nanay ang kamot, iyang tiit, iyang ulo kasamang Benji. Mga sakit ka ayo nga tanako na.
9: Pero kanay ngon ane, kaya kananagon, gaipon sila, murag duda na ko ane tingali, dili tingali na intensyon nila nga ilang ipakuha. Oy, kaya nang uban, nangandoy, mga ni makaanak. Nang uban, managog man gani niya, nag-ipon man sila, naman sila ikaw, nag-ipon naman ka sila.
10: Oh, nag-stay-in man na sila dala sa nagtitrabahoan.
9: Ah, nag-stay-in silang duha, oh.
10: Sabihin mo, kasusi sa atong kapulisan ko sa mga Benji, ang kining amahan, kanagay nasa sa state sa in-denial, nga mura, di, wasa kahibaw nga mabdos ang iyaha.
9: Ah, masin po nungkuan. Basi ginigar po tingali, basi ginigar po aning ni ang laking, adili man akong anak, di man ka naka, kuan anak, nga di man akong anak niya, basi ginsulto po tang bayi po taon.
10: Mabanyang nakakuan o ang gulo ato kapulisan ka sa mga Benji nga, basi gituyo o gito takuha ang katong bata, kaya in-denial pa man ang kining emahan na magdus ang iyahang kapuyo. Sa ilang pagpakiginabi nga doon sa abahan ka sa mga Benji nga ka nang wamanik kahibaw. Nga, sa lima kaulom kabuhan ka sa mga Benji, nga ikaw ang butang na to, kung ikaw din ang amahan, makahibaw din ka sa mga Benji nga magdus ang imuang uyab o baka ha, imuang kapuyo ka sa mga Benji. Kaya dugay-dugay na gumuga kuyo, nga gaipon kagid mo. So makahibaw din mo sa inyong binuhatan ka sa mga Benji.
9: Kunya, na-istorya na sa, kuha, na-istorya sa polis na ang katong laki.
10: Mauna, ang katong nakuha na nila nga wa siya kay Bao, pero gitaabot naman ko dila ang autopsy ka sa mga Benji para mapamatudan ko dito yung magpakuha. Mauna ang ilahang balikon kaya naka man sa ospital ang kinong babae. So, kaya napaalim pa man itong maglagi kay nakuhaan, matod niya ka sa mga Benji. Mauna, pero kung iimbestigahan niya po ni Padayon sa ato ang mga kapulisan, kay para po da, kung ilahag yung masuta, nga gipakuha ang kilog tuyo, kaya mailahan man daw nakasamang Benji, labi na nga mabunog ang bata. Dahil mga bunog ang bata, yagin na nagtambal, mailahan man na matod pa sa maong hepe, dito na sila mong kuano, sunod na lakang, nga kasakaan din sila ang kaso kasamang Benji. So mauna ang atong nakuha, nga nailahan na gini nila, pero wala lang ni Butyag ang kompleto yun nga, na, meaning maong inahan kasamang Benji, kitagaan lang taga-idea nga, 22 anos niya, nagtrabaho niya sa Carbon Public Market sa mga bugasan po din ako sa mga Benji.
9: Okay.
10: So, mga nakuha, gikan din niya sa Carbon Police Station. Kauban ako sa itong Armament Patrol at ang Speed Pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niya, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armament.
9: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Ha? Puna nga, kanana ang sila rin ginasayod ato, no? Kasamang ni Store. Gonsay gibuhat taw nila niining maong bata, nakuan ba ni? Kanang na ang gituyo ba ning pagpakuha or nakuha arabag iyara? So muna nga niya palita, mailhan man na akong pananglitan, gituyo gito pagpakuha, mailhan na, no? So muna nga kanang na ang nakuha magaling to, o kanang na ang iyarang, kanang murag, skwando ba? Normal nga pagkakuha ra or kanang kuhaan rag iyara, ganong maapo nila hipusa? Ano po lang ipataka arang po nila o gabutang ha, intawon kaning ni ang maumpuya mga sukin dig paminaw.
4: Straight to the point.
9: Ano, ato hatagan sad o pagtagad, no? Kaning ni ang ato ang mga isgutan na kayong uban diri, naghanag-ingon niya kasamang Benji, kanang na ang isguti o gamay tuntuang sakuan, katuntuang mga basketbolista, bitaw. Kato mga basketbolista in town nga nalumos na dito sa Aurora kay katong tua nga nalumos atol sa ilahang team building activity, ha? Team building man to, no? Kato ilahang nga gikuan in town o niya kanang taga-kuan to mga Ateneo basketball players in town.

mga isgutan na kayong uban diri, naghanag ingon niya kasamang binsi, kanang naang isguti o gamay tuntuang sakuan, katuntuang mga basketbolista bitaw, kato mga basketbolista in town nga nalumos na dito sa Aurora kay katong tuang nalumos atol sa ilahang team building activity, ha? Team building man to, no? Kato ilahang gikuan in town. O niya, kanang taga-kwanton to, mga Ateneo basketball players in town.

0: basketbolista in town nga nalumos sa dito sa Aurora kay katong tua nga nalumos atol sa ilahang team building activity, ha? Team building man to, no? Katong ilahang nga gikuan in town. O niya, kanang taga-kuan to, mga Ateneo basketball players in town. Kanisi, Baldwin mga sukin, dig pa minaw. Ha? Dili ni Rudy Baldwin. Nakuan ba kanin? Appeal ba kanis prediction ni Rudy Baldwin kasamang Marisa? Ha? Kanin appeal ni? Or wala ba ka? Ha? Karoon to, dato ang balikan ni karoon to. Sanbay lang sa ha? Alas 8:45 na sabunta.
1: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton. O kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unsang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Malagang paalala, ang iBerry, hindi na mo kahit dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.

0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako believe. Straight to the point.
6: Okay, onya, balik ta diri sa tuang pagkulo kabildo karon. Ah, mga kasama, alas 8:50 nas kabuntagon. Atong balikan, no, gisgot, na karon taod-taod, kanang na ang isyo. Ani Rene, Abater Bunia, mga sukin digpaminaw, o the Divine Adili, kabahin na ning ilahang pagkalumos dito sa Aurora. Nagamang ingon nga unsaman, kinahanglan bagyod nga kasuhan, kinahanglan bagyod nga prisuhon ang katong ilahang coach, katong si Coach Taba Baldwin, mga sukin digpaminaw. Kay daghan kayong gisayangan, daghan kayong giusikan, ining ni ang usa ka, kaning ni ang duha ka mga basketball players, mga kasama, mga tag-as kayo, o niya, maayo kayong mudula ba? No? Sumuna nga, garbo sa nato na nga mga Pilipino, bisan og, dili na taga ato, bisag taga Davao ni si Pater Bunia, o niya kaning usa sa dili, taga, kanang naang Nigeria ba ni? Siya nga kwan oh taga kwan ni niya gidala man to yahang kanang naang patayng lawas dito sa ila no kaning ka Butterbunia gidala po dito sa Davao moto dito silang eskwelahan sa Ateneo na moto nga daghan kayo nga ni

ang kaning ni ang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Onya, matod pa ni Senador Win Gatchalian, ang acting Senate President kuno, ah, yung lang tang kuno, kay... Og sila'y pa, pangutanon lagi ni mo sa si Gatchalian, sila maoy, og swingon si Soto, si Lacson, sila maoy legitimate. Ah, ari sa Gaskaitano, doon na sila'y basis. Ha? Pero ang dunag yoy insakto mga sukindig paminaw nga basihan, ah, si Kaitano, yun, may adunay basihan, go kinsay kanang ng Senate President de Senado. Ang si Kaitano lang karon dili kay makalabok, tungod kay dili man siyang gipaluyuhan sa Malacanang. Ang gipaluyuhan mga sukindig paminaw sa Malacanang, mauman si Gatchalian. Ha? Muna nga si Gatchalian, natural lang, salig siya nga, ah, bahala ni. Ha? Pero muna nga dunay mga lalisunon diha, nga mga punto mga sukindig paminaw, nga kinahanglan nga, na kinahanglag husay kasumang nistor, kay pananglitan magsugod na sa Hulyo ang prop ang trial proper trial, no, magsugod na sa Hulyo onya kana rabang Senate President maunay mo lingkod isip presiding judge sa impeachment trial, ha, onya karon dunay mga kanang speculation onya istorya gyud dili lang speculation, na si Senador Win Gatchalian nga posible nga ilaha nga ibutang isip presiding judge mao si Senador Cis Escudero. Ha? Tingali ka sa mga nistor, doon na ni kanabang gibargin ba? Ha, gawas nga gibargin nga, sige, dili na namo ipadayon imong kaso, ha? Ha, dire, basta mo tabo ka namo, dire. Oh. Unya, muna nga, kanang naang si Senador Cis Escudero, abogado man siya. Abogado Senador Cis, pero muna nga, ito ni bantayan. O kaning iyahang pananglitan o gibutang si Senador Cis Escudero. Unsa may mahitabo, ana, nga ang naa mga sukindig paminaw sa tuang balaod, ang Senate President mao may mulingkod isip presiding judge sa impeachment trial. Ha? Sa tanang mga impeachable officials, gawas lamang sa presidente. Kahit sa presidente mo man ang Chief Justice. So, dili man Senate President si Senador Cis Escudero, makalingkod ba siya? Ha? Isip kanang na ang presiding officer? Ha? Kay si Senador Win Gatchalian, pwede sa diha, pero dili man gud sa abogado. O niya, kaning ni mga sukindig paminaw, kinahanglan man gyud nga, dili lang ingon nga, doon na kay gamay nga background sa law, kundili nga, kanag yung, ha, kalabinag ka nang naa nga, mas maayo gani nga kanang abogado na ka-practice gyud sa mga nistor. Ha, kanag yung abogado nga kanang anad nga, taak nito sa korte. Ha, nagkanabang inunta, gatubo sa debate. Gatubo sa lantugi mga sukindig paminaw sa katarungan. Ah, kaya na may uba na to mga abogado nga kanang naang nihunong na og practice, dugay na sa wala na sa practice, unya tuan na sa mga private companies, ah, tuan na sa mga private, sa nang naa sa gobyerno baka ha. Oh. So pero kato mga anak, pero si Senador Win Gatchalian dili gyud siya appropriate oy nga siya mo imo precise, kay di man siya abogado. Mas mayo ihatag na nila ni Senador Kiko Pangilinan or ni Senador Cis Escudero. Karon ang ilahang nga murag dol-dol nga ilahang kanang naang nga mukag preside Senador Cis Escudero kuno nyo saon man aron. Ha? So pananglitan og makakuha silag 13. Ha? Og makakuha silag 13 delikado sad mga sukindig paminaw kon mag-eleksyon magyo na silag utro. Ha? Pag eleksyon nilag utro, pwede pod nga si Senador Cis Escudero may ilahang inominate isip presiding judge. Or kanang Senate President rather. Kay kung pananglitan, og si Senador Win Gatchalian ra ang Senate President, sa ito pa musukuhay sa balaod, gawas lang kung ilang i-amendar, ilahang i-amend mga sukindig paminaw, ang kanang naang balaod nga ang Senate President may mulingkod isi presiding judge. Ha?
kung ilahan ang giamen arong makalingkod si Senador si Escudero, aw mayo.

Ah, pero muna nga, katong biyang impeachment nga, katong Senador Chis Cordero ang Senate President pa, daghan biya ang nidaig ni Senador Chis ato, labi na ang katong mga dumadapig sa mga Duterte. Ah, daghan ang nidaig kay, kana bang, gawas nga, matod pa nila na dili-dili ko no. Ituyo ko no og dili. Daghan nga mga DDS atong nalipay. Daghan sang mga anti-Duterte ang naglagot ato. Kay ngano kuno nga si Chis Escudero, ngano nga wala dayon gipatuman ang Port With. Naman to'y lalisanan sa Port With, kasamang nisto. Agatong Port With, Port With ba? Panahon to ni Senador Chis Escudero. Karon, atong aning tanawon kay pananglitan, acting Senate President man si Win Gatchelian. O niya kung makakuha sila kusa, sumatrisi sila, sakto nga kurom, basin o si Senador Chis Escudero, mo'y ilang kwaon nga Senate President. Kaya mo magkuno ilang nga gusto nga, mo'y mo preside kay abogado lagi. Ha? So pananglitan Senador Chis Escudero, o niya, dili sila makakurom, o niya malitan, Senador Chis Escudero, ilahang butuhan diha, pwede ba ka na? Ha? Ang kaning ni ang mga majority, mga sukindig paminaw, mo'y mo pili. Kaya matuod pa niyan, ingon man nga, kanang naang ilang giplanuhan karon si Senador Chis Escudero. So, Senador Chis Escudero, og maoy ilahang piliyon nga maoy mo preside, so, ilahan ang kinanglang mo kuha silag 13 para nga ma-legitimize ang ilahang pagka-elect o Senate President. Ha? Unya, og pananglitan og dili, og si Senador Win Gatchelian ra maoy mag-Senate President, so, saan man nila i-amend nila ang rules. Ha? I-amend nila para nga makalingkod si kanang naang Senador Chis Escudero. Ha? Kaya bugado man siya. Pananglitan, nagduha-duha ang uban nga. Pananglitan, nagmingon si Soto, kay Soto ra mag-Chis, mo ni naglalistong una. Nagmingon si Soto nga, ayay, duda kong Chis, da, basig mo, dapig sa nila. Ang ano man, kaya ni adtong unang impeachment, gidudahan si Senador Chis Escudero nga nilaban ni Vice President Sara Duterte. Ha? Muna'y pagtuo sa mga anti-Duterte. Sa mga DDS at itong panahon na nalipay, kay na-delay, na-delay, hangtod gani-decide ang Supreme Court. Nga walay jurisdiction ang Senado to try the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ha? Oh, so muna nga, kay wala ni, agi sa saktong proseso, munang gitudluan sa Supreme Court ang House unsaon pagpahigayon ang impeachment. Ha? So muna nga, pagkaron, noon, nausab man ang hangin. Si Senador Chis Escudero na, kuan man, napadpad man sa hangin, napadpad man sila yung grupo. Pananglitag siya mo decide, siya mo preside rather, basin og lahi na po yung stand. Nga naman, naaman siya sa lain nga, naaman siya sa lain grupo po. Ha? Ha? So muna nga, pero kaning sa mga pananglitan, kaning niang sa mga nilang grupo ni Tito Sotog ni Lacson, o ganahan mo nga murag dili mo magduda nga kanang inyuhang ma, sa tawagan na inyuhang ma dikta-diktahan, or kanabang mura og pareho sa inyong intensyon nga ikonbikto gyud si Vice President Sara Duterte or i kanang naang pabor gyud ba sa administrasyon, ha? Or anti-Duterte gyud, kanis kiko pangilinan. Si Senador Chis Escudero, dili pa ni muna mabasa. Ha? Kay sa unang impeachment lagi, nakadaig ang mga DDS anak niya. Ngano man, tungod sa, kabalo naman mo atunto ang panahon na. O niya, grupo man ni sila diri sa apika sa giyon. Ha? Kaya karon, wata kay baloan ni, kay kanang paglupad ni Senador Chis diha sa, paingon diha sa grupo nila ni Gatchelian. Nilupad lang na siya tungod kay, basigiingnan siyang heart ba nga, ah, sige, og magpapriso gyud gadi, biya kumuduaw ni mo ha. Ah, og miingon ba? Ah, di biya kumuduaw ni mo magpapriso ka haon niya. Ikaw, sinarutis niya, iya asawa gud ka sa mang nistor. Amoy pakahamis papos kigol. Adi ka nang masayangan ka.
So kaning ni ang daga nagduda nga kaning pagbali ni Sir Escudero bugti ni siyang kaso aron dili ma padayon ang niyang kaso mga sukindig paminaw. Ha? Ha, tanawa murag nahilom itong kaso si sino? Ah, pero kani karon ha, atong paminawon si Senador Jesus Escudero, kadto bitawng ni gipulihan man to sa dayon, nagigikuan man to sa gipulihan man to sa ni Tito Soto. Ha? Tito Soto ang nipuli niya. Unya pag gipulihan na siya, nihatag siya sa iyahang privilege speech nga matod pa niya. Ang iyang gibutiag yod nga kaning ni antanan nga kagubot karon. Ang utok ani mga sukindig paminaw si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Iya man ang gibutiag. Ha? Iya man ang gibutiag nga matod pa niya kung kakampi mo. Ha? Kuha na itong ba do Martin. Pananglitan kakampi mo si Martin Romualdez. Sumunod kayo sa script niya. Ay, labas man asong panumduman. O inumdum ka na kasamang distor. Pero karon muraman o asa naman ang gisulti ni Senador Chis Escudero nga murag nadala man siya balud sa kapalaran. Ah, unsa man? Beka na. Ato akong paminaw to Senador Chis Escudero kasama nga names, ha? Nato si kanana ang Senador Chis Escudero, be. Atong tanaw, Senador Chis Escudero, ha? Kay, katunto ang, ha? Katunto bitaw nga panahon, katunto ang akong gisenda kasama ng Gerald, ha? Kanang na ang si Senador Chis Escudero, nagkuan pa in taon to siya, og imuhang paminawon ba? Ha? Paminawon ni mo ang iyahang istorya atom, kaanak yung kangap, kuan yun siya? Kanang wagi siya lipod-lipod mga sukindig paminaw nga ni Sulti ba? Wag siya kulukadlok ato nga, kanata mo, barog yun is cheese? Ha? Pero karon tanaw nga gikasuhan na siya, murag hadlok man po na ima-priso niya.

0: Ah, tarawa ha. Atong paminaon kasi man ni Sir karon ha sinaron si Sky. Kung kahinomdong o puti isuga giniya. Iyahag yung giminson si Kanye Speaker Martin Romualdez. Iyang giminson nga kung tao mo kung kakampi ka ni Martin Romualdez, musunod ka on sa iyang gusto. Puti isuga, eh. Ha? Pero karon tanaw na tong hangin. Muna di ay nga, muna nga, kanang naa nga... Ah, at tanda paminaw na to karon taon taon ha. Ha, kanang taon taon kay grabe isugan niya gid atong panahon na. Pero karon nakupos man ha. Atong pinaw na kadiot nan sa ha. Alas 9:05 na buntag.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258-020 Series of 2026.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258-020 Series of 2026.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances. Just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ECS.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 9:11 na sa Kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulog kabildo karong buntaga.
10: Straight to the
11: point. Ato ang balikan, no? Kaning ato ang gisgutan usab. Kay kanang na ang unsa mang gyud si Kwan, na kay kani si Senador Jesus Escudero karon kay balota naglisod sad gyud siya og asa siya ba unsa iyang gipili unsa sa wala pa ni niya nga desisyon yang mutabok sa dire speakers medyo wa sa ni katulog pila ka gabi ka sa mang nisdo ha wa sa ni katulog yon sige lang ni panguya bintaw sige pang haplas niya. Na naman, kay si Senador Jesus Escudero, ha? Appeal ra ba siya sa mga re-electionist? Ha? Sa to pa, magpapili siya utro inig ka 2028 nga eleksyon. Pila man eh sila kabuk, Senador? Nga magpapili mga sukindig paminaw sa 2028. Ha? Muna nga kanang na ang ilapon ng gibana-bana karon nga asa man taan eh, atong pilion, masuko ang administrasyon or masuko ang mga tao. Pero kung masuko ang administrasyon, mga priso ta. Pero kung masuko ang mga tao, ibasta, dili ta ibutar, pero doon na tayo kwarta, amingon ng mga tao nga, aw, kanang maayo manay kang tao, no? Akin sa may re-electionist nila, ha? Una ka ni Senador Alan Peter Cayetano, magpapili ni Utro 2028. Ikaduha, kani si GV Ercito, magpapili ni 2028. Muna, timanan ni mo kasamang luwi. Ha? Nag-leader-leader bagas kalamba. O niya, ikatulo nga magpapili sa 2028 si Senador Chis Escudero. Ha? So magpapili sa Utro by 2028 nga presidential o local elections. Ha? Dayong si Senador Jinggoy Estrada. Senador Jinggoy, ingon mo mga tao, akan eh. Ha? Ang uban, mingon nga aw, kana at least mahatagag hustisya ang flood control. Ang uban sa dili mo to, oh. Mingon uban, ah, politika rana, tugod na sa politika, gipapresos Jinggoy. Unya, sunod, ginsa may lain nga magpapili sa 2028. Senador Loren Legarda. Ha? Kana sila. Dayong si Rafi Tulfo. Ah, kani Rafi Tulfo, papili ni. Ha, papili ni. Depende na ni sa mga tao o ilaban ni Boltarag utro or dili. Akin sa pamaylaing magpapili, Senador Mark Villar. Moni magpapili sa 2028 o si Senador Ruben Padilla.
10: Straight to the
11: point. Kani sila. Muna nga karon, ilan ni konos mga senador nga pananglitag dili ta mo sanong sa Malacanang o di tamuluhod sa Malacanang, priso kita. Ha? Pero kung muluhod sa Malacanang, adi yun na ito mabiyaan na itong asawa, ha? So muna nga, abogado na tanan ka ng iyang asawa. Tanatanawa ka sa mga nistor, oh, ha? Ha? Bukalat ng matang ka sa mga nistor kitang heart. At tanawa, mauni ang asawa ni Senador Chris Escudero. Mauni, di ay. Mauni nga. Mauna nga, muraga usani nga nawilihan niya, di ay. Amo ni usa na wilihan niya di ay kay o tanawa o pastilan Jesus ko tanawa. Amo ni ang usa na wilihan niya tingali nga ha oy sana mo nang ipakita ni morong ha gipalabian na mo nakita si Senador Chris Escudero anak nasamot gid hinundi na magpapris. Tanawa ha? Oh, tanawa ni yang asawa. Una, maayo glawas, guwapa, kasamang nisor. Dili ka ma. Dili ka ma. Kanang na ang mawili, anak. Ha? Di ka mawili, anak nga. Uy! Takahibalo nga naarbay ubang mga senador nga mo pakyog mga babae. So, usa na yang gikawilihan, tingali. Ha? Kay daghan man ang bisan ako di ko makakuan dili ko makatuo ba nga kanang naang ni bali dito Senador Chris Escudero kay katulagi ang privilege speech sa pagkanaog niya isip Senate President mga tuhapit go tutungas oras niya nga privilege speech nga iyang giatake si kanhiyang Speaker Martin Romualdez atol sa privilege speech ha kanilang portion sa iyang speech ato atong paminawon sagot atong paminawon kasamang names kaning iyang portion sa katuntuan ko na itong nung paminawon mi. Nagdahom ta ba nga? Kani. Tanaw ha? Katuning nga kwan pa siya. Wala pa siya mubalhin. Ani? Wala pa siya mubalhin. Abi ko no. Alamano ni Senador Joel Villanueva ha? Wala pa siya mubalhin. Ani?
12: Martin Romualdez.
11: Aha.
12: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Panganim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Puniti natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarsuela na nilalako ni Martin Romualdez.
11: Tanawa ha? Ha? Tiaw muna kasamang nista. Sumala pa niya nga dili siya musunod sa script ni kanhiyang Speaker Martin Romualdez og dili sila kakampi. Ha? Matod pa niya nga og kakampi ka ni kanhiyang Speaker Martin Romualdez mas piliw ni mo nga dili sa ipatawag diha sa Senado. Unsa gibuhat ni Lacson, gipatawag wa? Ha? Gipatawag wa? Wa! Pagyod gipatawag, hadlok si Lacson. Unya karon ni gapon si Chris Escudero sa grupo nilang Lacson? Ha? Kasamang nisto? tanawa. Pero mo ni nga, unya sa Blue Ribbon Committee, ha? Nga si Lacson, mga sukindig paminaw, ang nipuli na wa mangyod mapatawag. Wa gyud mapatawag. unya ang gi tumbok ni Senador Jesus Escudero nga kaning grupo nga mga senador karon nga gipanguluhan ni Gatsalian, nga Tito Soto ni Lacson, mauni mga senador nga matod pagkakampi ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Unya nganong tuwa man sa dito ron. Ah, pero wala ta ka, kwan, hawa ta ma, dili sa nato, kwanan si Senador Jesus Escudero kay una, yang asawa, Coca-Cola body pa. Ah, onya, mawilig yung kakasamang nisor kay Coca-Cola body pa god, oh, nawa, oh, ha? Ah? Ispuko mo na, oh. Ah, pero ari na ang, ato ang dili lang sa nato, hukman yun nga ingon nga, giliog yun na ito pagkahukom si Senador Jesus Escudero. Ato lang sang obserbaran, aris impeachment ni Vice President Sara Duterte. Og unsa gyoy iyahang kanambaruganan. Ha? Pero muna, nga, mingon pa mga tao, ah, di naman di may gusto anong balingbing. Ha? Unsa gyoy iyahang baruganan, kaya doon na may uban nga, nagpasanibra, diri sa puwersa mga sukindig paminaos presidente, kani mga senador presidente mo tapo ka para dili ka makasuhan. Pero inighapya, dulong ng eleksyon, bali na sagga. Ingon ana man ang batasas politiko, mo bali na sagga, mo ikid na lang, mo ikid na pugad ni Speaker Habig. Ha? So mo nang ato nin tan-aon og unsa may ang impeachment mga sukindig paminaw. Kani mga senador nga naa diri sa side ni Presidente Marcos kay balota dili tanan ana. Dili tanan muuyon nga ikumbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Ang ilaha lang nahadlok lang sila kay base og madi na sila kadulog sa ilang asawa. Lisod, be ako no kaayo kasamang nisod og panahon sa kadlawon labi na tinguan ron tingtugnay wa tingtugna wa kay tanday-tandayan. Ah, tanawa yung mga punto ha. Atong kanon, ato ang usbon pagpaminaw, be ato ang tagsatagsaon, mga sugindig paminaw, pag paminaw kani mga punto ni Senador Jesus Escudero, be si Econo, be. At tanawa ha, atong paminaw ni Ngihakay, grabe ni iyang kwan, oy, kani iyang pamahayag ba? O niya, pag human aning iyang speech, wa na, daghan na kayo nagpusot-pusot niya kaso niya, kinumdum aning speech niya, kato man yung pagkanaog niya, isip Senate President niya gipulihan sa ni Senador Tito Soto. Mauna yung time. Deka na to kanong paminahon, be. Okay.
12: Martin Romualdez.
11: Aha.
12: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya.
11: Tanawa, tanawa, kadiyot sa, tanawa ha. Oh, iyag yung ginganlan. Martin Romualdez, wa nagod sa maingon nga, House Speaker Martin Romualdez, wa na... Ah, onya siya kuno mo hinungdan. Ha? Sunan ka nga kwan pa kayo. Siya pa hinungdan mga sukindig paminaw si kaniyo Speaker Martin Romualdez mao hinungdan matod pa nga nagkawatak-watak og ni uyog mga sukindig paminaw sa katilingban. Ha? Siya mo hinungdan kung ano nga nagkatibulaag ta karon. Matod pa ni Senador Jesus Escudero. Ha? Oh, atong ato ang patitiyosog paminaw ha. Ba, sige, sige.
12: Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila.
11: Ah,
12: una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador.
11: Mm.
12: Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador. At palayo kay Martin at sa mga congressman.
11: Kadiyot sa. O, tanawa ha. Ha? Pananglitag kakampi kuno kanya kasamang Nestor, mutuo kas mga testigo batok sa mga senador. Ha? Sa to pa, nakaibalo mismo si Senador Jesus Escudero nga dunay gigamit para nga mutistigo batok sa mga senador. Bisan og wala gihimo sa mga senador basta dunalay testigo. Ha? Kaibalo si ana sa to pa, dili sa angay mahadlo. Kun limpyo po ang iyang konsensya. Oh,
13: Ha?
11: Tanaw ha? So, kaning iyang speech di ay, kaning iyang gisulti. Ha? Unsa man ni, wa dene, dili, wa dene, kamatuurat. E matod pa niya, dili man kuno siya kakampi. Masig, maingon po si Escudero kasamang Benzi. Sa una rato. Dili may kakampi sa una, pero karon kakampi na. Ah, tanaw ha? Oh, sunang ka na nga yahanggi istorya? Nga mo tuo ta, palitag kakampi ka, tuo mo sa mga testimonya, batok sa mga senador. Ang mga senador may gipanggukod ani. Ang mga congressman, mga sukin, digpaminaw, hasta si Lacson. Ha? Ingon si Lacson, doon ako noy sa Isinta City ka mga kontraktor, nga mga congressman, mga sukin, digpaminaw, wa mangyod pa. Kamu nakabantay, manggumaron, nga doon ay mga congressman nga gipangkasuhan gawa si Saldico nga gigukod tungod sa flood control. Wa! Ganuman! Ha? Tungod kay namirma sa impeachment. Ikaduha, kung mupirma kuno ka sa impeachment, matod pa si Senator Armie Marcos, doon na kunoy ayuda po, gipakapinag-ayuda. O niya, absueltos ka, akanang naanga, dili ang kaso ba, dili uting kayon ang kaso. Ha? So katong mga namirma, posibleng nakadawat og malita. Ang wala ni pirma nga mga congressman mo, ilimpyo konsensya nga naman. Kay balo man sila nga, bisagwa sila mo pirma, walay magukod ang administrasyon nga bisan gamay nga korupsyon sa ilahang distrito.
10: Straight to the point.
11: Ha? Pila ramang kabog diri Sugbo. Ha? Diri sa Sugbo, tulo lamang ka mga congressman. Ang wala ni pirma sa impeachment. Ha? Si kanang congresswoman Cutie Delmar, ang congresswoman Karen Garcia, asawa ni Pidji Garcia o si San Simura, pa ni pirma. Ang uban nga mga congressman nga ni pirma. Kana igo rata nang ata, igo rata nang utana. Ha? Igo rata nang utana ba kay daghan ba diri Sugbo nga mga nangamatay tungod sa flood control. Unya bilyon-bilyon nga kwarta na. Ha? Ni samot og galisod ang ato ang nasod hasta ang katawhan nagdanguy-nguy mga sugin digpaminaw sa kabugat sa mga palitonon pero atong mga politiko nagpadayon sa pag-ut-ut mga sukin digpaminaw pundos katawhan.
10: Straight to the point.
11: Pundos gobyerno. Ha? Atanawa, betong ikuan ha, ato ang tiyosog paminaw, si Senador Escudero, bigay-gay-gay-gay. Oh, kani ha? Bekono ko sa manim, sa itong ikuan.
12: Pangatlo, pagdudaan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez.
11: Oh.
12: Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon.
11: Ah, tanawa, kariyosa, ha? Tanawa, ha? Huwag niyong ipatawag, pananglitag kakampi ka. Ha? Pananglitan o kakampi ka ni kanyang Speaker Martin Romualdez, di niyo ka musugot nga ipatawag siya. Mauna'y nahitabo ni Soto. Pagka-insulton dako ane niya si Soto diya naminaw. Ha? Si Soto naminaw, Soto. Ah, si Soto si Lacson. Ala, sinit president ba to si Soto San? Okay na sana, Soto Lacson. Ha? Mga naniguang na muda sinado o niya makadungog mo ning suryaha, pagka, ha? Pagkabaga yung naong ugwa mo mauwak. At ang imbalikan, karon to taod, magkasama, standby lang usaha. Alas 9:29 na sabunta.
14: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This Time Check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
13: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
16: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
17: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
16: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: Ahoy! Kidney care time!
28: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
29: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
30: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
31: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
33: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
33: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
34: ECS.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Straight to the point.
4: Ato ang atak na alas 9.33 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi una. Karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Aon niya, ako gabi na buntag, pamanday kasamang Nestor. Aon niya, kanang nang atuan ni balikan ha. Kay imong paminaon, kay ngunta ni sinanod si Escudero nga, ambot og inabugado ba ning iyaha or, ha, inabugado ba ning iyaha or, kanang naang iyahang gitulon ang iyahang ipang istorya. Ha? Sunan ka ito kasamang Nestor? Nga katong iyahang pulong mga sukin digpaminaw. Kay ngon nagkabanga rabiha no? Ha? Ang iyang kalagot iyahang ipagawas. Pinaagi mga sukin digpaminaw sa pagsulte og unsay nahitabo og yod og kinsay utok mga sukin digpaminaw aning kagubot karon. Diya sa sinadogs Malacañang. Ha? Kamang yun, ganang naanga, iya magyong ginganlan. O niya, dili ko no siya kakampi ko, no? Ha? Pero tanaw na to, ha? Pananglitan, nga naman nga, nga nung niipon man sa diha sa kanang naanga grupo sa nga, grupo sa iyang GBIBI. Ha? Tungod ba kay dili na Senate President si Tito Soto, dili na Blue Ribbon Chairman si kanang naang Irwin Tulfo, ha? Mo, tingali. Si Irwin Tulpo naman mo ibagong chairman sa Blue Ribbon Committee. Muna nga, ni kuan tingali siya. Ha? O niya kay, ipatawag man to, wa man ito nga. Ha? Muna ito aning atangan, ha? Pananglitan og, pero duda nako, dili yun na ipatawag. Ha? Ipatawag man galing, pero respeto rang pagpatawaga. Si kanyang Speaker Martin Duval, labi na si Irwin. Labi na si Irwin Tulpo mo ina chairman karon sa Blue Ribbon Committee. Ha? Pero kanin pagka-chairman na god, wa man ni kuan, ha? Wa man ni klarong pagka-chairman na niya kay, ha? Wa man ni mahasubay sa balaod. Ha? Kanis Irwin Tulfo, gaanad-anad naman ko ni kay Bendalo lagi ko, no? Matod pa niya nga, pwede yun nga tuison ang balaod. Pwede yun nga baugon ang balaod. Ha, Irwin Tulfo? Pwede ko nung baugon ang balaod tungod kay mataas ang taong bayan kaysa balaod. Ah, inako og no one is above the law kasama ang nisto. Ha? Irwin Tulpo, inako og kanang naang no one is above the law. Imuha lagi kay, ha? Imuha kay Bindalo man na imo. Ah, naong biyang Irwin, ha? Ha? Ha? Tanawa ha? Oh, ato lang sa kuno. Atong balikan sa ato si Senador Jesse Escudero. Ato saan sa balikan to kay wa to mahuman tong iyahang kanang naang iyaha mga sukin digpaminaw nga banat na wa to mahuman tong iyang banat. Bekono ato kunong balikan to kasama nga kuan be. Ha? Kasama nga names kato si Senador Jesse Escudero. Ha? Ato balikan to. Usa man to? Ikatulo naman to niya, no? Ikatulo or ikaupat na to niya nga kanang naang doon naman to'y upat ka mga butang nga matod pa niya mauni ang rason. May kuno ato kuno ko anon me. Ato paminaon ka sa mga nistor ha. Okay. Okay. Ay, Ridol po sa
5: atin. Atin Romualdez. Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar.
6: Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez.
5: Kaya lalabanan ko siya at lahat.
4: Akadesa, tanawa ha. Matod pa niya kasamang Nestor, hindi ako kakampi. Ha? Dili siya kakampi ni Martin Romualdez. Pero sa mga senador, ha? Pero sa mga senador nga nilaban ni Martin Romualdez, kakampi siya. Ah, nga naman, gipatawag ba, nakadungog ba tang gipatawag ni Lacson? Wala. kay matod pa ni respetar sila sa gitawag og interparliamentary courtesy. Ha? Courtesy, courtesy. Gipatawag mo ninyo ang vice presidente diha. Ha? Hadlock lang yun sila. Mani sakto man ang giingon ni Senator Chis katong wa pa nausab ang iyahang, ha? Katubang wa pa siya maka wa pa siya makainom kasamang Nestor o ganang ko. Ah, wala pa makainom katun kaning niya nga iyahang istorya o iyang baruganan kadto pa ning panahon mga sukindig paminaw nga wala pa sa makainom og binte.

0: Mao man eh, katong wa pa sa makainom og 20, grabe isoga ni eh. Ha, isog kayo siya nga dili ako kakampi ni Martin Romualdez. Naminaw god si Erwin Tolfo, naminaw gos Erwin Tolfo mura og nagkulima ang naong oy mura giasluman ro nakakaog mangga ni. Ha, tanawa ha. Oh. So mo na siya nga dili sila kakampi. Mo ni atong tan-aon karon kung unsay reaksyon ni Chis Escudero kung dili gyapon ipatawag ni Erwin Tolfo. Ha? Kay dingo man siya nga nili niya kakampi ko no. Pero muna nga kanang naang kuan man. Ha? Karo na nausaban ang baruganan. Nausaban ang baruganan ni Chis Escudero. Abogado man ta ni siya. Ha? Muna nga makapausab gidi ni babae kasamang ni kanang liter B bitaw mga sukin tigpaminaw murag. Ha? Si Senador Chis Escudero, bahala na lang ito yung ipangsulti tanan. Kalimta na lang to sa dayon. Ang importante nga masalbar ang litrang B. At tanawa, yan ang isulti ha. Nga dili sa kakampi. Sa to pa iyag yung kunong labanan. Yaha mga sukin tigpaminaw nga labanan, yan suklan yun. Ha? Ug unsa may mga panlinlang kuno nga gihimo ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Unya karon kay nigapon mo sa grupo nilang suto makalaom bataniya nga muingon sa ni Erwin Tolfo nga when ipatawag nito sa kanhi Speaker Martin Romualdez aron nga matubag ang tanan kay siya may giakusahan ani siya may gipasanginlan ani. Pero daan ang niingon si kanhi Speaker Martin Romualdez nga wala siya'y labot anang korupsyon. Nganong i-apil-apil man siya nga wa siya'y labot anak. Gideny na niya. Ha? Deny na niya kasamang listo. Ha? Gideny o'y nga wa yukoy labot anak. Ha? Ha? So karon unya, ang Blue Ribbon Committee maka laong bata nga magpatawag. Ibutang tala nga si Erwin Tolfo, isog man si Erwin Tolfo, at saka ni si Rapi Tolfo, isog man na. Kanang inyong kaisog, ipakita na nga mulaban mo sa tinuod na katawhan, mulaban mo sa Pilipinas, mulaban mo sa mga tao, ipatawag ninyo ang mga congressman, mga kontraktor, o taga DPWS nga mao'y nagtrabaho, anang palpak nga flood control.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ipatawag na mga congressman nga gipasanginlan. Kanang mga congressman nga adunay mga flood control nga mga proyektos ilaha nga mga distrito. Ipatawag. Ha? Makahimo kas Erwin Tolfo ana or igo ra ni iya sa binotbot ra ning iya. Ha? Kaning niya tanawa oh. Dunay video si Erwin Tolfo. Ambot, panahon matingali ni sa kampanya, ha, murag dili mantingil na AI kasamang names. Ha? Kaning video, makadungog kaani mo tuo ka nga, iyahang imbitaron si kaniyo Speaker Martin Romualdez para nga imbisigaron sa flood control. Ha, kaniyo, tanawa ha, Erwin Tolfo ha. Ako na, ako, tinuod lang, nausab akong pantanaw ani mga Tolfo. Ha? Nausab at tinuod lang. Ha? Kay kaning ilahang kaisog di ay para rin sa mga magtiayo. Ha, tanawa ha, Beko, no? Ha, tanawa ha, si Erwin Tolfo niya. Tanawa, para na sa kampanya.
2: Alam po sa aming magkakapatid na mga Tolfo na matulungin, ganun din po ang puso ng inyong pong mambabatas ang inyong speaker.
0: Ah.
2: Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez.
0: Uh-huh.
2: Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod, Eh, wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Ang tingin ko kasi ng karami mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, nang hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungan.
0: Ah, tanawa ha?
2: Well, ganun din po ang puso ng inyong pong mambabata sa inyong speaker. Kaya, palakpakan po natin, Mr. Speaker, maraming salamat po.
3: Few moments later.
0: Ah, tanawa, kadiyot sa ha?
4: How aton can I be the mastermind?
0: Kadiyot sa kasamang names, kadiyot sa ha? Ah, karun toto, dato na ipadayon ha? Pagkangiluha. Ngiluha ang paminawon ni Irwin Tulpo. Ah, kadiyot nansa, kadiyot sa nabay lansa. Alas 9:45 na sa buntag.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Straight to the point.
4: Ato ang takna alas 9:49 na sa kabuntagon, mga sukin digpaminaw. Ato ang tagagpagtagad ni Ron kay grabe di ay si Kuano, grabe po di ay si Irwin Tulfo. Ang muna nga duda ang uban niya, grabe gud nakadaig ni Kuan. Grabe gud ay nakadaig ni Irwin Tulfo ni kanyang speaker Martin Romualdi sa una, paldo tingali ni. Ana mga pangutana na suban ha, pero kamo ba kana inyo ko ayo lamo aga inyo ha mangko ano ko ano na paldo paldo oy. Ah basi dek tinuod pod no, basi tinuod pod nga daghan nga mga street lights dito, daghan nga mga ayuda, pero katong nga tunada ba, katong nga tunada ni Irwin Tulfo unya siya karon ang Blue Ribbon Committee chairman. Sa imong tan-aw ka sa magnister, kaya niya. Ha? Kaya niya nga ipatawag si kanyang speaker Martin Romualdez. Kaya ba niya nga kanang naang i pangutan-on si kanyang speaker Martin Romualdez mga aligasyon? Kaya ba niyang imbestigahan? Ha? Tanawag ko to yung istorya o nga grabe naka-daig niya. Oy. Ha? Tanawag, ikaw na to kung paminawon ka sa mga NIMSA. Paminawon na to si kanang naang Irwin Tulfo. Bigod ba?
5: Po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin.
4: Ah.
5: Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker.
4: Ah.
5: Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall,
4: ah,
5: mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker,
4: ah,
5: Martin Romualdez.
4: Ah, ah tanawa ha? Ah, kanin sa, kanin sa daw. Ah, tanawa ha? Ewan to ka sa mga minister. Kana mga nakita ninyo diha? Nga mga naay mga seawall, mga streetlights. Ah, daghan yung mga nakita diha. Tungod na ni kanin speaker Martin Romualdez. Ah, tanawa ha? Tungod na niya. So sa ato, paduna ni silay. Ha? Pananglitan good ka sa mga nistor o pananglitan lami kay mong pagdaig sa katao. Pananglitag lami kay mong pagdaig ba nga daig to the max na gyug ka? Ha? Daig to the max ka sa mga Marisa. Murag, magduda mangod ang tao, anak nga. Murag, og nakadawat po kag malita. Ha? Tanawa ha? Kanina mo rag dito ni Slaty ni. Ah, dito ni sa Slaty nga panagtapok nga gidaig og maayo ni Senador Irwin Tulfo, dili pa Senador Tulfo ani. Ha? Gidaig niya og maayo dito mga sukindig paminaw, murag sa DSWD tingali sa ani.

0: Tumpay, Bekanabe.
1: Yuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Eh wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba?
0: Atanawa ha, atanawa, kadesa ha. Atanawa ka sa magnisor. Kung gusto ninyo nga magtuloy-tuloy, magpatuloy, ang ayuda ninyo, ha? Skrbiha, no? Gusto ninyo nga padayong ayuda. Ha? Padayo ninyong magbaha ang ayuda. Ha? Wa na mo'y lain nga pangitaon pa. Ha? Martin Romualdez na ta. Amo man eh, si Kwan man eh. Ha? Irwin Tulfo man eh siya. Oh. Unya, yang gi kwan mayo si kanyo speaker Martin Romualdez ato tingali do na gyud mga maayo ga nahimo usad si kanyo speaker Martin Romualdez sa ilas Leyte kay Tagalite go na siya. So na yung mga nahimo dito mo na nga gidayeg sa mayo ni Irwin Tulfo. Mo na nga ginan ni mga Tagalite, ginan ni mga Tagalite ka sa mang Nestor nga o gusto mo nga padayong ayuda butarin ninyo. Pero atong election, last election, gikontrahan si kanyang speaker Martin Romualdez dito na inikontra niya, gipa-disqualified mas kumili. Konibutang talang bangap, ganong gidisqualified man to? Dito sa Leyte kato yung kontra nga congressman, gipa-disqualified sa kumili. Pero si Irwin Tulfo maoy pa, wanong daghang nahimu, oy. Ha? Daghang nahimo sa may pasulit yun. Daghang nahimo para tuloy-tuloy ang ayuda, botare. Bekono, sige, tantiwason ka sa manems, ha?
1: Mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, lang, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating po speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungan.
0: Tanawa ha. Awa ka sa manisto.
1: Ganun din po ang puso ng inyong pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin. Mr. Speaker, maraming salamat po.
2: Few moments.
0: Sumpay.
3: How can I be the mastermind? I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure program. And that program is then submitted to Congress.
0: Tanawa, kadiyot sa ha? Kato ni sa yahang speech ni Kwan sa statement ni kanyo Speaker Martin Romualdez nga ni pagawa siya og statement nga yahang gidinay ang tanang mga allegations. So matod pa niya, pero og si Irwin Tulfo imuhang paminaon, kanini ang tanang project tungod ni sa atong speaker nga iyang gipunduhan sa kanang naanga sa Kongreso. Wala sa maingon nga tungod ni sa atong presidente. Tungod ni speaker, pero karon ni sulti speaker nga dili man dai kuno tungod sa mga congressman, ha? Gikan man dai kuno sa Malacanang. Nagkasulisa sa ning mga katarungan ani karon, ha? Mga nagkasulisa sa mga katarungan karon. Si Irwin Tulfo imuhang paminaon ningon sa gipunduhan kana ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso mo na nga para tuloy-tuloy ang ayuda. Wala na tingali mo ilaing pangitaon, wala na tingali mo ilaing butaran. Si kanyang Speaker Martin Romualdez sa pangutanon ni sa dili, kami dire igo raminga ni Kuan ani. Ikaw rami nga ga-deliberates di rin na ng budget, kaya nga himo kita ng budget ang presidente, giyot. Ang malakan niyang, giyot. Pero kabantay mo ito kasamang names, ibalik ko ito gamay itong last portion sa speech ni Irwin Tulfo. Tanawa, di ba niingon siya nga, agi palakpakan po ninyo. Pila raman po gabok na makpak ang uban, murag di man mo tuong uban do.
1: Palakpakan po natin.
0: Tanawa.
1: Speaker. Maraming salamat po.
2: Few moments.
0: Tanawa, kadit sa to. Tanawa na makpak ha.
1: Wala po sa aming magkakapatid.
0: Ang uban, wag ginipakpak. Ang uban, muragi hilasan ang uban ba?
1: Ganon din po ang puso ng inyo pong

0: nagbabatas ang inyong speaker. Ah. Kaya palakpakan po natin.
1: Mr. Ah, tanawa, speaker, oh, tanawa.
0: Maraming maraming salamat.
1: Ah, kuban wag ginipakpak, ha? Ah, kadiyotsa sa ha. Ang kuban kadiyotsa kasama kadiyotsa. Ah, tanawa ha. Wag yun namakpak ang uban. Ha, wag yun namakpak kasabot ang mga taga dito sa ila nakasabot nga kana imuha tulpo ba kana imuha Irwin tulpo ba murag ikaw ra gi ganahan anak ikaw ra gi nakadawat og malita tingali. Ha, tanawa ha. Ah, sumuna nga kanang na ang kuan biya pod. Ganang na ang unya kani. Grabe pagdaig niya. Pareho ni sila mga sukin digpaminaw si Luistro. Ha? Si Irwin Tulfo o si Luistro, dili gyud maglayo. Maogi mga dugua, oy. Inom-nom gatong Luistro kasamang names. Ha, kani, kani, kani, kani,
2: kaya may, ah. Kaya may AX dahil ni speaker.
1: Ah.
2: Kaya may akap
1: uh-huh.
2: dahil ni speaker.
1: Uh-huh.
2: Kaya may tupad dahil ni speaker. Uh-huh. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker.
1: Uh-huh.
2: Kaya may patubig uh-huh. dahil ni speaker.
1: Jesus.
2: At kaya may groundbreaking uh-huh. ngayon dahil ni speaker.
1: Uh-huh.
2: Kaya may AX dahil ni speaker.
1: Tanawa ha, oh, tanawa.
2: Kaya may akap
1: uh-huh.
2: dahil ni speaker.
1: Uh-huh.
2: Kaya may tupad dahil ni speaker.
1: Uh-huh.
2: Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker.
1: Oh, shit.
3: Wag gabay.
1: Ah, tanawa ha. Kung kaning ni aba og tinud-on nig imbestigar sa atua nga Blue Ribbon Committee, dali kay masakpan kung kinsa gyud mastermind. Ha? Ngano man? Tanawa ha. Kinsa ngalan ang gigamit nga tungod kay dunay mga ayuda? Kinsa mangalan? Kinsa ngalan? Ah, oh, di ba? Kabalo na mo kisay ngalan. Ari sa kang Irwin Tulfo o nganong dagan kang project, nganong dagan kang ayuda, kinsa ngalan ang gigamit? Irwin Tulfo, kadungog ato ka sa mga nisdor? Pariho! Ha? Pariho mga sukintig paminaw o subject ang gigamit ni Luistro, ni Congressman Luistro o ni Senador Irwin Tulfo. Ha? Pariho o subject. Uy. Ang wala na lang dire nga, ang wala na lang dire no? Ang wala pa nato makita nga video dahil oh, kaya may malita dahil kay ah, mo na lay wala na to. Ah, may na lang na congressman nga masipya. Ah, mo na lay kulang ana. Ah, mo na lay kulang ka sa mang Nestor. Ah? Mo na lay kulang. Pero mo na nga mga tao na maoy mo usga ana. Sa inyong tanaw. Mapatawag kaha si kanhi speaker Martin Romualdez ni Irwin Tulfo nga siya maoy Blue Ribbon Committee chairman. Kinsa mangkahantawhana ang adunay gusto nga si Irwin Tulfo mo ibutang diha. Kinsa kahantanaho tawhana? Na makaako ka sa patawag? Si Irwin Tulfo, pananglitan ibutang talang iyang ipatawag. Pananglitag dili mo tunga. Makasabina ba siya? Makakontempt ba siya? Ha? Makakontempt ba siya mga sukindig paminaw? Ha? Muna'y ato ang kanan ang pangutana diya kasamang listo. Ika nang patawag, pwede man. Patawag-patawag lang ka, pwede. Pero pwede man na ingon mo nga, ay lang to nga. Respeta lang kung patawag di mo. Pananglitag dili mo to nga. Maka-impose ba o sanksyon si Irwin Tulfo ka ha? Ni kanyo speaker Martin Romualdez. Ha? Kana mo'y pangutana lang mga sukindig paminaw. Tanawa o. Oh. Ha? Krabing ayuda. Ang sa mga ayuda nga nagbaha asa gikan kinsay nagatag pundo di ay kinsa to kinsa kuno to ha kinsa kuno to mao di ay mao ding ingon si Luistro kaya may tubig ha kaya may tubig sus ang tubig nga ni abot kay baha man at tungod kuno kay daghan tubig ha, daghan ang nangamatay. Mantay ka ni Luistro, kaya may patubig. Ingon sa kaya may patubig, lai man tubiga, baha manday Luistro. Ha, tani hatagag pagtagad ha, pero muna nga, kita nalay mo kuan ani. Akon duda ani, respeta-respetaran na nagpatawag. Ha? Pero, anhi ko mo believe ni Irwin Tulfo kung iyang ipatawag sa iyang hearing, ha? Si kanyo Speaker Martin Romualdez, pero mo lagi, kanang imuhang komite, ha? Kuluro man kanang imuhang komite. Ha, muna, okay, maniid na lang ta, ha? Okay, maniid na lang ta, anak. Ha, maniid na lang ta. Okay, onya arita sa to ang kuan sa bato la panid-an si Irwin Tulfo yo da mani ilan tang Irwin Tulfo ha. Pero mo lagi dita kasalig Irwin Tulfo at Tulfo kay kuluro man gunang yang komite. Okay, onya sa laing bahin sad. Ah, sa laing bahin sad mga sukin digpaminaw at tuasang hatagag pagtagad ni kay di amay usa ka unsa man ina nabulabog maning na nag-inom. Ha, kanina nag-inom ba, nabulabog ba ni kasamang Marisa, oy? Kay doon na may sakyanan, nga ni Kalitog andar kasamang nisur, nga way driver. Ha, kuyawa, ano, no? At ako nang kwanan, asa man itong video, kani, boli. Hala, may pagkahuror, ha, arisatas may pagkahuror. Ah, tanawa, oh? Sus kuyawa il training sakyanan. Ah, nagini mang ingon ani no? O gipugngan nila, gipugngan kay ah, nag-inom man sila diha oh. Ah, usa man. Ah, nag-inom sila. Unsa man pwede nagdili na i-blurred ka sa mga names? Ah, nag-inom sila, ilang inom natural. Tu sadya kayo. Kuan ni sila kabuklima? Oh, nag-inom ni sila. Oh, unom ni, unom. Oh, lala. Ano po, kandar, oh. Kuyawa, ani, oy. Ha, maka, kuan mo ni? Oh, kuyawa, ani, may ganit, barog sila dito. Ha, barog sila dito, ilang pugnan ang manubila. Biha, ani. Kabiwa ka lang. Tanawa, oh. Kung sa maninga, kuana? Kuyawa ni kasamang nistor, no? Upanlitag kusog pa ba? Gibanhaan tingali ang kuana. Ani basig na ay mga nasaba sila kayo di ay susaba ni sila kayo, nag-inom? Oh, nag-inom sila, saba kayo? Oh. Sabak kasi sila nag-inom sa mga mistor. Lala. Oh, tanawa. Kuyawa ani. Eh. Sus. Oh, nangabuak yun, no? Ang ilang mga lamisa nga puno sa ilim nun, nangabuak yung ilim nun, ha? Niambak yun. Niambak yun ang pulang kabayo, ha? Tanawa. Niambak ang pulang kabayo, oy. Okay. O, nagin ang kitingali ni Ngunani, mga dili, Ngunato, mga... So, ang kanikalit ragdagan ang sakyanan ng way driver? Ang iltre nga sakyanan, nikalit o galagan, way driver, kuyawa. Unya, sa atubangan sakyanan, nag-inom. O, nay nag-inom. O, nay mga nag-inom. Unya, naglamisa sila, nag-inom tao ni Kwan, ni Kanikusa, naghukas. Unom ni sila kabuok, mga amigo ni tingali sila. Nag-inom ka sa mga misur, saba kayo katawan na iba, natural, mag-abot mga amigo. Masaba, mag-iyon. Niya kay mura gabi ini mismo ni urasa ka sa mga risa alas jis na nino habit na alas 11 lalala o tanawa ni kalit og andar ang sakyanan nga walay driver unya giligsan ang ilahang lamisa nga dunay mga ilim no nang atuad ang pulang kabayo. Aso na ka na mo, andar lang. Ni andar ang sakyanan. Nagi mga kuwan na nino, tinuod ginagawin ng mga yunani, mga... Ni mga dili, ingon nato ba? Nato, ano ba? Ingon sila nga na, kung yung nagpuyo. May gani, kay ilaha na yun nga napugnan. Oh, ni barog na yun sila. Pero doon tayo maligsi, ang galing dahukas, oh. Oh. Ang kaning gahukas, hapit maligsi kay murag. Murag maligsi, kuaning, na, kaning gahukas ay. Murag maligsi, ubiryo ning gahukas. Ha, o de, kaga kayo, murag Luis, ha? Nag-inom ni sila mga barkada, unya ni kalitog andar ang sakyanan. Unya, naligsan ang ilahang lamisa, nga gibutangan silang pulutan o sa ilahang ilimnon. Atuad yun, ang lamisa atuad, nangahurot o kayabo ang sulod sa lamisa. Ah? Krabiha din. Nadi may nani ka sa mga nistor. No, muna nga ka ng imong orasyon, muna nga para na ani nila. Anagi din mga ingon ani nga mga kuano, nga makalitrag dagan nga way kuan ba, walay tao. Way driver. Ah, kanini ay mga dili ingon nato kasamang Marisa ba. Kamaw din na mo drive po sila.

0: Ha, tola ning iagi og kuan ha kana na ang gulo komedya makasama pero hadlok ayo ni okay pero tuhapit na nung tungang gabi ini. Eh. Ana hitabo ang medyo kuan ni sa mingaw mo kuno napita. Ayaw na paglangay kasi ato ni Rufil Banyok na nagbantay. Straight to the point. Dinudyut pirmi. Okay, oni aris ata sa tuang mga update sa tuang donations ha. At arita sa update sa tuang donasyon nga natigom karon sa DYHP og sa IFM mga kasama. As of 10 a.m. no karon lang gyud no. As of 10 a.m. aduna na tay natigom nga 1 million 400 unsa ni siya? Kanang 4, dili din ay 400 ha. 4,004,000 na 35. So man ni siya ha, salamat tayo kayo, naabot tag 1 million na, no? Karong buntag, naabot na ta og 1 million, salamat sa mga nidugang o pagbadala sa ilahang tabang, karong buntaga. Mga listeners na to sa IFM o sa DYHP, salamat kayo sa inyong pagsanong, sa inyong kinasingkasing pagsanong, no? Katong mga kaigsuunan na to, nga doon ay mga malumong kasingkasing. Salamat kayo, no? Sa inyong pagpadangat ni Ana. Manyan, iabot na taron og 1,004,035 pesos ang atoang total donations gikan sa Gika, sa Maya, sa bangko og sa cash no nga ni anhe dire. Unya kani padayon gihapon ang DYHP ug IFM sa pag panuktok sa tuang makaigsuonan kadtong mga wala pa naka donate, kadtong wala pa nakapaambit sa ilahang grasya nga mo na itong pirmi ibutang sunguna huna nga mas maayo pa nga kita maoy mutabang sa mga taong tabangono nung kang kita mo'y tabangan. Pasalamat na lang ta sa labang makagagahom nga anang naang naatay maayong kondisyon, may pamilya, panglawas sa pamilya, may ito nahimutangan. Bisan ganing uba, no, nga adunay mga masakiton, ani donate sila gihapon no kay ilahang makatabang kuan magud na kanang mas daghan mangud pa nga mga grasya nga tong paaboton kung kita moy kamautang mo paambit no sa tuang nga magrasya ngadto sa uban labi na nga kay balutan nga kani mga tawhana dili gyud makatabang nato una nga ang Ginoo maoy mo baos no sa tuang kaayo na tuang gipakita. So, ito ang mga GCash number, gi-flash dire sa ito ang screen. Kaya katong sa mga naminaw na ito, nga walay GCash, walay bangko, or kanang naabit ito nga dili, makamao, nga mukuti sa cellphone, pwede rin yun ng dad-on dire sa ito ang istasyon. Ang ito ang cash. No? Karon, sa pagkakaroon, mga cash donations ang ito ang gipangayo kay o kanagong mga goods, lisod kayo ang pag-transport na ang pagdala pa ingos Mindanao. So aron nga malipay po datong kaigsuunan ng mga taga Mindanao nga napiktuhan sa linog ni adtong nilabay nga adlaw mga kasama. Arita sa ito ang GCash number kakasamang IDA 0991-207-9880 o na ang yan GCash number og Maya ang ngalan na IDA Tampos. Karimarta Pugoy 0916-525-5663. Onya kang kasamang Ilaika Joy Hanaban no ato ang kauban sa IFM 0927-648-2390. Onya kang kasamang Marisa Abadie 0906. Matinabang pag GCash niya mo ni ang GCash ha 0906-298-3429. Kang Caroline Relien no kasamang Kena 0993-590-8029. Ana de mga kuan nato sige pwede ra sad no ato ang kuan dagoy og gamay no kay ni anhi intaw na sila. Aduna po yung mga ni donate diri sa atong istasyon. No, ato ang kuanon sad ba kasama kani no kay ni anhi intaw ni sila so muna ha kato nga mga nagkuan na to og GCash number ni padangat salamat kay ninyo kato nga mga ni walk in na ni anhi dir personal nga ni tunol ang uban sad ilahara nga gipadala sa ilang mga kaila salamat kay ninyo ma'am salamat kay ninyo sir
1: andam na ba mo alas 6 sa buntag.
0: So muna nga padayon me no there is DYHP IFM nga nanawagan kay kun mas dako ang atong matigo mas daghan nga makaigsuonan ang ato ang matabangan sa Mindanao labi na ron nga ni saka ang ihap sa mga namatay o niya ingon man usab ang kadto nga mga angol, no? Okay, onya, di atay interviewon sa ugadali makasama kay di ay mga kaigsuuna na to, no, nga mga blind. Di ay mga ni anhidin he karon aron nga mo tunol, no, sa ilahang donasyon, na. Salamat po kay ninila mo, no, laing grupo na sabni sa, usab kauban ba ni sila or laing grupo ba? Atong gahapon ba to, atong adlaw, nga doon na po yung mga blind, ang ni anhidire, kaya itong interview ni Attorney Rufil. So, karon ato ang hatagag pagtagad kay di an nagyod, no, diri sa ato ang atubangan. Kaning ni ang mga kaigsuunan taon na to, nga blind, no, ato ang kuano ni hinabion na sir, maayo buntag, may buntag ni mo sir,
2: may buntag
0: oh, kasamang Benji, oh
2: sir Benji, may buntag, may buntag. Na ko ana nagabot
0: ha, nagabot ta buntag, oh
2: kay kato last gyapon,
0: last kita gyapon to, no, pag last, oh,
2: linog gyapon sa kuan sa bugo,
0: sa bugo to. Oh, kita ako to nag-interview ni mo diri ato,
2: oh,
0: oh, sa to nga ni mo sir gani
2: si Olimer de ko sir, adiba
0: Olimer,
2: oh, adiba sir,
0: adiba, oh, imong kuyog
3: Evangeline Noel, sir.
0: Evangeline
3: Noel.
0: Noel.
3: Yes, sir.
0: Oh, okay. Oni kanang na ang asa man inyo, Sir Olimer?
2: Ang amo agi si Winji na mi sa Ipodobo, silingan namin ni kuan ni Ma'am Aida.
0: Ah, silingan ni Ma'am Aida dito taon. Oh, okay. Oni kani ka Ma'am Evangeline
3: from Tipadilla, sir.
0: Ah, Tipadilla. Oh. Yes, so kaning inyo ha, usa tong grupo ninyo sa inyo hang massage nga
3: from Hearts and Hands Massage Services.
0: Ah, Hearts and Hands. Oh, okay. Okay, Heart and Hands. So pila mo daghan mo aning mga kuan kanang naang grupo sad?
3: Kuan nami 5 branches ang Hearts.
0: Ah, 5 branches. Karon, so kaning inyuha nga mo donate mo karon po.
3: Yes, sir. Yes.
0: Para sa Mindanao.
3: Para sa Mindanao.
0: Okay, unya pila man ni imong inyong i-donate, sir, ma'am?
2: 8,350. Sir Benji.
0: 8,350. Uy, salamat kayo. Dako na kayo na yung kantidad, no? Para sumakigsunan dito sa Mindanao Town. So, 8,350. Unsa man ni inyuhan rani or sa inyuhan ng grupo?
3: Sa among grupo na, sir, niya.
0: Sa inyong grupo.
3: Nagulikta sa individual.
0: Ah, okay. Nagulikta po mag individual. Salamat kayo ninyuhan. So, inyong mga kauba, no? Aram akuyog, dire?
3: Wala man sila.
2: Kaya nang duty man sila, sir, sa area niya. Kami, padung po may
0: Jote. Padong mo jote. Oh, may kay ni hapit na lang mo gyud dire.
2: Oh, ni hapit na mi Sir Benji.
0: So salamat kayo ninyo sir ha og ma'am no sa inyuhang kanang na nga hinasingkasing og kanunayng pagsanong no sa panawagan dire. Ha, nato dire sa DYHP panguluhan ni Attorney Rufil og sa IFM ni Idol Buiki. Ha, salamat kay ninyo. Unya kaning inyuhang Hearts and Hands massage no?
3: Yes sir.
0: Oh, massage. Asa man ni mga branches ani kay basi og kanang naang uban mato na minaw ron naghanda ba kay hilig magpahilot kanila kasamang Marisa bitaw kasamang Louie Nieves magpamassage mangyo ni asa may dol-dol diri sa kapitol
3: ang baseline center sir.
0: Asa baseline diri Luyo?
3: Yes sir.
0: Na di sa baseline ada di na kasamang Louie dol ras baseline oh so na sa base asa man sa baseline sa ground floor ra or to asa
3: ground floor
0: sa ground floor
3: it's a work note.
0: Ah, okay. Dayong sunod, baseline.
3: YMCA, sir.
2: YMCA.
3: Jones.
0: Sa Jones?
3: Yes,
0: sir. Sa building na?
3: Akatong YMCA, gid, sa una.
0: Ah, o, di dapit.
3: Atbang, di ba na mo ikuandiha ka na...
0: Oh, sa drama na to?
3: Sa drama.
0: Oh, atbang sa drama.
3: Oh, atbang.
0: Ah, ito
2: mga... Mapamasahe mo silang kuan dito, 7G, ang mga...
0: Ito mga taga-drama na to?
2: Oh, asa kuan.
0: Ah, maayo. Okay, dool naman dito ito mga taga-drama.
2: Oh, sila Goliat.
0: Oh, si Kasamang Goliat. Ah, ito sila dito.
3: Nasad ta sa Pier 3.
0: Sa Pier 3.
3: Oh, asa may... 2 weeks ago, ang inyong team ato sa mga... sa drama. Dito, among namasayan sila.
0: Ah, maayo, maayo.
3: Sa Buhol.
0: Padong sila sa Buhol. Hapit sila dito.
3: Magpamassage kina sila every time na mo ato sila kanang maari sila makasakay dagat. Sa Pier 3.
0: Oh, masahe
3: okay,
0: sila.
3: Okay, kaila naman na sila namo po.
0: Ah, maayo taon, maayo taon. Sa Pier 3, agatong wa pa nakaadto, agatong ni Mospir, nasa asa man dapit sa Sud? Sa...
3: O, narami sa pre-departure.
0: Ah, sa pre-departure dapit.
3: Sa 86.
0: Okay, sige, sa Pier 3. Sunod,
3: Island Central Mall, sir, sa Lapu-Lapu.
0: Ah, sa Island Central Mall, Lapu-Lapu. Oh, okay. So, mga taga Lapu-Lapu, ha? Anak tadi sa Island?
2: Central Mall.
0: Central Mall.
2: Oh, naitig paminawan sa Imoha at sa DYHP.
0: Oh.
2: At kuan, Sir Benji.
0: Oh.
2: Soki po na to.
0: Ah, mababa, mayo
2: si Ma'am Rosalie.
0: Oh, Ma'am Rosalie.
2: Ma'am Rosalie, nalimut ko sa Pilipinas.
0: Ah, Ma'am Rosalie.
2: Oh, tigpaminawan siya.
0: Pimisa Minaw. Oh, maayo, hinoon, no? So, ang inyo ha karon, upat pa? No, ka mga...
3: Five branches.
0: Ah, five. Ikalima, amo itong sa Island GY. Central Mall. GY, nasa GY. GY. Oh. There is Lahog.
3: Lahog, sir.
0: Oh, naamo
3: sa... second floor.
0: Ah, second floor. Mm. Oh, GY. Okay, po, GY. Dayon, maura.
3: GY, Baseline, YMCA, Pier 3, o sa Island Central Mall, Lapu-Lapu.
0: Mm. Okay. Uh-huh. Sige, o niya inyong mga kauban. Kasi naminaw na ito. Karo, itong i-shout-out. Okay.
2: Shout out dai ko sa kuan Sir Benji sa among presidente sa Heart and Hands nga mo ginangusog ini nga mo kuan may ba mo donate nga mo amot-amot pod nga manasibi ni Rando Inking no naminawon Sir Benji na
0: may buntag nga, sir
3: always gina
2: siya oh
0: always naminaw taon
3: oh diba
2: HP
0: oy maayo maayo
2: ni sa tanan nga mga kauban pod sa Heart and Hands massage services sa tanan mga ni kuan ni donate no. So, pasalamat kayo, Mr. Benji nila, kay diligin makuan ang pagtabang, nindot kayo,
0: magtabang oh, magkahiusa, sa magkahiusa. So, salamat kayo sa tanan nyo, mga mimro. Pila mo kabuk mimro, ani sir?
3: 30
0: plus. 30 kapin, so daghan, eh, no? So, salamat kayo ninyo, hatis, nagkahiusa mo, niya, muna nga kanang naang taliwala, no, sa ilaha bitaw nga kanang naang na sinati sa ilahang panglawas, apanwa nila gihikaw ang tabang. No.
3: Yes, sir. Mas maayong makatabang ta sir.
2: Mas maigid o. Nindot siya makatabang sa Benji o kay bisaging unanim eh. Nga gigasihan siya sa Ginoo ba? Gikuan na na. Gikuan lang gid misa ni Michelle Giyod kay agyatagan sa misa Ginoo o mga client, mga customer.
0: So inyo pong i-share sa uban.
2: I-share po do.
0: Kay at least wala mo na kuan ba? Kanang naang murag wa mo na tagam nga by the time nga manawagan diri sa DYHP kada og naay mga katalagman manawagan man gyud ta at least naa mo present mo kanunay
3: bahala ginag may sir at least kanang
0: kinasingkasing
3: adunay kalipay ba sa pag-share
0: mo na importante kayo no nga kanang malipayon ta nga nakatabang ta dili kay nga katabang ta magkuan ta kana magmahay ta so mo na nga at least na kwanta kanang na nakatabang ta nga murata og kanang na
3: malipayon
0: malipayon no oh nya ang kana ikaw nagsibar ra baka sir nga nitabang mo onya oy wa ka nagdahong ba nga ang balos di ay Ginoo maayo kayo
2: na ka kwan gid pero migit siya si Benji o tinuod ginang gingon nga kwan ang Ginoo gid may kwan gid mo hatag yon once nga manghatag ta muhatag ta sa uban kwan gid siya kanang nagi say grasya gid nga moabot na di lang wala na nato ko na ba? O, kasuway ko na si Benji. Kuhan kayong ginawa. Lindot kayo.
0: Ala, sige. Manya, wala na mo yung nalimtan, ma'am. Ikaw, wala na kayo nalimtan. Ikaw, oh, sir.
3: Okay na, sir. Ha? Okay na. Salamat sige. Kayo, sir, ha?
0: Salamat kayo. Oh, sige. Yung mensahe na lang. Wala na kayo mensahe. Sama.
2: Kate.
0: Oh, nga.
3: Ako lang mensahe para sa tanan. Padayon lang kita. Magtinabangay. Nga, inampuay. Especially atong sitwasyon ron sa atong nasod murag gi sulayan jud ta pag-ayo
0: tinuod
3: kanang lang salig ra kita sa Ginoo kay way imposible sa Ginoo
0: amen na okay ikaw sir na napaka ikadong ato or
2: so ako lay kadungag sa Benji nga padayon ta ampo ta sa Ginoo nya dili ta magpanuko kun atay grasya motabang sa mga nanginahanglan labi na sa napiktuhan sa Linog sa Mindanao so sa katong mga kuan diha pwede kuan gid kinasingkasing tanga mo share sa natay grasya aron ang Ginoo may muhatag kanato
0: sa sige salamat kayo sir ha Olimer Adiba og Ma'am Evangeline Noel no sa inyohang og inyohang mga grupo sa Heart
3: and Hands
0: Heart no
3: Hearts and Hands.
0: Hearts and Hands massage. Diha sa Baseline diri sa Loyo sa duol sa kuan siya. Kani Baseline dapit diri sa Loyo sa kani atong station ran diri laha. On niya ang usa diri sa YMCA niya sa Pier 3 sa Island Central Mall sa Lapu-Lapu og sa GY. Sige, so salamat kay ninyo ha sa inyohang pag-anhi, paghatod gyud no sa inyohang tabang sir no. So mo ni, amo ni imong kuan. So di adya diri gyud no. Di adiri ang cash gyud no, okay, cash niha to mga naminaw nagtan-aw. So kuan siya 8,350 pesos yes. No ang cash nga ilaha nga gi tunol din rin, no, sa tuang sibiyanan. Salamat kinyo, sir, ma'am, ha, umay buntag ninyo.
2: Buntag, 7G.
3: Good morning, sir. You're welcome. Salamat. God bless you, sir.
0: Okay, salamat kayo. God bless po ninyo, ha. Okay, no, muto makasamang atuang mga kaigsuunan in town, nga grupo sa Hearts and Hands Massage. Sila Sir Ulimer o si Ma'am Evangeline Town. Maoy ni Kwan Gyod, ha, naning kamot Gyod aron sa mga kaubanan po nila o mga officers ilang grupo. Salamat kayo ninyo, sir, ha, ninyo tanan, ha, nga mga ani padangat sa maong tabang, ha. O niya, tungod ni Ana, ni abot ng ato ang natigom nga donasyon nga 1,000,000, 12,385 pesos, ha. Okay, wa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa ato ang tulumanon. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang ato sa nga i-check, no, ang ato ang dugang mga nakadawat sa itong pahalipay karong buntaga. Nakasanbay sa pigas linya si Radio Man Lailin Lailin Rabanis Arigadas kasamang Lailin. DDDYHP.
4: Aramel Report. Mayong buntag po usap kasamang Radio Man Benji balik diri sa Cebu City North District. Dinlang grupo na usap makadawat sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Evita Borgos, Merlinda Sardual, Isabelita Vitache, Eva Pilayo, Marlene Borgos, o Gayan Ginita. O karoon na sa ikasinggi din nyo sa DYHP. Sobra ko si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat na kasamang Lailin Dabanes sa Arigadas, kasamang Lailin. Ang sa tuang mga winners at kanunay nga naminaw. Kasamang Jojo Abapo, kasamang Nichelle Dacalos, kasamang kanunay nga naminaw na to, ha? Anya si Consul Arnel Bakilta, naminaw sa din na to dito sa Trinidad, ha? Kasamang Cookies Bigas, oho. O si kasamang Ariel Karumba, naminaw na to. O si kasamang Alin, Alin Mata, o ang iyahang mama, ang si Mata, si Sinia, no? Banson, nga taga Masaba, Danao City. Okay, salamat kanyang tanan, ha. Tangi ang sunod nga drama kung ako ang pusultiyon kay mo sunod na karondayon. Salamat kayo sa inyo ang pag-antos, pag-agwantan ako karumuntaga, ha. Salamat kayo og mayo buntag na tuntanan. Oy, ya to ang kauban dress masin kontrol si kasamang ni Sir Romicilio. Dress bigas lawa kasamang Marisa Abadies, kasamang Names Genyones, Gerald Albio, si transmitter site Oliver Atis, si Robil Boy sir ato ang chief technician. On na yung boss alagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos lang hiyan ang magpasalamat sa inyo ang pagpaminaw og maayong buntag na tuntanan. Happy weekends. Straight to the point.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
7: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry. school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi! Hello mga kasama! Kinigay pa ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? Og sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagob ka mo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, og Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. At kung magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Sidrek. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Sidrek.

0: Kini ako problema bahin is kamalita o kayaw-yawan yung akong asawa. O kung nga nung na problema ko aning iyang kayaw-yawan, ingon ani magod ang nahitabo.
1: Bahay dro, katakanta ta bahay ha, katakanta ta.
2: Nalabas nanik mo, pero sa rin nanik.
1: Hindi sa rin nanik, eh lang, di ka kaabot ni.
2: Bubukin nagtili ang manong.
1: Gila, larga, larga doon.

0: beda sa ni nani. Sabog-sabog niya, Nick. Ibu, kwaon.
1: Yamang kwaon ang lilik ni nani.
0: Kapuyan
1: nga. Ang baitil na ginig, nakabihag yung manok to Domingo.
2: Okay na to, okay na to. Okay na to. Palahi ba? Yabag, yabag.
1: Bungos ito.
2: Palahi ba? Pang-release na ba? Sa nindo to, nindo to.
1: Sikat sa dmian eh.
2: Sikat kay yabag mga imo.
0: Yabag ito. Gayo, saban. Ang sayo na una ni mo, ha?
2: Ah, saan? Balik ko na to video?
0: Ah, saan?
2: Karoon na ako'y pang-release na in.
0: Ah, okay ra, okay ra.
1: Matong tagpungsumo ni niya, oy.
0: Musikat, ani. Doon, musikat, ani.
1: Ah, sikat,
0: oy. Oh, punaan niyo, abi ni mo, pre. Punaan niyo ang mga problema, oy. Mapay problema, may aning babay. Munos ginhawa, gali na mong tago-tago. Karoon, sa mo ang mga problema. Ha? Di, may katago, ani. Ang mga video-video ka naman katakanta, oy. Di ba?
2: Anong day, pre, Cedric?
0: Ang musikat, musikat, may, o mahitabo na, ngayon mo may videoan, labi na ma-viral-viral, may.
1: Oh,
0: kung saan lang, daghan kayo mga babae nga, mag-goko na mong Pedro, di ba?
2: Aba ka na, pre, bisag di po mong videoan, pre, daghan yung kinag-goko ninyo, kipablatter mo ganyo.
0: Kipablatter mo. Sige, kipablatter.
2: Kipablatter mo.
1: Nagka man nag-goko lagi na to, pre, pero kasaganan, maningil lagi.
0: Huh? Abi ko gato disay sa news mo ipablatter ka.
1: Okay na disay soy.
0: Abi dai. Maamo sa tanim mo, Roy. Sige sige sige. Itrope. Kata ta kusab.
1: Lanagat ata kusab.
0: Ay, na lang oi, na lang oi. Kay kapoy kayo. Yabag sa kita, yabag sa kita.
2: Bitaw bilib
0: sa sa bayon ta ni.
2: Bilib gi kunya. Pre murag murag gato yung inyong kanta, ma. Murag gato kadong sikat king singer. Katong si St. Peter, Paul and Mary.
3: Huh?
2: Ito bang nagkanta sa Puff and the Magic Dragon?
0: Ah, katong kanta nga.
1: Puff and the Magic Dragon.
0: Di rin na St. Peter, pre. Di na St. Peter binagabaan. Peter, Paul, and Mary. Di kayo St. Peter. Butangan mo St. Peter. Oh, mura katong St. Peter, punerarya na.
2: Punerarya na.
0: Mura wisingin punerarya na. Beda sa doy.
2: Ay, lagi ka na ba? As ka bilibagin ako ninyo, pre. Tanan akong bilib. Nahurot.
0: Kraan na, pre. Kraan. Pero mas kuyaw yun si Pedro, pe. Kung mau na yung kanta. Dro, di ba? Kay, kung ano, maturista mo ni siya. Maturista mo ni. Kantong pagkabatsor gali sa una, gani nga. Na-champion ni siya sa Wiwi Jamboree, panahon pa
3: 1945.
1: Ha? Mas kuyaw ni Spari Cedric. Kay napilis unang sing contest. Siya lang usa, usariya, siya lang usara, oy, nasikan, oy. Siya lang usara, nasikan.
2: Paita sa niya, nasikan.
0: Di man
2: makita ko nagu pre.
0: Oo, di man makita ko kontra. Kay pag kamera, ako rin nakita. Kay sinanik
1: din
0: naman supo.
1: Di ba di siya tutok, bubuhok kay sanik.
2: Dito na,
0: bitaw, bitaw, bitaw, bitaw. Ay, bida. Ika hurot, bilib, bida. Nya karon, liib na. Sa kanang kabut-but, sinigin mo, pre.
1: Tinuod na, pre. Bida. Kung sa sikrito ni mga anak, pre, bida. Tuloy yung, bida. Kung sa sikrito ni
0: mga. Bino mo, pre. Ako sa una, lain mo kung kumkanta. Kung sa
2: kanta, pre.
0: May kanta ko sa kadang una, kaning kanta na ko, piyong-piyong ako mata.
1: Pinapiyong-piyong mata.
0: Nya, kay, parang ma-feel yun ako.
1: With action, bida, with action.
0: Oo, na diya.
2: Dayon?
0: Dayon, ha? Sabi siya, kanta ka na. Kanang piyong-piyong kanta, pre. Nga nga akong gikanta itong higayuna. Katong, hindi kita malilimutan.
1: Hindi kita insatiso na, pre.
0: Hindi.

0: Nindu nindu tengah dah pergi periara lirik tenan ba.
1: Minta mo. Wei sabusa, wei buka-buka mata pre. Aun sawan. Wa pagbuka na ko kumata, wa na tao.
2: Tao.
1: Wa na oi ngulim nga tao. Kay hindi kita malilimutan may lirik. Mga sunod, kanta gani mo. Ayaw yun yung piyong-piyong yung mata, kaya di mo kita umboli mga tao. Liman ka alas 9 gabi, sugod kanta. Human alas 2 ka down. Mga may pagbatas mga tao.
0: Mardi lyrics, pre.
1: Mura. Away, mura. Hindi kita...
0: Kidert mo, pre.
1: Ay, bug na. Kikutingog sa una, ay. Probida, grabe kayo.
3: Hindi ba, no? Tinuna, ay. Munang, sus, manong gani mig kantas una, ah, mag-jacket ko daan, oy, kay, di pa gani siyang kanta, buti mabugnawag yun, ano, bugnaw kay ni siya,
1: pero hindi kay,
3: mag-jacket ko, mag-jacket ko, kitugnaw kay kagdingog, pre.
1: Oh, bugnaw kita.
0: Mama, pre?
3: Ah, karoon nang una, wapag gani siya mo kanta, wag kakulog-kulog na kita kay gano.
1: Ang obay, pre, no, ha, busaon mo ng init kay, bugnaw kayo, mga dili kayo mukumukanta, maayo kayo, saon nga, kini lagi bugnaw tag tingog lisod bang kayo lisod kay bugnaw kag tingog yung kanta ka ay sos gidno ay pre pro gaba
0: mo bilibad
1: mo pre pro gaba lang mo way labot gidno
4: si Dre gusto na nimo butbut ni habi paglumag na kay happy tatay panuod to
1: ah bugnaw kay ko tingog pre pero kaning ako asawa pre mos bugnaw tingog pabinawa
0: pre giyal moranas di garbi kay butbut man
1: butbut. Kadungo ko sa itong kuro di ko mas bugno ni pagkidot lupi ko takigan ko ani bong awa
4: pauli na ba
1: awa nananaday boli na ko day unya unala ko ninyo pre ha porbida nililin siya kamaong pasiga sa stove tao na bo sige arita ko pre
0: bida katong isang adlaw ingon siya magbuga siya kahoy para sugnod karun may stove na
1: ah
0: dali aragon hay pagkakidot ni mo.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Rinal.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Oh, sa bang taon ka ay naunsa. Nawa naman imong respite diri nako.
1: Respite?
0: Respite
1: way. Musay way respeto.
0: Ay beda. Naibaw na siya giduminom dito pason bigitan niya.
1: Nya sa bago sa nimo. Para ang takag suwat na papaulion ta ka. Hangga bis now nimo.
0: Ay beda sa nimo. Yang ako ba di ko ni mapaspason dito. Uli bida ko lain kita paspason ta. Abi pa sa ko mga barkada. Adya ko nimo.
1: Hangga wa ti ka andira oi kanahan.
0: Ay, so, sayo lang, apas-apas. Bida, ayun lang tanang, di andiron. Kadiyanto po yun nga. Bago mo takasal, imo rin tang iladilaron.
1: Sa iladilaron? Giyon sa taman ko nung kasapag ilad, aber.
0: O, di ba, mingon kang virgin pa ka, ha, di ba? Mau na hinong na nagpakaslante ka, ha? Kay mingon ka nga, wapay taong nakapeta, nakahilabot na ako, virgin pa ko. Pero pag humas ng kasal, bida, murang lang tutpik taong nakuha taong noisap!
1: Gobin mo, pag humasa tong kasal, pwerte ni mong hubuga. O tungod siya mong kahubog, dito ka nisun sa kwarto sa kong lula. Dito ka nisun siyang kwarto, o niya imong gijerjer. Ay, masalamat ka. Kaysa imong gibuhat, may bunga o maayong resulta. May ugwa pa, ipapriso ta na ka.
0: Kasi resulta, ha? Kaya nga no, unsa man na hindi kayo maayo atong resulta, be?
1: Tungod siya mong gibuhat, nakaihi o tarong slula.
0: Mori, pahiyo yung pirmi mo lula rin ako.
1: Karoon, pagkakabantay di ay. Ha, asukan na to. Pinangga kay ka. Baga, agigin mo na ako eh. Kung wapag kaihi akong lula, priso na unta karoon.
0: Sa!

0: Amutong-mutong ako sa gisulti sa akong asawa taon kay Muram itong istorya-istorya na ito niya. Di ko kaputan na kay Neuli naman yung lulas probinsya. Amutong-mutong-mutong ako ito para amutangal ko sa unya.
1: Masaw ka.
0: Ako, ano ka nang manam kong lungag?
1: Anong ba nakaglungag? Mula ka na deka. Unsa o man ito ng kanon, lalanon ta na. Pagluto niya sudan.
0: Apaita sa nimo na probinsya.
1: Ayaw, sige, reklamo si Drake. Kay maobaya na isaad ni mo na ako hanga kung sugtun takabuhato ni mo ang tanan. Unya, ha? Naday tanan, pero mamili ka.
0: Ay, unsa ba taon?
1: Pagdutong sudan!
0: Hulagi!
1: Kapoy ni mo.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Ya, uy, parikandor. Ako sa karyos, parikandor.
1: Ay, ako na. Hagdong ka na sa inom, ana. Di na ba kay bang balibad? Ako, Ray Atobang. Oy, Prekanor. Say ato pre.
3: Kani gasugo mo ko ni Ma'am Teliang Maribang. Magpatabang ko no siya kon fill up any form. Kay may application loan. Unya, nay. Pres lagi mi guay grado ng itaon. In English mo kining na adin ni maglisod taon mi maunang patabang ta mi mare.
1: Ay sus, wala'y problema pre. Dali sud pre, artong fill upan. Dali pre. Lingkod, pre.
3: Salamat, Mare. Salamat.
1: Kining ikaw lang isuwat, pre, ha? Isulti lang kung sa mga pangunta na kaitudluan at kaon sa ibutang, ha? Pero mo. Ikaw lang isuwat kay batik kay Kugagi. Basik, di niya noon na ma-approve. Ako'y makaingon, ana.
3: Sige, Mare. Ako lang isuwat, Mare.
0: Oy, pre, runak. Ano yung bligi ka? Sorry, patabang, runak, pre, runak.
3: Patabang ko, pre. Patabang ko sa fill up aning form for loan ba? In English mo kundi. Kamu, kani, pre.
1: Ay, pre, ay na lang, pre. Ako na'y bahala, anak. Utro po ng way grado. Sige, pre, usun may pangutana na diha.
3: Kuan, Mare, region.
1: Region. Kuan na, unsay imong, kuan, tinuhuan. Katoliko ba, o born again, o di ba iglesia?
3: Katoliko, Mare, ibutan.
1: Ibutan niya, katoliko.
3: Extension, Mare, unsa man, extension.
1: Extension. Ay, gipangutana na ka diha, kung kapila... pila ka buok inyong extension na bay.
3: Ay, usa raman,
1: Mare. O, ibutang diha, usa.
3: Street?
1: Street,
3: Mare. Street.
1: Gipangutan na diha kung straight ba o buhok ang inyong asawa o kulot.
3: Kulot, man, Mare.
1: O, ibutang diha, kulot.
3: Dependence.
1: Ay, nagbutang ipre. Kay dipindi raman ni mo kung tumagong manin mo dili. Mo nang dependent.
3: Huh? Kani, or sa maning kuan, Mare? Teen number, Mare?
1: Teen number. Ibutang diha, 11.
3: 11.
1: Oh, kay sunod sa 10, 11 man.
3: Huh? Citizen, Mare?
1: Citizenship. Ibutang diha, senior.
3: Wapa man ko mag-sesinta, Mare?
1: Wapa kay sesinta?
3: Wapa.
1: Wapa kay sesinta, pero naaman ang

0: Sabah. Oo, oh, sakto na, sakto na.
1: Orsa yung labor mo rin? Labor, labor, sanip.
0: Ah, gipangutan na rin ako. Nanganak ba si Mrs. Nimo? Normal ba o si Sarian?
1: Ha? Normal ba mo rin?
0: Ibutang diya, normal.
1: Okay, normal. Normal. Sipkod. O saan yung sipkod?
0: Ah, sa gitrabahoan na ni Mari. Ipangutan na diya kung pila ka buok sip-sip sa iyong gitrabahoan.
1: Nakagagam mo rin. Ay, sobrang sila na po, guro.
0: Ah, ibutan na diya na po ka buok. Mga kauban mga gunan niya mga sip-sip mo ng zip code.
1: Ha? Purpose, Mari.
0: Agi pangutana di ha kun nakapurpose ka ba ni Mari sa wa pa mo kasla?
1: Siyempre.
0: Ibutan niya, yes.
1: Di apay o sa Mari, sex.
0: Ay, pangutana di ha kun kanus ang katapusan ninyong sex ni Mari.
1: Gabi eh, Mari.
0: Butang niya, last night.
1: Ha? Na Mari, na. Salamat Mari, huwag na rin.
0: Sige,
1: Mari.
0: sige. Siguro na nang approve.
1: Ay, kabalak ka, Mari. Approve ganino, taga-antakang palipay, Mari.
0: Pila din yung loan, pre?
1: 20 mil, Mari.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
1: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid.

0: kasiguruhan sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang nakuig ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Tuloy na natin. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Maria, lambat kayo. Ako lang pa ni Maria, yung malutsan na miya ni Maria.
1: Ah, sige. Okay.
0: Pre, Cedric, pre. Aris ako, pre. Salamat kayo, pre. Ha? Nindot yun yung makasalingan tag mga graduhan ba. Salamat kayo, pre. Ha? Mare, salamat kayo. Ha?
1: Sige.
0: Aris ako.
1: Amping. See? Kita ka, ha? Mo na gitawag og racket, diskarte, para makakwarta. Og mulusot to, awa na, paldo na.
2: Paldo sa imong mata, porbida.
1: Ano, Deka? O, yun siya problema ni mo.
2: Ay, kaya nga, no, ha? Sakto nito yung mga pagtudlo taon.
1: Sabay sa'yo pa to, ay.
2: Ah, diba? Ibawar na ni mo. Paldo sa imong mata. Ha, puhuay mo na, ay, puhuay.
1: O, say, pantay mo ito makakwarta ko, ha? Pangayo yan ako, ha? Pangayo yan yun ako.
2: Ano? Purtin uyan ang kasukong kumpare. Ay, taon siya magdahom nga sayop to. Kaya walang itaon siya grado niya. May tuob siya sa kumasawa taon. Lima ka to, six last night. Purbida, kumlaudi nga may job ay pagbugoon sa gamay ba. Saka nga haka, bitawan niya akong asawa. O niya!
1: Noon siya ka rin si Drake?
2: Ah, bida. Uwa ko kay nang paalig-alig. Kamao ka tubag sa mga tana sa permission sheet taon. Pero sus, layor kay mo mga tubag taon. Taka lang ka.
1: Unsay pataka, uy.
2: Okay, ano, ha? Wala ka kibaw. Ikaw ba, day mo na? Ha? Ayaw palig-alig taon. Naibaw ka kung sa kinanglano ni Parikanor, kwarta-kwarta, putlanan silang suga o tubig. O maulang taon to'y solusyon taon nga, dili taon sila maputlang tubig o bulusot, ang ilang i-apply ang loan, mabayran ang ilang tubig o suga. Unsa? Usa pa ka bro ba ito ilang gilutaw? Taka man lang kang tudlo ato iyang mga pangutan na dito.
1: Taka man lang ka, uy.
2: Inikaibaw nila nga katungin mong gipang tudlo sa iyo to. Ah, pangandam lang daan. Kailabi siguro. Sulungon ka this bay. Saon di ka? Bahala ka rin. Di ko mapil-apil. Bahala ka? Di yung ko makapil-apil!
1: Unsa?

0: kau siya. Gawa tayo muna. Nimbal ka. Naputlan ni tubig ko siya.
1: Dung, kinsa roon.
2: Bahala ka niya.
0: Matay na.
2: Tana. Kinsa. Kinsa ba? Sabari ka nun. Suko kayo. Kay putlan ng tubig ko siya. Ano to ba nga nito? Ha? Sakto to. Imog ipagtudlo. Ano ba nga? Di ko mahilabot. Bahala ka niya.
1: Dung.
2: Gawa sa ito rito, ha?
1: Ayoko.
2: Take face mo ka. Bagka mo kang naong, ha? Ala, rain na ka sa mga kabuang. Okay. Gawas sa rito!
1: Cedric,
2: gawas sa muna!
1: Dong, Cedric,
2: bahala ka niya muna!
0: Gawas sa muna! Ha? Pagkakunaw?
2: Gawas sa!
0: Gawas
2: sa! Gawas sa rito! Gawas sa!
1: Bilagi ko!
0: Muna!
2: Mauna yung resulta ron. Kontrahan akong asawa taon sa resulta siyang mga binuang ba? Ay ba, sabot siya ito, pero ginoang nga lagi niya sa prikanor. Di pa sulti. Mga saba, pagbitso, kunin mo padlungon. Karun, usaw naman ron eh. Ha? Ngumurag mo, kihara ba tao ito sa prikanor taon? Pero, usaw sa kasuhan o, huwag ikiha niya. Karun akong asawa taon, wanay gawas-gawas ba eh. Usay, matago, pas babaw si sami, adlock taon, kay mauwaw na. Usap na kong bato taon niya akong asawa. Ate Pres, paliog, asawa mo yung katabagi ko, be. Bam, tabagir ako sa itambag ni mo diha sa imuhang mga verso sa Bible, bam. Be, usaman ko kamo'y pasultihon, Cedric.

0: Hello, good morning.
1: Good morning, praying kudu, taguktuk, ya, sa apit, no? Kaya namina, urabag yuk, ah. Labi na si Boy Prainog, mayong, mayong good morning niya. O sa ato ang konsihal, si Ridin Cabrera, o si Arnold Galiste.
0: Okay. Ah, umabot itong konsilor sa Lutupan, si Dodong Pedro Pongasi.
1: O, timani, ginaan ninyo, timani.
0: O niya, ati Chichin.
2: Kuya Alan, mga mabasarawat, sa mga mama, Kuya Alan, nung apirmig yung nipalit sa Don Pepe Tablia, kay taas ang energy. Happy, happy, happy, permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit mo, Don Pepe Dark Chocolate, ugum-ugum sa Diamond Yema, ubi yema espesyal, palit sad mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker, ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kay Ate Jinjin, mauna nga Paulitos Macaroni Crunch, kaon kita na ha, uingon man kinong Tasty Fish Cracker kay Crunchy Crunchy, matun pag Ate Jinjin ninyo niya. Kamo mga bata, ugum-ugum sa mo Diamond Yema espesyal, ug ubi yema espesyal, ug inom sa tuang Don Pepe Tablia, mga bata! Kay taas ang energy! Happy, happy, happy you ga! Kun mo inom ka sa ato ang Don Pepe Tablia, mga bata! Kay paningtot ta! Kondisyon kay taas ato mga duwa-duwa! Nindot kay ang ato pag-inom sa ato ang Don Pepe Tablia! Happy ka! Sama sa ka! Happy ni mo kung wanto ka, mga ginikanan! Sa Happy Mart, Waluna, Kulod, Tabunok, Kugbaktan! Kay narito ang mga barato, sulba ng krisis dato nito! Parte sa mga sapot sa kabataan, dagko, guban pa! Sulba ng krisis! Kay naapo nito ang ato ang Do Not Us, kilid sa Happy Mart, Baktan! Unya sa tanong matao ni former Kapitan Jun Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Buricap, o niya sa ibuhang mga tao nga ang nagbuhat si Miguel sa Eagle Kim, naana din niyo mapalit na ninyo sa bisag asa nga mga tindahan ng gunsa pa na din na. Unya sa tanong po mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito, sa siyudad sa Sugbo, o ni Inday Shin sa Brumits PH nga kanunay nga excuse me, adunay nga mulimpyo sa inyong panimay. Tawagalan ninyo ang Brumits PH, i-type nyo sa Facebook na inumero diha sa Brumits PH, tawagalan ninyo. Onya, kamunay may bawa kung sa inyong ipabuhat sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casimir Araw, o gingon man, Ta Lister Daan, Kunsyal Francis Espares, ang ilang mga tao, gipainom sa tuwang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix, bahuman, yun ang atudrabaw, kung muinom ta sa tuwang said Panyawan Coffee Mix, pero sabota ang harata palit sa butika, ha? Anaar na din ha, Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutakas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulusan sa kada inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan o sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inagpadiuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong padiuto. Mausagyapon sa imong pagpanihapon, inum na po daan o sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, ano yung kidney o UTI? Ayaw na magkaguol. Tugod kayo na na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule. Kaupat sa usakadlaw. Pero kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit ni UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Thank you, Ate Presso, sa tanda na itong mga kaigsunan nga naghimog number one sa itong number one hapla. oras ang set din bitil. Salamat, salamat, salamat kay ninyong tanan. Kamu na sa iyo yun mo. Nga kining ato ang set din bitil. Tinuon mo ang tangsa ato ang mga panut. Pabawol para kitsa kalawasan. Varikos wins. Katol-katol. Kuto sa kamataan ili. Kay bagyon ta sa dingge. Kung mga plasta sa ato ang set din bitil. Nga anharama palit yun na to sa mga butika. Di ba, Dibil?
4: Tinuon na sa butika kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang set marketing incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang tayo pang Panyawan Herbal. Inyo makita ang tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukira ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya ito pa sinyo ha. Nya, di na pa ka magagwago. Igor ka mo dawat. Bam!
5: Good morning, Maduna. Dinadapit sa lusot. Malayang kami sa pinasinitalong ni Alger Mag-Usara. Salamat kayo sa pagmonitor sa itong tuluman. Ano yung masam ni Ria Lamdag diya sa Dipulog Public Market. Kumusta ka mo, si Ariel? Kumusta ang inyong mga kabanan diya? Salamat sa inyong paggamit sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. Yung masam si Mr. June Loquero o ni Arnold Loquero. Madam Merna Cuerpo Loquero. Belated happy birthday, Sir Arnold. Diya sa Plaridel, Misamis Occidental. Salamat kayo paggamit usap sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. Labi ng mga ligo, kumito inyong nindot kayong tubig, nagbugsawak ng tinaw kayong tubig, ang atong Celebrity Kutik Beauty Soap. Magpabiling kitang matanoon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kutik Beauty Soap. Doon ay blackheads, whiteheads, itom-itom, upugis-pugis, o doon na ba kayo mga lagom-lagom dapit sa imong panit sa liog dapit? Celebrity Kutik Beauty Soap. Mas maayo, butika, yung itong mga tana para original ang imong mapalit. Ha? Mas maayo makita sa nimo diha, said marketing ang tatak. Thank you.
0: Okay, unya mga kingsunan, kining toksin, grabe yung kini mo daot sa itong lawas. Kuya, o pag ito mamatayan eh. Mauni mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Ini ka daot, ini mo sticky or mulapot ang atong dugo. Maunang masakit kag mga major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, naguban pa na itong balatian, constipated ka o gingon man, kining ato ang kidney problem. Maunang ang buhinom yung kag-Genitox. Kay ang Genitox Plus usakini ka-natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tag sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligun sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Og kanunay ligon ang atong vital organs, inom yun ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Bres?
3: Okay ang sedo na ito karagadlaw.
0: Si Dudong Cedric, Ati Bres.
3: Cedric.
0: Okay ni si Dudong Cedric, Ati Bres. Kanang iyang si Daimuna taon, kanang amot lang no, og binuangan mga ito muna na iyang kumpari Ati Press. Nagpatabang taon sa kanabang information sheet ba nga kanang mangutana o kung saan zip code o kung saan pa na diha. Ang binuangan magtubag sa iyang asawa taon. Mautong wag yung taon makaluon kay para narba taon to sa ilahang bayad suga o bayad tubig. Wa makaluon Ati Press kay binuangan sa iyang asawa. Mautong naglago taon si Kanur taon. Lagot kestanan nga
3: isa man sa kanor
0: katong iyahang kumpare Ati Pres.
3: Dili ang yambana,
0: ang yambana gipasagda na siya, bahalar ka diha. Mao suko kayo ang iyahang kumpare taon, gipangita ang iyang asawa, wa nay gawas-gawas iyang asawa, usay mukatkat pa dito sakit sa mi adto dito tago kay hadlok man. Sato nga
3: pa gibinuangan ang pag
0: oh sa information sheet ba Ati Pres?
3: Fill up
0: oh pag fill up gibinuangan tudluan. Iyang tinudluan og mga binuambot lang. Binuang baka ito. Ang utana man iyang, ang kumpari Ati Pres, mao ni pang utana, unsa man yung street man rin. Kanyang street, ingon siya nga, kanyang street, kung ano siya, kanang pang utana, kag straight ba imong buhok, o yung, straight ba, o buhok ni asawa ni mo, or kulot ba. Siya kulot pa rin siya, o ibutang na diha, kulot. O limang gana. Na dependents ba rin? Sabi si dependents? Ayaw lang nabutangi. Kaya dependir ba rin mo? Tumagod ba rin mo?
3: Kahanggaw.
0: Dependent. Mauna yan.
3: Kaluoy po. No?
0: Luoy taon. Kaya tipris mo na haluoy kayo taon. Ang sabi niya. Tabo. Gisong siya. Kaya binuangan ra. Mauna yung diferensya rin niya. Kaya di naman siya pakita. Di naman siya munaog
3: siya
0: labay.
3: Mauaw siya.
0: Hadlok siya, Ate Pris.
3: Hadlok, mauaw.
0: Hadlok, mauaw. Uaw kayo ni Ate Pris. Oh, libang ka na. Ina yung binuangan niya. Kumlaudi ko na siya. Naibaw na yung kumparing, yung kumparing, Minis Mari.
4: Ang binuangan ito, pagkatubag
0: niya
4: ini
0: niya? Binuangan rin niya, Bam. Binuangan rin niya. Ano ko taong di ka kibaw niya? Kumlaudi ka niya, di ka kibaw? Ya, gina siya si kupari, kumlaudi ka sa mga bogo. Ano, o, gana, lagot
1: ko sip ko siya, ang siya sip ko. Sa sip ko?
0: Ang sip ko sa...
4: Sip.
0: Ang pinakabog sip sa iyong trabaho. Sip
4: ko. Ano yung paambit para sa ato alas kailanon karon?
0: Ah.
4: Sirak 26, versikulo 1.
0: Sige, Bam.
4: Palaran ang bana sa usa kamaayong asawa.
0: Mm-hmm.
4: Mapilu ang gitason sa iyang kinabuhi. Matur padre. Karon. Mapilu ka ni nga ugpong pa sa pung sa kumbanghon. Ugpong pa sa manghon. Ako'y maunang kamatay. Kung sa misyon.
0: Kani pilu gid si ani ang asawa mayo mapilu. Pilu ni siyang kumpare. Si pare kanon niya.
4: Mapilo ang asawa sa iyong banas, maputol yun noon, kaya tungkol sa konsumisyon, dili maayo, kining...
0: Ba, ang iyong mga cellphone, ring, basigin mo ka ng doktor. Sige, padayon lang. Akong kwaon? Ako lang.
4: Padayon niya. Kining, gibuhat ni mo, o gibuhat sa iyong asawa, sir, di good maayo, kaya ang gibinuangan. Wa, si kibaw nga, katung tuyo ta ato nga makalun siya tungod sa dako nilang bayranan.
0: Sugaw tubig taon, Bab.
4: Tanaw, kita ba? Kita gani nga na magpatabang nato. Ang akong na kuanan bitaw sa wali gapon.
0: Ah.
4: Ngayon pare ay, kung tinuod ko na doon ito'y gugma sa sikataw at o suportaan with obedience and action. Kana kung stretching your arms to others, bisan kung painful imong bation, basta doon ay benefit na mahatang niya. But masabot ba, nga balag sakit para ni mo para makatang doon kagtabang ito niya. Basta kung kwarta patingali, o na kwarta patingali, bisan igu-igol imong kwarta, magayang kagamay yun para sa tabangunon. Muting ay punto sabot. Kaling yung pagtabang, dako gining danyos, dako gining perdisyon sa iyan.
0: Perdisyon?
4: Oo. Kaya marapot na tubig ko kurente.
0: Karaana na ng perdisyon.
4: Oo. Dako perdisyon.
1: Magmakoy perdisyon.
0: Perdisyon, kapildi na no?
4: Oo.
0: Pildi.
4: Kanang, og sa mga karangat ni Guwanga pa rin sa Mumbukid Goliat, tampalasan.
0: Tampalasan.
4: Oo. Kanang na ang...
0: Ako kang perdisyon ng himo na...
4: Ang bana may napatambang ni Goliat.
0: Ah, ang bana.
4: Oh,
0: pero nga siya, pasagdan rin
4: niya. Pasagdan rin maleksyon.
0: Pasagdan rin niya. Bahala ka niya.
4: Pasagdan rin maleksyon.
0: Pero nang utana siya nga ikiha, kung siya siya kumpare. Ang problema, usas kaya kaso na...
4: Ang babae may ikiha, ang asawa. Oh, bahala siya kung siya ikiha.
0: Mauna ikiha, perdisyon.
1: Bugma ko'y perdis.
4: Pero na ko'y, pero na ay gamay sa iyo si Kuan.
0: Si Kaloy. Si Cedric.
4: Si kanang atong laki, Cedric.
0: Cedric.
4: O Cedric. Na kay gamay sa iyo si Cedric. Katuon ta si Cedric, kay bawo mo kang binuangan si mga asawa, katong yung salingan ni mong kumpare. Nitingog unta ka.
0: Nagisira si Cedric.
4: E pati babaw ta ni mong kamutuuran.
0: Tabang
4: siya. Sunog ganin, nga ganin magpatabang diha, ay napatabangan ni mong asawa. O panalitag mo tuloy mong asawa, kaya pong lilima o, sekreto ag apas dito, tuloyig mamao.
0: Ah, sakto na.
4: Tuloyig mamao. Kaya nga no, ang iyang gibuhat, dili ingon o pagdaot lamang sa daghang na tubig o suga. Nya, mga basic ba yung kinanglan sa
0: kinanglan, kapamilya? Kinanglan, tinuod ko eh. Nya, magtrabaho sila, way kaligo. Lain kay way kaligo. Trabaho kay porbida.
4: Kay, ug panangalitan o kanang na ang o say nga ni, ang makihag ni mga asawa. Ayaw ko yugi dito barangay, ha?
0: Ayaw, ha?
4: Sagdahin na siya.
0: Sagdahin.
4: Daghang siya binuang. Ug na parehas pa niya sa kumamong silingan kay kasawdi.
0: Ah.
4: Nalukop o binuang.
0: Ano ba?
4: Kasi ito bang sasawa?
0: Ah.
4: Kita dong balik sa karaan.
0: Ah!
4: Sama ko na natin sa lumanon.
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
7: Ay! nakalimot.
8: Okay. Pamina Urona. Kadaghan ang kanina ko isulti nimo sa una. Pero ang kanina mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh! Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahog na lang nga daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Unsa di imong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
9: Angel. Dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili laing

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
11: O karong mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
10: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
12: Oh, bagotood nga tindahan na. May tag na alang sila'y baligya nga oyster sauce. Mayo! Mayo!
13: Asay ato?
12: Doon na mo eh.
13: Ryan!
12: Rona? Nganong?
13: Anong?
12: Usay!
13: Tagadini ko! May paulit na ko!
12: Mau ba? Mayo yun on. Sige, ato na ko. May game ko. Uragan ko.
13: Ryan! Ryan! Ryan! Han? Nan sa maka?
12: Han?
14: Hiling ko na. Relax. Duspat ka ayaw ka o. Naghangos ka. Gidagan ka? Relax lang, ha? Magkuha ko tubig, okay? May alam tubig ko.
12: Dito na. Ginawas ako. Ginawas ako, ha?
14: Unsa man ka? Gigukod ka, giro?
12: Uwa. Ambil tubig.
14: Ako rin gunit sa baso kay nagkurog ka. Ano ni dagan man ka nga o manay kagukdag giro?
12: Nagkita mi ni Rona.
14: Unsa?
12: Okay.
14: Huwagin ko magdaong. Huwagin ko magdaong ang magkita mi karon dinhi. Ano sila din ni? Sa ako pag yung probinsya? Pero, nga na nidagan man siya? Mura ba siya nakakitain o abat? Oh, ano na mo ginaik ko kayagit siyang pananaw? Mura na ginaik ko abat? Pero, kinalamahi ba ko kunhaan sila magpuyo? Dili ra ko maglisod kay gamay ra ni among barangay. Ug halos tanan din ni mga paryente rami. Dili lisod pangitaon ang mga estranghero na inindapita. Magsusiko.

0: si Tanoy. Wala na to, oh. Maning akong abil nga naigus baso.
1: Natuto, gidan. Nay, niburo to.
0: Gituyo to ni Mohan. Huwag ako mag-insulti niya. Didagan na yun ko. Nakasugugod.
1: Huwag man to na kutuyo, agod. Nakalitan lang gid ko. Body reflex lang gito, Han.
0: Oh.
1: Sorry, gid ka ayo, ha?
0: Okay. Okay, Rahan.
1: Diin man mo magkita ni Rona.
0: Sa Pikas Barangay. Katong ilang gigon ba nga bagong tindahan? Naa si Rona dito. Siya'y tindira.
1: Ha?
0: Sige, gudhan.
1: Basin o kamayong lang, uy.
0: Si Rona, gudhan, uy. Pariho ganiming nakurat pag atubang na mo.
1: Oh.
0: Taka Pikas Barangay di siya, Han. Nipauli na kuno siya sa ila.
1: Kun mao, wadi ka may bawa tagadiin siya?
0: Wa.
1: Sa arto pa, dili gini mo palinti.
0: Dili.
1: Sa syudad na gini mo nagkaila.
0: Oo. Silingan na may office. Magkaabot mi kanunay sa elevator sa kantin.
1: Ah.
0: Huwag yung idea nga tagadinhib na siya.
1: Baka yun lagi na itong tanan ni mong pagpaila ni Monia di rin ako, no?
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang galing, pang matagalan.
4: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Sorry, Han. Sorry, nasagpaan na lang inuunti ka.
11: Garahan. Huwag manin mo tuyuan.
10: Huwag yud, Han.
11: Body reflex raman to, Han, no?
10: Oh, Han. Uy, body reflex sa taon to, uy. Okay. Sorry, yud, ha? Sakit, Han?
11: Di ba kayo, Han?
10: Kung mauna nga taga din hiday si Rona, dili na sa data magpalinawon ini.
11: Mao, mamalik na ito sa syudad, Han?
10: Oh.
11: Inig-ugma. Inig-abot nila ni Attorney Angel. Mukuyugta nila, balik sa syudad.
10: Oh.
11: Mag-pack-up ng landaan, ha? Aron, inig-abot nila. Diritso na ta.
10: Labarabi ay ini, uy. Wako ka pa nagang inida.
11: Han, ay, nagka-stress, ha? Kalma lang.
10: Kung sa uman ako pagkalma, ini?
11: Sorry. Huwag ko magdahom, ini.
10: Dili man kaangay mag-sorry. Kay dili man ikay nagpaanhin niya.
11: Oh, bitaw. Niya, sa may buhato nito, ini, han. Tingali, pangitaw ang taniya. Tingali, magsamog-samog ka sa siya.
10: Aw, makakita na gito niya siya sa akong side B.
11: Side B?
10: Dili na ba ako ang daan nga Irene Han? Na-activate na ang akong kamaldita nga side.
11: Ha? Sa doon. Na-activate na bitaw. Sukad na buntis ka, no?
10: Paibaon ako sa Angel ini. Manawag ko.

0: ko na niyo eh. Ano bang magdama kong dagang ilisan nga dili ram ako magdugay dito? Inakadugay ng tulok adlaw. Okay na ni. Si Mervyn na ni. Oh, uy. Si Irene din. Hello?
1: Angel, problema.
0: Ha? Unsa may problema?
1: Si Rona. Naa siya diri.
0: Unsa? Natultulan mo niya? Ani man lagi ni babayhan na, uy. May pagbuwa na lang kumutabang niya.
1: Unsa? Nitabang ka niya?
0: Kuan, ani man gud ni. Ah, ugma na lang ko ma-explain inig anak-anak ko. Be, istoryahan na lang ko niya.
1: Wa siya diri.
0: Unsa? Yung ka na siya diha. Unya, wa siya diha. Unsa man gyud?

0: Kung mau na, tagal dito niya si Runa.
1: As wala lagi?
0: Nagkahukom na mga sila nga mukuyog na to, balik sa siyudan.
1: Aw, mamasa niya nga eh. Kay kung magdugay pa sila dito, sigurado man din nga magsamok-samok na santong Runa to.
0: Oo, hinoon.
1: Ay, kadagdang yung hasol sa kalibutan, oy.
0: Relax lang. Ayaw pa stress.
1: Kisa may di ma-stress, oy. Nga ako rin ba nihatag o kwarta ni Runa nga magkapauli siya sa ila? Ako pag yung ideya nga mapauli siya. Ay, naunsa bang pagkaunsaa?
0: Okay lang na. At least, naibaw na ta kung tagadiin yun si Runa. O, may kasabutan sa mo nga dili na siya mabalik sa siyudad. So, sila lang si Irene O'Grien ang atong isiguro nga makabalik sa siyudad.
1: Na, di lagi hapon to tumano ng turo na hato among sabot, oy.
0: O, kung di magani niya tumano ng inyong sabot, o, sigurado sab nga, dili pa karong panahon na.
1: Huwag yabi siguro. Labi pa nga nakita sila ni Ryan. Posible man, nga mutukaran sa to siya.
0: Na, managana to kay mahadlok to na mo.

0: sa among barangay sila si Ryan o si Irene. So possibly, nga salain sila nga barangay. Pupaway una ko niya na with this shit. Sakit-sakit itong akong pagkapandol kanina da. Ako lang una ni, i-relax nga kuntil. Okay. Nagalingkod dikit ko. Oh. Katasakinan nga ni Agi. Sakinan ka to ni Atty. Marvin. Oh, hindi ko pwede masayop. Kang attorney gito. Oh, to ah. Niliko si Skina paingon sa Pikas Barangay. Ha? Sigurado nga sila gyud si Ryan ato yung ato. Muadto ko.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
4: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Baccara. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
10: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
11: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Ano? Takibot! Kamusta rin sa Mario Lungon?
2: Adios, Takibot!
1: Ha? Si Banyos?
2: Banyos, Banyos, Banyos, Banyos.
1: Gano'n lagi?
2: Nabusilan ang atong Takibot!
1: Usa! Nabusilan! Kinsa yung nagpusil! Di ka bantay mo? Ha? Kinsa!
2: Ang nagpusil, mao ang tao nga nagmaskara, lo.
1: Huh? Oonsa?
2: Lolo.
1: Tao nga nagmaskara!
2: Mao ka na, Kakibot. Ang tao nga nagmaskara, mao ang nagpusil sa usa na tong Kakibot.
1: Wisit! Kinsa mo yung kaaning salbahis ka nagmaskara? Kinsa siya!
2: Kinsa siya, Kakibot. Ay, di ko makakatumbag ni Moana.
1: Laruan ang istorya ni mo.
2: Di ko makatumbag ni Moana.
1: Ah, hilom! Litsa! Gatas kang dako! Sibata! Sibata mo niya! Sibat!
2: O, Kakibot, pagbantay ah.
1: Maya ni mo.
2: Bay!
1: Bay! Pero pag naghandlo kang animal. Kung si kinsa ka mang nagtakuban sa maskara, pakita! Pakita, animal! Di kabantay ka na! Pero makita ang katag! Wizard! Dog!

0: Okay. Husto na, darling Marga.
1: Habdasan unat na ako. Aron dili ka panunghuton.
0: Okay, palihog.
2: Nyar!
1: Ola, ngano ka? Nagkapakapa ka man?
0: Oh, usaba ka na, Ola.
2: Nyar! Dito ko sa Baryo Gikan, nyar. Sa Baryo Lungon. Duli, tabo rin dito. Duli, gitulis.
0: Unsa?
1: Tulis na, Sad?
2: Oh, mauna ang bad news doon. May gitulis.
1: Na, Sad?
2: O, giposel ang gitulis. Pat! Tay!
1: Unsa?
0: Nimbala. Unya, wabadakpi ang mga tulisan, ha?
1: Betaw, wabadakpi?
2: Wanyod, ma'am.
1: Nag-anad na lagi na sila.
2: Risodugin ang panahon karun, ay. Mauna na i-resulta nga nainubra na ang bisyo. O kung wala'y kwarta, manulis. O kung maapike, mamusil. Mupatay og tao.
1: O gasa man ang good news diha, Ola. Pulos man na bati ang imong gitaho na mo.
2: O, dulay good news na, ma'am. Kay pipila ka oras ang nilabay. Dula na sa gitulis.
1: Nasat? Gitulis nasat? Sa ato pa? Bati gaya pong maong balita.
2: Good news! Kay ang tulisan, maoy gipusel o patay.
1: Unsa?
0: Meres eh. Okay, sama ko na nakapusel. Mga pulis ba?
1: Bitaw, Ola.
2: Dili mga pulis, oy. Sigun pa sa balita nga ako nasagap dito. Kuan ko, no? Pero naminaw ako sa news break, no? Ang nagpusil sa tulisan, kuan ko, no? Tao ko, no, nagamaskara.
0: Tao nagmaskara?
1: O, kisa man ang maong tao nga nagmaskara, ha?
2: Oh, Miss Marga, tao ko, no, nagmaskara.
1: Olegi, kinsa man siya, ha?
2: Na, huwag yun. Nakailaw kinsa siya.
1: Darling, Rafael, nisamot na ko ba akong dughan?
0: Okay ka naman, Marga, darling.
1: Sa pag-uso aning daghang tulis, tingaling, mahimo kitang biktima.
0: No, ayaw paghuna-huna ni Ana.
1: Di ko lang kalikayan. Di na ko kalikayan na maghuna-huna. Tungod sa kadakong kantidad nga ni Akron din sa imong mansyon.
0: Marga?
1: May nag-doorbell.
2: Ato na ko!
1: Ayaw una.
2: Ganyo man.
1: Ato na yung sutaon. Kung kinsa nang niabot, pinaagi sa CCTV camera.
2: Labi nga ayaw!
0: Sige, palihog ko no ta, Marga, darling.

0: niyo, Rafael. Ayaw pa yung ngayon mo mga mata. Usawa na mapag-ila sa may abot. Ngayon mo mo nang gituan, gikisdom na ngayon mo mga mata sa pagtanaw.
1: Eh, giklaro ko lang. Maugin ay basta mugtanaw ko ganili kay tabaka kita.
2: Si... Darling, si Abel ka na.
1: Oh, si Abel. Very good. Sige, sige. Pasod na siya. Pasod na akong anak.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222.

0: Puyo sa Mandawi, na ako'y mayopia. Nagsugod ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
1: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumitan.
2: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
3: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayaw gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Dali, Apisod! Oh, dali!
2: Salamat, salamat kayo.
1: Oh, pasudlon ka ninyo, Rafael.
2: Okay, salamat kayo.
1: Ah, okay. Lingko na ko nito niya, ha? Ah, kamag-andam kong imong mas snacks. Kasi mong ganahan.
2: Ay, ayaw na lang, uy. Maikog ta.
1: Ha, ang tindu, uy. Mando man ninyo, Rafael. Mas nakon ka. Pinangka, bekas dati ni mo to.
2: Mauwaw ta na. Ula, mauwaw ta.
1: Ayaw ka, uwaw, uy. Wala ba din naging limod ni Juan, ni Rafael, nga iadyod ka ang kuno na iyahang anak. Sige, piano sa kanya ko. Excuse me, ha?
2: Sige, parayon lang una.
1: Sige, di ka una. Pagtaganda ka king snacks, dog.
2: Unang higay yung nakasood ko ni Dakong Palimay ni Don Rafael. Dako kayo. Huwag ang palibot, gikural. Huwag ang mga gamit, mga dapat talisbay, mga karaan kayo ng mga kahoy. Kadadanan. Tugas o ginuman. Kahoy nara.
3: Welcome, Abel!
2: Po, ay, salamat.
3: Ayaw pagmam na ako. Tawag lang kong Marka.
2: Maikog ta, ma'am.
3: Ayaw ka ikog, uy. Kasi ko yun ni mo.
2: Ako ra?
3: Basta ha?
2: Ako ra, ma'am. Ako ra.
3: Gahit ikag o, Marga na lang laki. Ayaw ko sang pita og ma'am. Kay, matured ra kayo kung paminawon, ana.
4: Oh, Abel, my son.
2: Sir?
4: Daddy nang itawag ka na ako. Ayaw kong sang pita o, sir.
2: Plangka lang, sir, no? Plangka lang ba? Murag, ingo kayong paminahon nga sa kalit lang ang gilang nga Don Rafael ang usas labing adunahan, mahimo na kong daddy.
4: Okay. Okay ra ka na. Pero sa hinay-hinay, ma-adjust ra ni mo imo kaugalingon tungod kay giila kong yun ikaw nga akong anak.
3: Maugin, Abel.
1: Yan. Diyan na ang kuha, nay. Kining na ang snacks ni Abel, oh. Nay, ang imong anak, kinadan akong snacks.
4: Very good. Sige, magsaw kita. Uban kang Marka. Dire.

0: Oh, oi, cerita mana buat? Gikas bari lungur. Ah, day, tinuod bang balita sa radyo, ha? Usa ka tulisan, iposil o patay?
1: Oh, ha? Oh, kuan kining...
0: Dito ka ka!
1: Oo, inting.
0: Us, tinuod yun ako na bati, maong balita di ay, probida. Patay, usa ka tulisan?
1: Oh, inting.
0: O, tinuod nga, ang nagposil, maong taong nabas ka na?
1: Tinuod na.
0: Uy, kinsa magaling sabas ka na, no?
1: Di ka una, inting.
0: Oh, dito maglakaw sa diyan ng utahan ako, jinsang si maskara.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Miss Agay-ay.
1: What if... what if...
2: Kupis.
1: Ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher?
2: Clover.
0: It is prohibited. Ngano nakapangunta na kama ni Ana?
1: Kay!
3: Ay! Di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nakagusto. Pero wala makagusto ang teacher. Di ba, ma'am?
0: Yes.
2: Pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba?
0: Ha?
2: Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilong bawal, dagang estudyante ang mangundang o apil ako niya, anak. Di ba natural naman ka na nga feeling, ma'am?
0: Yes. Pero student and teacher relationship is prohibited.
2: Gidili ang relasyon, ma'am. Pero ang makagusto, dili. Di ba, ma'am?
0: Yes.
2: Ayun.
1: Bawal pagyapo, no?
0: Miss Agay-ay,
1: ma'am?
0: Please throw your bubble gum.
1: Bago pa kayo na ako ng kaon, ma'am? Tamis pa?
0: Dili mahimo magkaon ka o bubble gum samtang nagklase ta.
1: Nga naman, ma'am?
0: Out of respect. So please, ilabay na ka ng imong giusap.
1: Sige na lang, oy! Wala na.
0: Happy time na itong oras. So, hatagan na lang tamo assignment for tomorrow, okay? Please read your book on page 10 and answer the questions that are given.
3: Papa P, libre tiko.
1: Librihan sa dako siya.
3: Oh, uan siya, uan.
1: Say, uan. O-A ka karoon, ha?
3: O-A.
4: Huwag mo libre na ako?
3: Huwag yun.
4: Gusto mo ako libre yung tanan? Ha? Alam mong tanan? Librehan na mo. Kung sa inyong gusto.
3: What's up? Kabantay ka, anak.
4: Tiyasap ko mo libre mo ba yung utak, ha?
0: Potensyal, no? Can I talk to you for a while?
4: Yes, ma'am. Gawas mo ka, okay. Magsulti pa mini, ma'am. Sige na.
1: No, nagawas na ko pang estudyante. Alin na, no?
2: Pagkugutom, ha?
1: Anya, kaya igutoman ko.
2: Di mo kao ka.
1: Dili man ko makatun, kunwa ka.
2: Clover, mahimo ba? Hulungi ko ng kabuang mo? Labi na kong liata sa eskulahan?
1: Nga naman, tungod anang atong maestra?
2: Sa?
1: Kita ko ni mo, oy. Sige na kagtutok niya. Kung mahilis pala na si ma'am, no? Dugay na siya nalanas, imo tinutukan niya.
2: Susi ko ba, madunggan ka ni ma'am?
1: Ay, nga naman, di ay! Clover! Tinood man something!
2: Clover!
1: Sige. Sige, dili ka magawas? Dili ka magawas, ha? Tawon ako si ma'am. Akong inon siya nga. Naibugan niya. O sa men?
2: Sige, tana. Iskap na niyo, eh.
1: Lagi!

0: Bayon sa unsang imong pagsultihan ako, Dennis?
1: Dungan sila ng kawas gikan, Dennis Kasroma. Og mi ko punta sa Ciclover sa imong bukton.
0: Dennis!
1: Oh. Ha?
0: Na. Ingon ko unsay atong istoryahan. Ah, unsa man? Gusto ka mag-istorya ta? Bahin atong duha.
1: Unsa?
0: Dennis.
1: Mister na. Ni ata sa eskwelahan potensyano og imo kong maestra, kuni ata dinhi.
0: Nagkabuyo makasama mo sa una.
1: Bisa na.
0: Ilainay niyo eh. Naanad ako mutawag lang sa imong pangan.
1: Pwes pag-anad-anad nga tawagon ko ni mo sa kong apelyado dinhi sa eskwelahan.
0: Ako sige. Basta ha, inigawa sa eskwelahan, data.
1: Unsa? Wa ba na ako maklaro ka ganina nga bawal ang relasyon sa maestra o estudyante, potensyano?
0: Klaro man. Pero bawal naman tingali na kung mahibaw sila. Pero kung itago lang nato ang atong relasyon, dili gyud na bawal, Dennis.
1: Mister na lagi. O wa kay plano makitago-tago og relasyon o ba nimo, Mister Agang-ang?
0: Aw, ikaw good. Pero I'm warning you, ma'am. Ma-fall ra gyapon kanako.
1: Onsa?
0: Pero don't you worry. Kay kung ma-fool magani ka na ako, sa uon ragihapunta ka. Bisan pag hard to get ka.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So,

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Palabiyon ko ning imong gipanulti karon. Agig pagrespeto sa imong apuhan Potensyano.
4: Wa di ka mutuo sa akong gingon nga ma-fall ra unya kanako.
3: Please. Let's drop this topic og ang imong apuhan ang atong hiskutan. Mao na rason kun nganong nakigsulti ko nimo karon.
4: Si Lulo? Ngano mas Lulo ha? Giunsa man ni kaniya ganina?
3: Wa. Pero nabalakan ako sa kahimtang sa imong apuhan.
4: Ngano man?
3: Kinahanglanan nimo siyang ipa-check up sa Dr. Potensyano. Aron ma-diagnose ka na yung iyang kahimtang karon.
4: Ipa-doktor ba yun nimo siya? Nakaklaro anang angungun ang iyang kahimtang? Natuloy na matingali na kung tiguang na dyan kayo. Pila na guida di lulugod. Angungun naman ganin ang uban pa nga batanon pa na. Malimot na labi ng utangan. Angungun kung paninglon.
3: Seryoso ko, Potensyano.
4: Okay, Regret Lolo.
3: Huwag ka pa mabalaka sa imong apuhan.
4: Wa man. Kamayo raglawas Lolo, ah. Dako magang kinagkaon.
3: Potensyano.
4: Mas maayo pag ang atong umaabot ang atong panagsultihan, ma'am.

0: Nalipat ko rin si Clover. O makabalik na kung sa among room. Kapuyig ng bayhano eh. Magsigig pang gunit. Gusto na ko balik sa among. O, ikuptan ni Ponciano ang kamot ni Madam Denise. O, seryoso kayo sila nagsultihan eh. Pida! Ahak bihan ng tawhana eh. Utak ko sa akong dugan ko. Ganong kikuptan man ni Potensiano ang iyang kamot? Ano pa?
1: Excuse me. Estudyante ka ba din, he?
0: Oh.
1: Pagi ako kay... Doon ako'y tuyo ni Dennis. Ah, there you are.
0: Oh. Hey!
2: Buhiin akong kamot, Potensiano.
3: Ikaw man ba? Kadiyot sagod. Inuod lagi ng ako. Kibaw akong manghimad. Kibaw akong mabasa sa kapalaran sa tao. Ug akong nabasa din ni sa mong pad.
1: There na, you are!
2: Hi, Teacher Randy.
3: Samuk kasalanan niya eh.
1: Yes. Niago kay may dako nga snacks para nimo. Duha ni ka klase.
2: Ha? Uy, hala. Eh, naghago ka pa, Mangyud. Uy, busog para ba ko?
1: Okay na. May mong unya na ninimukan on. Ang mahinudanon nga, maunga ako ni mahatag ni mukaron. Niya, ang tulo kabuok nga, show my love to you. O tulo sab ka, hope you like me too.
2: Piolo?
4: Sorry, ma'am. Natumba pagkagin ako.
1: Estudyante nini mo din he, Ma'am Denise?
2: Oh. Mayigip pa nagsultihan namin ganina. Potensyano makagawas ka na. May time pa para makapalit ng makaon.
5: Binira ko, Ma'am.
1: Magbel na ron og balik.
5: Okay, sir.
1: Basin gigutom ka.
5: Wa, man.
1: Palikog kuha sa akong class record sa among room.
5: Wa, katutol sa iyong room, sir. Dili mong kuander ni mo.
1: Ay, oh, oh, no. human ako numog istorya ni Ma'am Denise.
5: May sulti ba ko niya man?
1: Gahe sa nitawahan. Ma'am, dili ba nga si, sa Picas Building ba ng ibong sunod nga handulan? Tana, magdungan na lang itagad to sa Picas Building. At usag ko paingon.
2: Sige, sir. Tana.
1: Excuse me, student. Mo gawas na ning imong teachers.
5: Mugiruag, maestro, ha? Makalagot kay ngaong. Lamirang...
1: Aray!
5: Nahapla!
1: Nahapla ko.
2: My God! Sir, okay na ka?
1: Dili. Sakit kayo ang akong dughan nga na paod sa simento. Kasi ba'y nag-blocking na ako? Ikaw!
5: Ako?
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: TYHP Tatak RMN Report.
1: Radyo mo nationwide.

Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenner Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacurda. Dalit sa RMN Production.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras alas 12:42 na sa kauduhon. Maayong udto mga kasama o mga idol. Adlaw nga Sabado, Hunyo 13, 2026. Welcome sa atuang programa diin maghatag kaninyo og update sa ingon man mga labas nga balita karong mga orasa. Sa nga na sa regular anchoring programa nga si Radyo Man RV Veloso. Ako sa ang inyong makauban na karong mga taknaa, inyong ubos nga alagad, Radyo Man Jane Gallardo. Maayong udto og happy Saturday ninyo mga kasama. Kumusta, kumusta? Lain na pod nga semana ang natapos. Kumusta man ang ato ang pagpanikay-sikay? Ilabi na gyud sa ato ang mga kaigsuunan, nga mga tinderag tindero, ato ang mga drivers, nga sayo in town kaayo ng mata para makapangyawat o makapanikay-sikay para pangonsumo sa ilang isig kapamilya. Maayong pagpaniudto, maayong udto sa tanang naminaw sa ato ang Sibya karon. Sa tanang lugar, diin man maabot ang ato ang Sibya, maayong udto o maayong pagpaniudto, unta naamo karon sa maayong kahimtang. O sa tanang lugar nga nakasinati pod o grabing kainit, stay hydrated mo mga kasama, dili malimot sa pag-inom o daghang tubig. Ilabi na gyud nga grabe kainit ang ato ang nasinati sa pagkakaroon. Usahay mo kalit lang pod o uwan, maunang dili gid ta kumpiyansa kung ugaling mulakaw man gid gani ta karong mga orasa or karong adlawa, mamahimong magdala og payong o baka kalo or jacket nga pwede nga makapanagang sa kainit or ugaling mo kalit lang og uwan karong adlawa. Sa dili pa ta mo hatag og detalye sa atong mga balita, anhi usa ta sa ato ang pakuan, answer to win promo. So ang ato ang question, kung naminaw lang mo sa ato ang headlines, so naara dito no, naara dito ang ato ang pwede nga matubag. So muhatag ta karon og pangutana. So ang inyuhara or ang mechanic sa ato ang promo, maura gihapon no, mo like, follow and share sa ato ang program karon. Ingon man sa DYHP Armand Cebu nga page o kang Attorney Rufiel Fernandez Banyok nga page, katong na ay blue badge or blue check, mauto ang verified nga account or Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok. So andam na ang inyong mga cellphone, ang inyuhang mga wifi o baka mga data kay paunhanay ni na ay nagmonitor na to din he sa kung kinsa ang makauna og tubag nga naka-follow pod sa ato ang promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo kay paunhanay. So kung kinsa to ang una nga makit-an sa ato ang nagmonitor karon din he, mao ang makadaog og 200 pesos GCash. So kung ikaw ang mapilian, i-announce po na nato para mapadala ang imuhang 200 GCash. Ang pangutana, pila na ka mga individual ang nakala sa miigo nga linog dito sa Mindanao? Atong usbon, pila na ka-individual ang nakala sa miigo nga linog dito sa Mindanao? Tubag-tubag, Ara mo sa comment section kay tan-aw na sa nagmonitor na to karon dinhi para makadaog mo og 200

0: Ayaw kalimot mga kasama sa pagtubag, comment sa inyohang mga tubag aron makadawat mo og 200 pesos GCash. Usbo nato ang pangutana mga kasama, pila na ka individual ang nakala sa miigo nga linog didto sa Mindanao. Sumabalik ta unyang taod-taod alang sa detalye sa ato ang mga balita. Oras, alas 12.49 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Alang sa dugang detalye sa balita, mubalik ta human lamang sa mga pahinumdom. Stand by. Oras, alas 12:54 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
2: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mabali ang mga butika.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: papaya.
1: May papaya. Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Oras alas 12:56 na. Ari na ta sa lokal ang balita. Diaya 30 anyos nga lalaki nga nilabang nabanggaan og motorsiklo patay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
4: TYHP Tatak RMN Report.
5: Tarang Jane, patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human ni mabanggaan sa kusog nga padagan nga motorsiklo nga dunay angkas alas 3:50 kada nagkadlawon sa F. Cabahog Street at bang sa Sarusa Hotel sa barangay Kisambagan sa siyudad sa Sugbo. Agabi pinagi lang si Jimmy Lumapak Hadukana, 30 anyos nga nagpuyo sa barangay Kisambagan sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office na samtang nagsubay ang motorsiklo sa F. Cabahog gikan sa waterfront lahog nga gibaniho ni Mac Bona Morata Pulancos, 24 anyos, ganoon ay back rider, kagilang nga si K. Fernandez Estremos, 23. Pagabot sa mga grafit, ang biktima nga bilabang sa karsada, gikan sa 7-11 o yaning nga igo. Tungo sa kusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima o nahagba kini si Trinidado ng karsada na resulta sa dakong kadaot sa iyang ulo o lawas. Nagip siya na nga lagpot ang driver sa motorsiklo o ang back rider nini na nakangkulusap ang mga bunog sa kadawasan. Dalig ang ginala sa mga emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center apaan nag-reklara kini nga dead on arrival ni Dr. Rilo Pateres. Kasamtangan, naging kustudiya sa TEU sa CCTO ang driver na nakabangga o gandaman kini kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ng New Rajman Arno Guzmante, TYHP Tatak RMN.
4: TYHP Nationwide.
3: Daghang salamat, Rajman Arnold Bustamante. Samtang sa lain nga lokal nga balita, muhatag ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi og 1 milyon ka pesos nga financial assistance ngadto sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City human migo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Gikumpirmar ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano nga ang maong hinabang nga iyang gihulagway isip pagpakita og kahiusahan og pasalamat ngadto sa General Santos City alang sa pagtabang usab sa Mandawi

0: ng labay nga mga emerhensya. Matuod sa mayor, naghuwat na lang ang city government sa checking nga ma-release sa dili pa ma-proseso o ma-turnover ang maong ayuda ngadto sa Jensen. Alang sa laing balita, mubalik ta human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Oras, alas 12:59 na.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
3: Zed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan na ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
8: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
9: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
8: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
9: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
8: Oh, hindi na sumasakit.
9: 100% to.
8: First name po ninyo?
9: Bernardo Bailoses.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras, alauna dos na sa hapon. Padayon ta sa atong mga lokal nga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo nagtinguha nga mamahimong sister city sa usa sa mga dakbayan sa nasud sa China. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bolonos.
3: EYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Siyudad Sugbo nga mamahimong sister city sa usa sa mga dakbayan sa nasud sa China. Partikular na nini sa siyudad sa Sanming sa probinsya sa Fujian sa nisutang nasud. Gusto sa Konseho nga matigdapigit sa City of Sanming. Ilibinas natin sa Disaster Preparedness ug Emergency Response Initiative ug uban pa. Ang City Council itahasta sa Cebu City Sister City Commission nga may makigdegosasyon sa Sanming City alang sa posibleng sister city relation na sel nga nisutang siyudad. Bukas usab sa maong posibilidad alang sa future technical exchanges, capability building programs, firefighter training, knowledge sharing ug institutional collaboration. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide.
0: Daghang salamat, Radyo Man Eli Balones. Alang sa katapusan nato nga lokal nga balita, nangandam ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo paghatag og psychosocial support ngadto sa mga pamilya nga apektado sa miigo nga linog sa Mindanao. Namahayag si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang probinsya ni saad pagtabang sa mga residente nga makarecover gikan sa emotional o psychological impact sa miigo nga katalagman. Gihulagway usab ni Baricuatro nga ang maong inisyatiba sama og baos kini sa tabang nga nadawat sa lalawigan gikan sa General Santos City human mitumaw ang linog sa Bugo City niadtong Setyembre sa miaging tuig. Mubalik ta mga kasama, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby. Oras, alauna, size na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
13: Mabalik sa pinakadulong na butiki sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning ditahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bintahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: DYHP Abroad Ngayon.
25: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigamrapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipasigarbo sa Estados Unidos nga nakatira kini ug multiple Iranian drones duol sa Strait of Hormuz. Umani signal si US President Donald Trump ug ang tiran nga nakasira sila og kasabutan. Apan gikataho nga dunay nagtabilin daghang pangutana kon unsa saan nakabuot nga kasabutan sa Iran ug Amerika nga gitakda nilang pirmahan. Gisaway ni Trump ang mga Iranian reports nga giingong milahi sa gipasabot sa Amerika bahin sa potential terms ug wala sa maklaro kung niundang ba ang supreme leader sa Iran taliwas pagbutyag sa foreign ministry sa maong nasod nga adunay na nakabuot nga kasabutan tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Amen. Kato maong balita hatod kanato sa Said Marketing ang tigamauti nga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Ang atuang balita ng abroad mao ang nagkumpleto sa atuang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pa nato tagaan ug pagtagad ang inyuhang mga greetings or pa shout out. Ako sa nga lakbitan nga padayon gihapon ang atuang sibyaanan ang DYHPR man Cebu ingon man ang IFM Cebu nga nanawat og mga hinabang o donasyon gikan sa inyuhang mga kasing-kasing ginagmay man apan dako na kayo nigtabang alang sa ato ang mga kaigsuunan nga labing naapektuhan sa miigo nga linog didto sa Mindanao gani na makita rag sad nato nga naka-flash sa ato ang screen ang mga numbers sa GCash, GoTime, ingon man sa mga sa bangko sa BPI nara sa ato ang screen apan alang sa mga naminaw sa mga radyo atong mga kaigsuunan nga naminaw sa radyo atong diktahan sa mga numbers sa GCash nga pwede ninyong mahulugan or masendan sa hinabang nga gusto po ninyong ipaabot ngadto sa atong mga kaigsuunan sa Mindanao. Sa GCash ni kasamang Remart Pugoy 0916-525-5663. Akong usbon 0916-525-5663. Sa GCash sad ni kasamang Aida Tampos 0991-207-9880. Usbon ako 0991-207-9880. Kang gina ko maklaro din he kung kinsa nang pangan pero na kuan diri sa ato ang screen sa mga naminaw or nakatutok sa ato ang FB live kay nara sa screen ang tanang numbers o QR codes nga pwede ninyong sandan. So sa pagkakaron ato po tagaan og update ang ato ang donation nga nadawat as of 11 a.m. kaganihang buntag aduna na tay natigom nga 1,015,035 mga kasama. Daghan kaayong salamat sa mga nipaabot. Ginagmay man ang inyuhang tabang apan among isiguro nga kanang inyong ginagmay nga tabang isiguro namo nga mapaabot gyud sa mga kaigsuunan nato nga labing nanginahanglan. Amo lang nga gitagaan mo og update para pud mapakita namo ninyo kung pila na ang ato ang kwarta, mapakita pud namo ninyo nga maabot gyud ang inyong hinabang. Dili masayang ang inyong hinabang tungod kay tumong sad namo nga mapaabot gyud ni didto sa atong mga kaigsuunan nga naapektuhan gyud sa maong linog. Samtang ato na po nang i-announce ang ato ang winner sa DYHP Answer to Win promo. Excited na ba ang tanan? Nanay, nakit-an din hi ang ato ang kauban nga nagmonitor sa abdi kaayo nga naka-answer sa maong pangutana. So akong usbo ng pangutana, pila na ka-individual ang nakalas sa miigo nga linog dito sa Mindanao. Ang sakto nga tubag, 61 or 61. So ang nakadaog din hi, gihatag na ni kasamang Gerald Albios. Ang panganiya sa FB Facebook, mao si Bantilan Lyrubin. Ang iyahang Lyrubin, L-Y-R-E-U-B-N. Bantilan Lyrubin. So congratulations kasamang Bantilan Lyrubin. Pwede ka nga mo message sa ato ang page DYHP RMN Cebu katong capital letters tanan, o pwede ka mo pailang ikaw ang nakadaog sa ato ang Answer to Win promo. Ato usab nga tagad ug pagtagad ang inyong mga greetings sa dili pa ta hingpit nga mutapos sa ato ang programa karong mga orasa. Daghang salamat sa mga naminaw o nitutok sa ato ang FB Live karong mga orasa. Pa-shout out ko sa akong papa naminaw karon sa PIO Verano Kutiam ko na taga Caridad, Bye-bye City, Leyte. Akong nagpa-shout out karon kay dili siya kalbaw mula amutan out sa live. So gika ni PIO or PIO ba ni ang imuhang kuan? Kutiam ko. Bye-bye, Leyte. Now, Saib, nagpa-greet din hi ka na to. Happy birthday ni Marlon Sardual ug sa iyang anak nga nagsaulog dungan sa kafiestahan sa Sitio Kahipa, Barangay Hipodromo. Happy, happy birthday! I-ready na kuno ang baso ug plato. Gikan ni kasamang Julius Valili. So, happy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Samtang sa dili pa nato tagaan pud og pagtagad ang uban pa nga mga greetings, ato usab nga ipanawagan kay dunay nanawagan dinhi kinsay nakaila kang James Berdera Alabar. Palihog og pahibaw kaniya nga ang iyang mga ID giturn over dinhi sa DYHP RMN Cebu human kini nakit-an alas 7:30 kagahapon sa may SRP Bridge boundary sa Cebu City og Talisay. Usa ka DPS worker ang nakakita sa maong mga ID. Usab panawagan ni Berdera Alabar ang imuhang ID nakit-an, pwede nimo nga kuhaon kung naminaw or kinsa man ang nakaila kang James Berdera Alabar. Pwede ninyo siya nga maingnan nga ang iyahang ID nakit-an. Pwede nga maanhipod sa ato ang sibyaanan para makuha niya og balik ang iyahang ID. Maayong udto, shout out from San Isidro Leyte gikan ni Lloyd J. Masbate Ihada. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinha sa Leyte. Shout out nila Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan na minaw karong mga orasa. Shout out gikan ni Iglesia Ariel Villaber. So, naputay mga naminaw dere kasagaran din sa ato ang mga kasamang mga idol nga naminaw gikan sa Leyte. Shout out pod sa mga naminaw karon sa Barangay Bulinawan, particular sa proper og release. Happy fiesta kaninyo dira ilabi na sa mga Librando og Trazona family nga kanunay gyud nga naminaw sa ato ang tulumanon gikan buntag hangtod gyud kag gabii. Shout out pod nato ang ato ang kasilinganan dinha sa may Carcar nga silang Bobong og Mierna Sarmiento nga kanunay usab nga misuporta og maminaw mutanaw sa ato ang live. Shout out watching from Toboso. Happy fiesta Toboso Negros Occidental. So kadaghan di ay nga nagfiesta karon. Way way mangumbitar din ha. Daghan kaayong salamat mga kasama o mga idol. Wala naman tayo oras. O daghang salamat, mapangayon akong pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa ato ang mga programa dinhi sa DYHP RMN Cebu, sa kanunay ninyong pagpaminaw, pagtanaw sa ato ang live dinhi sa FB o ingon man sa YouTube. Ako ang lakbitan usab nga padayon gihapon ta nga nanawagan or midawat og mga hinabang gikan para sa ato ang mga kagsuunan nga naapektuhan sa linog, pinaagi sa pagpadala ninyo sa GCash, bangko, pwede ra pud gyud nga makaanhi mo sa sibyaanan nga kamo jud personal nga modunol sa inyuhang mga hinabang. So ato na nga gitigom kay para mas dako-dako or daghan pud ta nga mahatagan or matabangan dito sa Mindanao. Naadi ay pahabol din hi Ma'am Jane, panawag sa tag-iya sa MacBook giturn over sa taxi driver Jing Sumalinog. Naay giturn over din hi nga MacBook sa sibyaanan. So kung kinsa to ang nawalaan, pwede ra gid ninyo nga maanhi i-describe kung unsay color, kung unsa gidak-on ang maong MacBook para pud mauli na ni sa sakto nga tag-iya. Wa naman tay igong oras mga kasama. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu sa atong station manager Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa regular anchor nato ning programa Radyoman RV Veloso. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako ang inyong ubos ng alagad, Radyoman Jane Galliardo. Kauban usab nako dinhi sa Pikas Lawak si kasamang Jerome Yap, ingon man si kasamang Marisa, si kasamang Gerald Albios o si kasamang Remar Tapu. Goy, daghang salamat, maayong udto o God bless. Oras, alauna, 20 sa hapon na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
9: Smart 2
8: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart.
8: Ang galing for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta.
8: Galing-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
13: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
18: Mm-hmm.
17: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
18: Mm-hmm.
17: Mura dark spots siya, anak.
18: Mm-hmm.
17: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, ma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS said health report. Health report.
10: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, tawo ko kag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
9: Said health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hubong ko til, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Said Panyawan with magusin. Dadlan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: Mayong kanlo ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Taugalan ko sa pangan nga Blizel, hingkod ang pangidaron, minyo o may usa ka anak. Itago na lang ang akong kumpletong address diri sa Pagadian City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa binuhing kabaw sa among mga ginikanan o sabay sa among mga ginikanan din ang amo ng usa ka igsuon ang mihawd. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ay.
0: Pa? Nakinuktok naman sa kadin higot.
1: Itapoy lang ko.
0: Naghuna-una na sa kang mama, no? Pa, maginahina na lang tagdawat, good. Ngawa na kit si mama. Nga nag-una lang siya nato. Pero at least, wa na mag-anto si mama sa iyang sakit.
1: Sakit una-unaon. Wala ko'y katambayayong sa pag-atiman sa akong uma. Dinisabay. Mukaan ang akong trabaho unon. Kung naas mama di mo. Kay kung madugay ko sa uma, si mama man di mo dayon, mo'y bahalang mubalhin sa mga hayupan. Naikabaw na to ay nagdiwang na. Wala yun matiman kaayo. Kay sa buhi patos mama ninyo, kugihan ka ito nga manguha o ilawag anak. Kugihan ka ito mangumpay. Pero karon, labi na kay senior na ko, di na ginako mada ang tanan sa pagtrabaho o ang pag-atimanaan ng kabaw o kuman pa mga hayo.
0: Kundi apa lang sa bunta, Miss Dool pa. Makatabang-tabang yun unta minimo. Pero ang saong medyo layo masadang amo sa kumbana, good. Pero sige lang pa, maningkamot kong matagsimana, makaanhi o makalimpyo-limpyo mi din hispay. Magpuli-puli lang unya mi. Kay unong ba yung inyong mga anak?
1: Ayaw na eh. Ati ba na ang inyong pamilya?
0: Si Anton di ay pa. Siya nalipati man na ng kapaw. Ulitaw pa ba na siya? O niasab ni mo?
1: Bao ka nabitaw ng batanon. Ulitaw, magisigi sa glaag. Pas mo nga itong mga hayupan.
0: Ako'y makiksulting, Anton.

0: mga usahay ang mga timan sa kabaw kung sukad nga nawa si mama?
1: Maya de hinuoyn. Pero ayaw anang usahay lang ni mga timan nun ang mga hayupan. Ilabi na ng kabaw dong Anton. Tultula, yun na ba? Aron di na mabalakas, Papa. Di kay itugway lang na ni mo kung ganahan ka.
0: O lagi, ako'y atiman sa kabaw. Pero kanang uban ka ng mga kanding o mga manok. Ipapaligal lang, Papa, oy. Di na ako madagatiman.
1: Unsa?
0: Hasol kinatiman nun, ti. Di na akong kalaaga na.
1: Anton!

0: Well, saya akong plano nga ipamaligya na lang na. Mabibili lang ko para ikonsumo. Bisag usa ka himungaan lang. Aron kung ganahan taga mukha o balok, Bisaya. Di na tamo palit.
1: Gusto po't pa. Maong ayan ang kabalaka na imong kabaw eh. Si Anton ay bahalang mo atiman sa imong kabaw.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.
11: Seth, health testimonies.
12: Health testimonies.
11: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
11: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
23: Pwede na. Pwede
22: na. Ano ka? Binta na ka.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, dito ako believe.
25: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Husto baya si Anton? Kanong mangayo man mo ubahin sa halin sa kabaw, Blisil? Nawa man mo makaatiman sa kabaw.
1: Tiya,
0: minyo naman mo. Wa na mo'y labot sa mga hayupan sa inyong amahan. O ka na ganing bahay sa inyong mga ginikanan, kang Anton na na. Kasi may wa pa maminyo.
1: Unsa?

0: Tibisil, nahalin ang kabaw, 40 mil ang pagkahalin, huwag niyang bahay, no? Ah, 2 mil.
1: Ha? 40 mil ang pagkahalin sa kabaw niya, 2 mil, Ray, mo ihatag na ako?
0: Mamaingon ni Papa. Nga, 2 mil na ko namang ako mga iksuon.
1: Unsa?

0: Pero dili man makatarungan nun, nga tag-dos mil raming ubang managsuon sa halin sa kabaw ni Papa. Kay 40 mil gud ang halin. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, pagkamatay sa among mama, ang ako nang manghod nga si Anton ang nag-atiman sa kabaw sa among mga ginikanan. Gusto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw o dili gani magpahibaw nga nagbaligya siya o kabaw? Ikaduhang pangutana, sa ikatulong anak sa kabaw, amo na siyang giingnan nga mananghin sab namo kung magbaligya siya o hatagan migbahin. 40 mil ang pagkahalin sa kabaw, pero gihatagan ramig tag-dos mil, kay maukunoy ingo ni Papa. Gusto ba, God? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton, aron nga matarong na muugbahin ang halin sa mga hayupan sa mga ginikanan, kay murag mas nakapabor man ang ulitaw na mo nga manghod? Ikaupat o katapusan, kung simba ko mamatay sab ang senior na mong amahan, gusto ba nga siya lang ang managiya sa bahay sa among mga ginikanan kay siya'y ulitaw pa o ipon pa siya ni Papa? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Blizel.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako, karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabay sa to mga love life, sa to ang kapikas, sa to ang mga giagian in life, sa to ang mga problema, agoy ipadanang inyohang suwat sa suliran, suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema, ha? And, of course, don't forget to like and follow sa ato ang Facebook account for real live updates o pagpaminaw pod sa ato ang mga nagkalain-lain nga programa sa ato ang stasyon DYHP. So good pa sa programa ni Attorney Rufil Banyok hangtod sa ato ang mga drama, especially kini ang akong suliran ato sa nang madungog. Sad sa radio frequency sa RMN Networks, dili lang diri sa Cebu kay 612 kundi sa mga nagkalain-laing bahin sa atuang nasod. Please also don't forget to like and follow Elaine Tantengco Bathan and my official Facebook page nga Attorney Elaine Tantengco Bathan for more updates about me, no? And sa tanang mga musuwat, please guys, muhangyo lang yun me at tumagod na ipada na to yun directly sa kiniyang akong suliran official writers page. Landry Montero Baliado, thank you for your message. Also to Vlad Potin, thank you kayo for sending direct messages. To Ray Zapanta, Anesita Lapa Dakoy Dakoy, kumusta mo din ha? Thank you for always sending messages. And also to Mika K. Rojo, no? Ato ang avid fan and avid listener, no? Next, ang ato ang letter sender karong adlawa guys sa Gapagadian City. Ipadani niya sa kiniyang akong suliran, official writer's page, yung ato siyang taugon sa pangansa nga si Blazil. Hingkod ang pangidaron, minyo na usa ka anak, di na to isulti ang iyahang tinuod address. Taman na sa Pagadian. Pagadian is a very beautiful city, no? Tinha, dapit sa Zamboanga. Unya, legal man iyahang pangutana, of course, Attorney Elaine, ang mutubag ani, naa silay, binuhi nga kabaw, no? Sa iyang mga ginikanan, ug sa balay sa iyang mga ginikanan, family dispute kay na may usa ka igsuon nga naghaud-haud nga maunay kanang nangusog, no? Unsay tawag ani nya ang pagbahin-bahin muragwa na nagkaangay-angay. So unang pangutana, pagkamatay kuno sa ilahang mama, ang iyahan nang manghod nga si Anton ang nag-atiman sa kabaw sa iyang mga ginikanan. Husto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw o di gani magpahibaw nga nagbaligya siya kabaw? Agoy. Well, cattle, kaning mga cattle, in English ani cattle manino, kaning cattle family, kabaw, baka, kanding, kani sila. Properties baya gihapon ni, kabutangan baya gihapon ni. Kaya ang things, pwede baya or properties, pwede baya living or non-living thing, no? Kaning property, gamit mo ni sa ato ang pag-umah, no? Pampanginabuhi. Now, kung ang tag-iya ani inyong ginikanan, of course, ang mubanus ana, kamug yung managigsuon, ang mga nahabilin eredero. So, dili gyud pud na pwede nga siya-siya lang or mapunta niya kung kabaw mo o nasayod mo tanang mga managigsuon nga kanang kabaw ang tag-iya ana kamo inyog yung inahan. So therefore, kamo may nanunod, makiangayon unta no ang mga desisyon, bahalag siyay mo. At timan ato siguro kung mahimo pod nga iya pong inon ididak lang ba kay basin pod nga siyay nagpakaon, siyay naggasto, no? Nag-maintain. Oh, of course, na among yun na expense, pwede mag-atong i-factor in nga, oh, ididak na ko, ha, niya, siguro, pwedeng hangyo nga patubuan lang po na ko gamay, kay ako may mas naghago, basin pwede pag-ingon ana. As long as fair, patas, open, and transparent ang inyong panagsturya, no? So, murag, dili good pwede, ha? Of course, na may equal share gihapon ana. Ikaduhang pangutana sa ikatulong anak sa kabaw, agoy, amo na siyang giingnan nga mananghid sab mo kung magbaligya siya ug hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw pero gihatagan naman mig 2,000. Kay mao kuno ingong papa husto bagod adili pod. Kay wa may last will and testament si papa nga ang kabaw iyaha, no? So kinahanglan makiangayon gyud kato based on that, no? Dili man sad gyud pwede like I said nga equal mo tungod kay kung naa niyang kabaw siya gamantener siya nagasto. So i-appeal na nato skwinta kung pilay nagasto nato, no? Kay para ma-healthy ang pagpanganak, no? Kay gamon man gyud na murag na man mga vitamins ug ipakaon niya siya mang kahining gasto ana, then ideducto unya ang halin siguro na alay gamay pod kay agig pahalipay pasalamat sa iya ha, pero di pod ingon nga kung 40,000 2,000 na lang pod nang inyo dili pod siguro oy dako-dako pod siguro mo bahin ana. Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong namo og bahin ang halin sa mga hayupan sa among mga ginikanan. Kay murag mas nakapaburman ang ulitaw namo nga manghod, magsturya gyud mo, magmeeting mo, magsturya mo, magdiscuss mo kung unsa gyud nga ipakipaistorya sa iyaha nga ang balaod maumani, no? Equal man unta ta kasabot man mi nga kung ikay nagam na igastuhan pwede ra man ang ideduct, pero ayaw pug ingnon isulo lang pud nimo, no? Kay kang mama mana sa ato man ang ginikanan tarungon lang natugbahin kana lang what is also fair to everyone. Og di gyud madag surya aw mi pwede siguro kadto tangkap mangita ta or mangita warong tagtiyo tiya nga pwedeng nga inyong girespeto nga maminaw mo nga pwedeng muhusay pod ninyo. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung simba ko mamatay sab ang senior namong amahan, husto ba nga siya lang ang managiya sa balay sa among mga ginikanan? Siya'y ulitaw pa ug ipon pa siya ni papa aw dili pod, no? As long as wa gyud na napunta siya iyaha soli, makiangayon gyud ug dapat gyud nga equal ang inyuhang sharing ninyong mga managsuon. Dili pwede nga naay mulabaw kaysa ato ang balaod, share sa mga iridero or mga tagtungod equal man. So dili pwede nga mulabaw ang usa ninyo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awin. Ano ba sa iyan kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Sambuanga del Sur. Ito matatampu, nagdasingan nga

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: Ay, Miss June, og si Yin na eh. Thanks na ako dami. Kaso, karon palagi ko makakita na mo din eh.
1: Transfer yung magot ko din
0: eh. Ah, mo di ay. Onsa na yung mong name?
1: Nika. Ikaw?
0: Ace. Niga na ta ha?
1: Sige.
2: Ace?
0: Ah. Jun. Ay, hina. Dali mo kay, di ako ibagong amiga.
2: Ha?
0: Bago na kong amiga, transferin na siya din eh.
1: Ay.
0: Nika ang iyang name. Ah, Nick, ang akong mga friends, si June o si Yina.
2: Hi, Nika.
1: Hi, Nika. Hello. Friends na tanin niyo ha?

0: Salamat kay nanay ko yung mga friends din eh. Wani mo bully na ako.
1: Ah, ingna ko kung nanay mo bully mo kay tabangan na mo kulata.
0: Isuga ah.
1: Ako pa? Ah, Nika, naku yung pangutan na nanay mo ba?
0: Ibao na kung si mong pangutan na.
1: Ha? Huh?
0: Nibong kasangan ng upaw ko.
1: Oh, nakita man ako ang imong upaw. Katong gibuli ka. Ngano din ang mo?
0: Gitipos manggut ko. Mga ako ning kawaan kay wapaman matupo. Lain man tanahon.
1: Sige lang ay, matubo naman ako.

0: ¿Ves? Sige lagi mo kuyog ni Nika. Nakrash ka niya, no?
1: Ha? Nga man.
0: Atik-atik sa kada. Tukan lang, good. Di bitaw ko magsaba.
1: Basta ba ya? Di ka magsaba, ha?
0: Di lagi.
1: Oh, bay. Crush pa daw na ko si Nika ba dyan?
0: Taan bigod lagi ko?
1: Uy, ibang saba.
0: Di lagi. Niya, di ka manguyab niya?
1: Di lang ko ba yun? Masig masuko siya na ko.
0: Bahala ka. Hapit na ba ito mag-graduate? Masig na, di na mo magkita.
1: Ha? Huh?

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
2: Unsa?
3: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong na butika sa iyong lugar. DTX 500!
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. O sa mga kunsihalit, Eski Chairman, Sir May Ann Canonigo. O sa mga Eski Councilors, obo sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde. O sa atong higala amigo, Eski Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
12: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Sir, health testimonies.
18: Health testimonies.
17: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisod Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minti na ko. Antog karon ayo na ko ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: Bayes, musta?
1: Okay na, bay.
0: Itubo naman ka, bay.
1: Ikaw gani, nitubo naman siya ka.
0: Kumusta man mo ni ka, bay?
1: Ay, wala may magkita, bay. Ang last na mong kita, katong ni-graduate sa elementary.
0: Uy, suroy, ito sila, hawi. Kumusta ba?

0: Nika.
1: Uy, ni amalagi ka is.
0: Ah, numusta ra ko nimo? Nagpa-enroll na ka?
1: Wa pa.
0: No naman.
1: Magpaabot ko nila ma magpapagod ko asa ko nila pa-eskwelahon.
0: Ah. Oh. Ah, nade ko ihatag nimo.
1: Ansa man na?
0: Dero.
1: Buwak? Anong kihatagan mo ko ni mong buwak is?
0: Ang kuan? Kining?
1: Nga nalagi nga kihatagan mo ko ni mong buwak? Ano sa may buti pa sa butin eh?

0: Nga abda, imo tatong kiingnan nga I love you.
1: Hmm? Nauwaw ko ba eh?
0: Nah, di yun ka makauyab ng kauwaw-uwaw mo dia. Bay, nabawa ka sa balita.
1: Ano sa mga balita, bay?
0: Wala naman din isni ka sa ato.
1: Huh? Oh, inbidi siya, bay?
0: Kida sa iyang iyaan dito sa Manila kay dito na kuno pa eskulahon.
1: Huh?

0: Pila na katuig na nakalabay, sukad nga ni Bia na snika din sa mong dapit. Ay, kumusta na kasi ha? Murag imingaw naman, hinong ko niya naman.
1: Ace!
0: Ah, uy, Gina! Ikaw magulay na.
1: Dali na, uy, mamauli na to.
0: Kadiyot sa akin, akong kauna kong mga

0: Non siamo. Namri no qui che parte ni na ne si gimi kuyuk. Un saka kon aku si penguyuban.
1: I'm sorry, Ace. Di ka mahimo na kong subtuin.
0: Ha? Huh? Nga naman?
1: O na, nag-eskwela pa ta. Mga bata pa sa ta. O dili ko gusto nga magubang atong kasuod. Mong dili kita pwedeng magkauyab.
0: Iyan na.
1: Atong ipabilin lang atong kasuod. O magtarong tig-eskwela para sa

0: Ay, sakto sa Siena. Ang ilan tuod nga mo focus mi sa mong pagskwila. Makalingaw sa kong Facebook eh. Aron ma-divert niya akong nauna. Oh. Do. Sinikam ni friend request na ko. Ikaw ni? Nika?
1: Ako yung tao ni Is.
0: Nigwapa mo kagsamot eh.
1: Buyaga ha. Nitubo na mo na kong buhok mong nakaingon ka nigwapa ko.
0: Gwapa mo kadaan. Nisamot lang ron nga nitaas ng imong buhok.
1: Salamat.
0: Abi ni mo, Nick. Gimingaw ba ko ni mo?
1: Parehas din ka. Gimingaw sa ko ni mo.
0: Nick. Naunta ko isulti ni mo ba? Hinautunta nga di ka masukot ako.
1: Once a man?
0: Ang tinood sa gamay pata. Nana ko ipag...
1: Hello, Ace. Kadiyot lang ha. Mag-storya lang ako yung tag-usap ha. Daghan pag hindi ko buha itong assignment ay...
0: Mau ba?
1: Pasensya na ha.
0: Okay ra.
1: Sige lang. Kung may time ko, manawag lang onya ko ni mo. Ang pingdi ha.
0: Sige. Ikaw, Sab. Ang pingdi ha.

Akong na-feel nga di pa andam si Nika nga maguyab-uyab. Kaya iya manggili ko nga mong istorya. Sa pagkakaroon, mag-chat man mi. Pero panagsa na lang kay parehas man mi nga busy sa pag-skwela. Bisan to, doglayo siya nako, pero wa bagya po numawa ang akong feelings niya. Og nangandoy ko nga makita mi pag-usab. Dinhin lang ko to. Og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain!
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Mga ito mga higalan, kaagi ni Ace nga taga Sambuanga del Sur, uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dekolohan, kahit malayo ka.

Ang mong kaagi gibahatan ni duha sa radyo ni Ricky Persuelo Gading ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ninyo lumanon, handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: gigma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o garong, salay sumpay ni atong sugilanon. Isiswadro!
1: Ulita ka pa di ay kami sa El, Dudul?
2: Ulita ka pa yung taon ko.
1: Ganahan kag bayot, Dudul? Ganahan ka pag bayot?
2: Sorry kayo. Pero, muparang kalagi ko. Huwag ko makasuhay nga mitira kog bayot. O dili ko gusto musuway.
1: Bisan ba o prangkahan tasap ka? Natungo tining gipamong ni mo karon, di ko ikaw dawaton. Misael, Dudul.
2: Okay ra. Kaya dili na ko ibaligyan ang akong pagkatao. Ilabi na magkita ang akong prinsipyo.
1: Wow! Mao ba?
2: Mahimaw na ba kung mula kao inday chika ding?
1: Ikon anak ka di ay kaway batasan. Dudul?
2: Makamao ko mo respeto sa mga tao nga makamao mo hatag sa ilang respeto nga to sa ilang isig katao.
1: Shit! Gwapo na ba unta ka? Apat suplado lang?
2: Sa sunod gani, kung doon ay aplikante nini imong club, ayaw himo ang duwaan kumo kay kwartahan ka. Kay kung bukaan ka na sa imong uo, way mahimo ang daghan imong salapi.
1: Uy! Bakit ani ay?
2: Kontrakin ako ang mga tao nga abusado.
1: Wala. Suko isang tinawa na ako. Namuyang nang lakot kayo siya. Ang doang. Gawas na lang kao. Pauli na lang kay... Di ko mo dawat ni mo. Isu kayo ka good. Mahadlo ko ni mo. Lakaw na, please.

0: Kun Tsako kaayo ang samatig batasan, tigpahimusay kayon. Nagsalig lang kay kwartahan siya bayuta siya. Ang babae nga po kay Gabriel.
1: Uy, gidawat na ka ni Inday Chikading? Kinas amang kuno ka magsugod o trabaho din hi?
0: Huwag ko malawat kay gisupuna ko sa sayang pagkamanyakis.
1: Hala, mao pa. Gwapo mang gukapkwid. Nakalike to ni mong among mamita din hi?
0: Magkita niya ta?
1: Ha? Time para kwid. Kanahan ka na ako, no? No.
0: Dekantag panasutihan bahin sa ginganlan o glina. Nga gidagit o napalga na lang patay na.
1: Glena? Uwam ko'y kailang nga ginganlan o glena. Ang gidagit o niya gipatay si Crystal Mantugwit.

0: Mas labing maayo nga, huwag na magidawat ang pagawiter, bay Misael.
1: Manyake si Bayuta.
0: Kumpanin mo, bay, no? At ako trabaho ni Sir Mart, kay hayahay mong kinabuhi sa iyong mga kamot. Unya, napagigwapa kayo na yung anak. Lami-lami, raba po ito. Diba, bay Misael?
1: Bay Sarge.

0: Wa na. Headlines na ang krimen. Nga gihimo sa usa ka rider kuno nga nagsulob og helmet sigon pas nakakita.
1: Limpyo nga pagkahimo, busing. Kay bisag gisubay na nila ang kuha sa mga CCTV sa ubos nga bahin, wa yun maling sa investigasyon.
0: Maayong pagkabuhat nimo ang plano, Bayjam.
1: Gisunod ko lang ang imong gisugo, busing major.
0: Masyayay pamanday kakay ni Bay Sarge. Ha, Bayjam? Papikot-pikot malang diay ng pikas ni mong mata.
1: Boss, papikot-pikot lang ni boss. Pero, pikot gina ni.
0: Bangag sa ilong!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha, niasaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapuig.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Unya, Boss Major Gaspar, ang susunod ni mong isogon ako.
5: Hinay-hinay lang. Talamig usa. Init pa kayo ang sitwasyon. Nausa ka ba ya, kahat manimo ba dyan?
4: Lain kay ko, boss. Lain ko kung muna mahinayak.
5: Onya na. Paimusli una ang suhol sa imong nagmalampuson ng mga misyon. Pag-shopping. Paglipay-lipay kauban ang lami. Ugnindot kayong mga iring banbanon. Bye, Jam!

0: Unsa naman sa nangbalitaa, Bay Sarge? Gipamatay maghahapon sapon ang tulo ka membro sa budol-budol.
1: Mao ka na yung mong gipinagsultihan mo dito sa siras, Bay Misael?
0: Nagduda ko nga binuhatan kini sa grupo sa demonyo o gagaw nga opisyal.
1: Oh. Dili ka si Bay Cha?
0: Bay Sarge, may gisulti ka.
1: Wa man, Bay Misael?
0: Nakaila ka sa tulo ka mga biktima? Mga sakop sa kat mga grupo, di ba?
1: Ay, napinatiyan na naging parehong mga dautang sagbod nilis katiling ban, Bay.
0: O sa ikaw, Bay Sarge, ang pinggi ka kanon ay, kay wala bagi kang uban sa lupa nila ni Major Gaspar.
1: Salamat, Bay Misael. Kanunay ko mag-amping, Bay.

0: Madam Jane, dili ka makapaabot na makuha ni mo ang serbisyo ni Miss Ayel.
1: Maoba. Kanasyadig ahi kayo't ulo, ha? Mijol?
0: Oh, madam. Ug-usa pa. Higpit ko siyang kaaway. Busa ihatag na lang na ako ang katungod. Aron hukman ko siya sa kamatayon.
1: Ikaw ka na desidido na kayo't ihaw sa iya pa. No.
0: Desidido na gyud kayo, Madam Che.
1: Oh. Okay, okay. Sige. Ako ka na hatag sa imong pagtugot. Ikaw ka na patayan at tawhana pa.
0: Salamat. Daghan gyud kayong salamat, madam.
1: Pero ikaw siguro lang kayo ka na limpyo himo, kilimin, ha? Alon ako ulit diha, wala problema pa.
0: Okay, Madam Ching. Wa kanay problema. Salamat sa imong pagtugot, madam. Pakitoy-kitoy. Sa imo niyang pagbalik nga rin sa Pilipinas, madam. Magtuslok-tuslok o niya tas mangag sa imong ilong.

0: Kanuna gyud ko nga nagpaabot yan ang imong gisaad gahapit ta, Major.
1: Antos na gyud na. Makagawas lagi unya ka din ni Boy Bangag.
0: Gusto na gyud kong motrabaho ni mo, Boss Major.
1: Wabot raw niya ka na. Tuuri ay. Dili na madugay. Ug ako ng hukman sa kabatayon si Misael.

0: Salamat kasi mong pagtabang, Sir Mark. Karon makahimo na gyud ko sa pag-drive sa akong motorsiklo kay na naman ko lisensya.
1: Oh, hawa pa man ka mo decide pagdawat sa kong gi-offer kanimo. Mas maayo tingali nga kuhaon to na lang ka nga personal driver.
0: Sige, Sir. Ako nandawaton.
1: Oh, salamat kung mau ka na, Misael. Nalipay kayo kunini.
0: Muhangil ang takunin mo, Sir Mark?
1: Uh-huh. Sa ka na?
0: Mudi off lang tako bisag kausalan sa usaka simana.
1: Oo, oh, mahimo yun kayo, kana Misael.
0: Salamat, Sir. Nanagi ko'y trabaho.

0: Nalipay ko ngayon ginawat ang i-offer ni Daddy Mark na trabaho, Misael.
1: Salamat, Aliyah. Way rason nga ako ni Balibaran. Gusto kong bayaran siya sa hinahinay sa dakon akong utang kong butong nga dunia.
0: Ayawin tog pasagdi si Daddy, ha?
1: Oh. Magkalaom ka dana.
0: Kanasama ka masugod sa imong pagtrabaho din, ha? Is it personal driver ni Daddy Mark?

0: Mayo kay na kilisinsyas pagmaniho sa kinan.
1: Si Sir Mart mo imitabang nako, Noy? Aron ako marinyo ang expired na akong driver's license?
0: Doon na lang sa tinuod. Kaya mo alagad ka man niya isip driver.
1: Tinuod yun sa Noy?
0: Nausaon niya aning mga dalawa. May balik kasi mong pagka-vigilante.
1: Ha?
0: Dako gihapon kayo ako pagsalig ka ni mo, Michael.
1: Makonsensya na kumukutlo o kinabuhi sa tao, Noy?
0: Oh, Michael.
1: Apan kung kinahanglanon o niya sa higayon, gano'ng maghangdili?
0: Bilib ko ni mo niya ng bahina. Utukan ka. Dili ka madali-daliun sa imong mga desisyon. Mau pag-amping na yun kanunay.
1: Dagan kay salamat ni Magno. Makita rata din eh, sa matag day off na ko sa trabaho.
0: Magbantay ka kanunay sa imong mga kaaway o sa imong mga higala.
1: Ni Magno.
0: Usahay ang sobrang pagsalig sa giisip ng mga suod kaayong higala. Maoy maghatod nga doon sa bungaw sa kamatayon.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gisuspenso og dunay mga gipangkanselar ang LTO nga sobra sa 800 ka mga driver's license. So kaniadtong Oktubre sa maaging tuig, isip kabahin sa ilang kampanya pag improve sa disiplina diha sa kadalanan o pagsiguro sa safety sa publiko. Sigon ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, na sa maong ginaganon, 434 ka mga driver's license ang na-revoke o na-cancelar na, samtang 396 ang nasuspenso, sukad may asumir kini sa iyang katungdanan. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branch. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe gatuad tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
4: Dyan eh, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagagin ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong ko ungo.
5: Janay, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS Zed Health Report. Health Report.
11: Nagpa laboratory ko, akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kag uskabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
13: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
10: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Ahoy! Kidney Care time!
23: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Akong imong ikauban?
2: Hala?
1: Unsay hala?
2: Nagunsa mo na sila si Johnny ug mix mo sa layong karaan. Nagtuwad-tuwad mo na sila.
1: Oh. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita!
2: Naasaligi, okay. Dali, atong doolon.
1: Ayaw.
2: Huwag ganun dili man. Maayo na mahibaw takon o silang gipangita.
1: Kung unsam ka na ilang gipangita, maayo na ilang makitaan. Sa dili pa kita mo doon nila.
2: Unsa?
1: Minaw ha. Ato silang bidyuhan.
2: Sige.
1: Uy. Unsam na ilang gisubay? Muram sila og nagsubay sa bumbong sa musiliyo.
2: Bitaw, no?
1: Hala, no?
2: Ilang gihikap ang bumbong sa musiliyo? Labilis likod.
1: Bitaw! Murag doon na sila gipangita sa bumbong sa musiliyo.

0: Waman, pumgila yung barangka din eh.
1: Bitaw no, sayap tingala yung itong huna-huna abay, na doon nila yung iswat ang imong lulo din his musoleyo.
0: Ah, dali abay. At ito kung sa ubang musoleyo.
1: Oh, sige. Sa musoleyo ni Cleofi Alquera.
0: Sige, dali. Kinahalang mahuman na ito karong adlawa ang pagsusi sa ubang marka sa mga musoleyo nga paborito ni Lulo.

0: Tanaw-tanaw. May balhin sila og laing musuliyo.
1: Tuwa na sila sliyo sa musuliyo ni Doña Cleofe Alquira.
0: Natiman ang gilinim ang musuliyo ng Cleofe Alquira?
1: Dili na to sila makita kaayo.
0: Ha? Dali, dali. Mapaduol tagamay nila.
1: Ay.
0: Magbantay lang ta. Nga dili tila masakpan nga naniid na nila.
1: Ato tatong dapita ay. Taas na ang napatong-patongan nito dito. Dili!
0: Dili! Ma!
2: Maayon ta kung doon natin makitaan din eh.
3: Oh, aron doon natin makitaan, mangita din ta.
2: At huwag yabong ka sa tubangan na bay. Ako na rin si Luyo. Human sa kamatayon, bandi.
3: Okay, go, go, go!
2: Human sa kamatayon, bandi. Human sa kamatayon. Hello. Tabang sabi, halo. Kunun sa magiging ipasabot sa imong mga mensahe. At agimigiya. Aron, mahuma na mi sa among gibuhat.
0: Unsang ikaw na ilang ipangita, no? Hindi mo na.
1: Paminaw ko. Importante yun ilang ipangita.
0: Kinahanglan nga ato ang ginimibawan. Na-interes ko na ilang ibuhat, na?
1: Karon, duha na tayong magsigig sunod anak nila.
0: Wala, tula-tula na. Milipot na sa luyo si Johnny. Sa likod na siya.
1: Oh, tanawa na good si Mikmik, ang tomboy. Iyag yung kiukay ang sagbot nga mipilit na sa siminto.
0: Buot ipasabot nga naa sa siminto ang ilang gipangita.
1: Unsa man kahit ni?

0: tunan na lang unta mi makita ni nga mong paghago-hago ko kay oi. Tunan na lang unta. Niara marka nga RIP sa likod. Mao man ni ang likod. Lain sa gayo kun ang atubangan ang iyang buot ipasabot ining RIP sa likod. Ang likod yun eh. Ay, likod man. Ah, yun na pa. Karoon po kumukabantay ini na.
1: Abay, Mikmik! Abay, Mikmik! Dali ko nila sila yun!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Ang lamig!
7: Dika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everrest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
9: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalin, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors obos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmonago, June 15 sa gabi magkita-kita tariha og maglingaw.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
18: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
21: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
20: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
25: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
0: Abay!
1: Abay! Nana! May nakita na si Johnny sa loyo, pero dilit ato siya makita.
16: Gusto ka nga ito makita ngayon nakita?
1: Di ta makalipot eh.
16: Ako na ni mo pakita.
1: Ayaw, ayaw, ayaw lagi. Dili maayaw may bawa sila nga. Ni ata din eh. Ato lang kalanguwato nga manggawa sila. Magpaabot lang ta. Og, tanaw na to kung unsay ilang da. Gitan sa loyo ng musuliyo sa mga akira.
2: Osman, nakita na niyo mo ang atong ipangita? May marka na?
3: Wa.
2: Unsa? Akaw ay klaro ni mo bay. Uy, ngano dito wag man kunin mo?
3: May nabantayan lang ko sa ubos ining gikulit nga RIP sa likod. Wa.
2: Ngano man? Nang sa din na?
3: Abay, tutoking mayo ang grano sa siminto.
2: Yala. Mura lang giglahi ning bahina bay.
3: Diba? Muna pa na gilungkab ning maong musuliyo.
2: Ha?
4: Ay, lupita ang iyong lubo, ha?
2: Abay, may mga tao nga nanu ako sa lubo.
3: Bay, nagbuda na ko yun ito.
2: Saan sa man?
3: Dali, dali. Mamauli na. At ito masulis, bay.
2: Sige, sige.
3: Dali na.
2: Oo. Kalma lang, good. Ay lang pagpaspas ug lakaw, good.
3: Dali!
5: Bay, unyata mo tayo sa palimpyo, ha?
2: Sige, bay, sige, bay.
16: Naglimpyo rin madi sila sa luyo.
1: Harwa! Wa sila maglimpyo.
16: Unsa? Pero...
1: Doon na sila gisusi sa luyo. Dali! Ating tanawin!
16: Ha?
1: Dali na! Magpakaunin nyo lang ta. Nga kadugo ta na naas mo sa luyo. Dali!
16: Sige, sige. Wow! Nag-anam ka kulbahin ng mga kong story karon da.

0: Abay, ako sugas sa dimumulakaw, bay. Uy, mabaw mas sa tagukod ni mo.
1: Dali ba? Dali. Saka doon.
0: O sabay, nakapa-alarma ni mo, ha? Action mas sa tagkabalaka ni mo, bay.
1: Bay. Nagduda ako.
0: O sa may mong gidudahan?
1: Nagduda ako nga may krimen nga gibuhat ang akong lulupilo sa mentiryo.
0: Unsa? Ngano nakasulti mga ana?
1: Kini bay, kini. Kining singsing nga giputos ni Lulo og Siminto og gihimo niyang Julin. Gikan ni sa namatay nga Cleofi Alkira.
0: Nakasiguro ka? Maugid ka na, bay?
1: Maugid niya. Bay, mik-mik. Tungod kay... Klaro kayo nga. Nga?
0: Nga unsa, uy, lahos sabay. Kabuhi na ko diri, bay, ha?
1: Klaro kayo nga gibuslutan ang musuliyo agi sa luyo.
0: Unsa? Unsa?

0: Dingo, mag-unsa pa si Luis mo sa layos mga alkira.
1: Pamilo nga. Na ako'y klaruhon.
0: Ang unsa gani?
1: Kung unsang ilang gitanaw din hinidyan eh.
0: O sa mitanaw nila din eh.
1: Bisa mo sa?
0: Eh, huwag mo ko'y nakita. Suwat naman niya o, gikulit ni suwat.
1: Naatod. R.I.P. Nasa likod.
0: Sumibot ipasabot ang nagikulit.
1: Ang buta ka!

0: bay mi mik kinahan lamang andam ka karong gabi.
1: Nga naman, mo diskuta?
0: Dili. Lain ang atong buhaton karong gabi.
1: O, unsa man bay?
0: Sudlo nato ang musoleo ni Madam Cleofi Alkira karong gabi.
1: O, unsa?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung sa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid igo ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pati nga iya
2: pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
3: katkat ba tanaw mo yung magrapag ito atang mga gulay yun nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang iguwang naman ka eh ka ay salamat
2: sige pa kanan yung mulay
3: Sean
2: Lido
3: Alberto
2: tuloy mo edad.
3: Ay, ito ang naka, no? Binta naka.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suway pod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
4: 10 years kay kan karon. Paboton gyapon ko nimo.
5: 10 20 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
6: Imi maluoy ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto nako makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon ti ka.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila nang mukuro kasi may mga pamati na nila.
2: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Hi! Hello, mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: 안 돼, 맞아, 젠.
1: 으이. 이거?
2: 저씨.
3: 가, 일라모?
0: 아, 안 돼, 맞아. 뭐, 나미 사바이 아론 마카기가 나무 젠. 아, 안 돼, 씨.
4: 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬,
0: 니꼬, 니꼬,
4: 니꼬, 니꼬, 니꼬,
5: 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬,
0: 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, 니꼬, Muna nang bisabay.
4: Di ko, nanay! Nanay, upad ko di mo! Nanay!
6: Anak, pag-ampi mo, ha?
5: Salamat, Nay.
6: Sundon ko lasla si Amy Gambata.
5: Dave.
3: Jean.
5: At anak ko, salamat.
3: Kadit lang.
5: Jin. Nila ka.
3: Naanadag ko ang anak ka kanon ayaw ba na mo. Magpangitan ka kong mga mata. Matagal na sa imong presensya. Huwag sinday. Sinday.
5: Ihawag na lang ko sa bata magkatatlaw. Kung may higayon, basin tingalig makaduaw ko ninyo din eh. Kung andam na kong nga mo atubang pagbalik ni mo. Dave.
3: Ganong lisod pagkagulian.
5: Dave.
7: We should leave now.
5: Buhayin ako, Dave.
3: Siya'y mong pagbiyak. She told me. Ganunay ko magpaabot ni Mijay. Magpaabot ko sa imong pagbalik.
5: Salamat. At doon ako.
3: Mahal ka dyan. Hinumdami na ganunay.
5: Naibaw ko. Mahal ko ni mo isinigala. Salamat.
3: Jenny! Pag-amping! Ganong ikon maninig ka sa katang imang pagbiyahin niya. Ganong ikon sa kinanimang laki pangako kasing-kasing niya.

0: Sabihan naman, Rose, nanay nino.
1: Uban man ko.
2: Anak, dili ka mahimong muuban sa dili ni mo inahan. Eleni, anak ko, may palit na ko. Kung unsa man ang pagpangga o pag-atiman ni Jenny nga gipakita o gihatag ni mo, sobra pa unya ang buhaton akong pagpamawi. Ha? Dali. Mahal kita ka, Eleni.
1: Dili ko ni mo. Ayaw ko gagsa.
3: Sige dah, sige dah. Ako na'y bahala sa mata. Ali lang ga, ali ni Lola B. Unsa ganit yung gusto ni mong tanaw sa cellphone gani? Dinilitan daw ta. Agto ta sa among kwartong nanay ni mo, ha? Ilom na. Ilom na lang ga. Sige na, dilit no'y akaani yung nanay ni mo kung... Dili ka ba good girl? Di ba ingon mo si nanay nga ba good girl ka? Yawa bang ka magpatuoron, dili na ka good girl. Dili na ka aniyo ni nanay. Ilom na lagi. Dali na. Ay, gusto na kay hubang na kanay mong matao. Kanina ka pang nagsigigilak. Tanaw ta salida sa imong cellphone, ha? Kung sa ganitin nga, tanaw ninyong nanay ni mo, Jenny, lang ka?
1: Tutu TV!
3: Now, sige, kanay atong tanawon.
1: Apas, yata, nanay Lula, at katanan nanay, ha, Lula?
3: Ulagi. At tuo niya natos nanay.
1: At tayo ya, at tayo tayo ya.
3: Oo, langga, at tuo na talangga.
2: Gitukmod ko niya, tiyang gigakuskus siya. Shit! Si Josh, agi kauban karo ni Jenny? Nga naman, ayaw kong ina nga. Siya ang ipasabot ni Josh, kaya iyang ipulin ako. Pero, kiunsa man nila sa pagkaila. Shit! Si Jenny na pausap ang pag-unyang biktima? O nagpadausap si Jenny kaniya? Kinahalan ko bang sultihan mahitungod ni ini si Dave?

Sagsag pa nagpatunod na adlaw gayon. Multiman. Kadali niya nakatugunig ako sa una ni Jeannie. Suod nagigay siya pag-ayo ini. Ugiisip na niya ng wayang inahan. Pagkaluoy ba ni bata awe? Pagkaluoy giting taon. Dinhin lang na siya na ako pakaturgon. Basta di siya makatog din eh, kay ni apang baho ni Jeannie siglaanan.

0: sa tanang dapit nga mahimo ko siyang makita pag-usap. Namang dito pa mangyong dapita. Mas sa auto pa? Si Dave? Si Dave ang lalaki nga iyang gibiyaan tungod na ko. Si Dave nga suod na higala ni Jenny. Shit.
1: Josh.
0: Oh. Yes, baby.
1: Gusto ko sa kong kipuhat, dili ba?
0: Leaving? Of course.
1: Pero nganong... nganong ingon og sa pamati na ko? Sayo
0: pa. Oh, no. Ayaw pag-una-una. Uksama niya na. Dili sayop nga mag-una-una ka sa imong kaugalingon. Dili mo sila pamilya.
1: Nasayop ka. Pamilya ko nasab sila. Wa man magikan sa kung sabakan si Elaine, pero anak ko na siya. Pero kinahanglan ko ng itukyan siya pagbalik sa matuod na nag-iya nila. Kang Emmy. Oh. Kaila mo.
0: Huh?
1: Nakita na ko ang kahadlok sa mga mata ni Emmy kaganina nga nakita ka. Og dali siya mitalikod uban sa bata. Samtang ikaw.
0: Ngano?
1: Managsama ang kahadlok na nakita ko sa inyong mga mata ni Emmy kaganina, Josh. Ngano?
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Blow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw.
10: Og pagpaminod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Karun na yun.
12: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
14: tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
15: Ahoy! Kidney care time.
16: Ako si Tere Robles. 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod.

0: Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlaw Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo o sa mga kunsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo o sa mga SK Councilors. Obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo Kunsihal Warren N. Abalde o sa atong Higala Amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osbon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Baby.
1: Să-l dihic, o să te nu uit.
0: Foai. Pero pa mati yaw na ko.
1: Taas pa nga tong biyahe. Andam ko sa pagpamati ni mo.
0: Dili ko gustong mamakan. Gusto kong magsugod ta o na clean slate. Bala ko sa panahon sa duwa dyan. Karon nga, finally, I found the someone, the one. Nga gusto kong ikaubas ni mo kong kinabuhi.
1: Ang buot pa ni mong ipasapot nga.
0: Wako masayod nga may anak. Ugba na ba niya si Emmy?
1: Oh. Sa ato pa ikaw? Ikaw ang hinungdan nga gibiyaan sila, si Dave?
0: Baby.
1: Oh. Oh. Joe! Nganong kipahunong ni mo ang sakyanan? Ha?
0: And so we could talk. Gusto ko magsulti ta og tarong. Pasabton ti ka. Please hear me out. E dili ko gustong mawa ka na ko, Cherry. Not now. Not ever. Please.

0: No. Tío.
1: Ei, pastilan. Ganin na pagkadinhe na plin sa kalsada.
2: Dili ko gusto mo biya din, tiyo. Tingalig. Tingalig mausap ang una-una ni Jenny o mubalik siya.
1: Sa imong huna-huna, mubalik pagka siya sa age.
2: Ambot? Basin ba?
1: Sa nakauras ang malabay, sukad sa ilang pagbiya. Og kaganina kapang nagyaka din ni Dapis Kalsada. Yabihin na. Pauli na. Nagbabot na ni mo karoon sila si Amy. Basta galing na. Barog.

0: Nara si Dave, uban ni Tiyo sa daplin sa karsada. Oh, may aksyon uparag si Dave. Dave!
1: Balik, balik, paglingkod, balik, balik. Balik, balik, balik. Malupo ka.
2: Iyon sa nawan na nagkukumoy, Tiyo.
1: Ay, guwawaya umoy niya.
2: Si Jenny ang naghimo na kong... Naghimo na kong kusog niya tuwing gayon. Nga nahimo kong kuyang. Siya ang nahimo na kong katimbang, Tiyo. Kung karon, karon wa na siya.
0: Dave!
3: Ay, ingon doon niya nang kinabuhi dong Dave. May mga tao nga muabot. May mga. May pipila ka magpabilin. Ang mahinungdanon mao ang pagpadayon.
2: Karon pa lang. Kimiyaw nag-ikonjinit yun.
3: Pero kinanglan mo siyang buhian. May kaugalingon usab siyang kinabuhi, Dave.
2: Pero tingalig. Tingalig. Pahila ko lang unya siya ni Diyos.
3: Hmm? Kaya nga no? Sila na ba di ay?
2: Dili. Pero...
3: Nabalaga ka sa wapa, mahitabo.
2: Diyos.

0: Ang kuno na kong gimo ko lang siyang palabay sa oras. Ingo niya na ang kanunay kong buhaton. Baka na kanunay kong buhaton kani atos mga babae. I just never thought nga mabot ka sa akong kinabuhi, Jenny. Ngay kailati ka. Tuhoy ko. Ikaw pa lang ang unang babae. Nabibati kong sama niya ni Jenny. Ikaw pa lang ang babae nga gisaaran kong akong pakaslan.
1: Salamat.
0: Mituo ka ba na ako?
1: Salamat kami sulti ka sa tinuod.
0: Dili ko gustong ato ka na masayod sa uban. Gusto ko. Gakon magsugod kita karon. Gusto kong magsugod tanga limpyo. Huwag gitago sa usag-usa.
1: Josh.
0: Pero mituo ka sa kong gisulti, di ba? Kay ikaw pa lang ang babae na akong gimahal.
1: Tuhuan ko man ka na karon. Dili ko paghihapon katugbangan ang imong pagbati, Josh.
0: Huwag ko magdali. I'm more than willing to wait. Just promise me. By the time nga makabubuan ka na kang tape, ako na ang imong hatagan sa imong pagtagat. Naipaho ko? Of course, I know. Dili ka man mo sulti. Pero nasayod ko nga may pagpati ka ni Dave. I could see it in your eyes.
1: Josh.
0: Try me, Jen. Mustam is kong magmahal.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga kunsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabit. Gwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
10: Seth, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan. Sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
10: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bese. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alwin Nakurba. Dalit sa RMN Drama.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
4: Huwag kay saan, Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.

0: ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
1: I love you, mahal.
0: I love you, mahal.
2: Get out!

0: Call 847-022-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
1: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsehal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hello.
3: Hello, Kent.
2: Claire, kung unsa man ang nahitamo na ito kabi, kalimtin eh. Og sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag ka pa, diri sa bahay.
3: Kent.
2: Wa ko makauyon sa nitabo gabi.
3: Ang unsa man ang wali mo mauyon ni gabi, Kent?
2: Ang tanan. Ang tanan, Claire. Kung unsa man ang akong nahimo gabi, wa ko'y kalibutan ini. Hubog ko.
3: Ha, di ko matuo. Yes, nakainom ka. Pero wa ka mahubog as in hubog yun, Kent. Naibaw kasi mong kibuhat gabi.
2: Husto na!
3: Ilagkan ko ni mo!
2: Husto na! Kung nagpadoon pa ako ni Claire gabi! Ah! Ah! Ah!

0: kami nun. Marimulog doon ni Kibohat si Ken sa Sudsi ang kwarto.
1: Aisa!
0: Uy, ala. Ihato daw na nila kong tubig ni Sir Hans. Sir, nianay mo tubig.
1: Kaligo dito. Huwag isulob ng blouse o kalsones.
0: Mag-inis na sa

kahina ko, Kent. Ligtuo kang buhian, pataka. Takong insulto sa kong pagkatao kung ulisan lang ko ni muugway grado. Tarantada sa gamid. Nahibaw kong apektado si Ayesa sa iyang nakita na mo ni Kent sa kwarto. Dili na takabuhian pa, Kent. Karon nga nakasood ko og balik sa imong kinabuhi. Kunitan tanakas imong liog.

0: Ai, come fa a stare qui? Relax na Elsa, ha? Kalma lang.
1: Ay, kasuwaw!
0: Oh. Ay, so sorry! Sorry!
1: Ay, Elsa?
2: Unsa ba?
0: Sorry! Sorry! Dawi. Ano magbalik-balik man sa huna-huna sila si Kent o Claire nga nagdog? Lord. Lord, so dawi. Ang pangayang taon sila sa huna-huna, Lord.
3: Ay, isa! Isa, ano sa ka ba? Pagdali niya kaligo, be! Ay, isa!
0: Ana, ma! Banunguna sa nito, aliyaha, uy. Hagbong-hagbong pa matasawg.
3: Pagdali niya, uy!
0: O, lagi, ma! Unsa man ka?
3: Hoy, tanawa dito si Sir Kent ka kay nagdugo man tong kamot ato.
0: Unsa?
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang Sed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas. Plus, sa Sed Liniment Oil, diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Unsay nagdugo?
13: Nagdugo lagi ang kamot. Ambot daon sa kato. Eh, di ko maadto dito kay mahadlo ko kanang dugo. Mahadlo ko muduol kay murang pugtog gisapot.
12: Unsa? Gisapot? Ngano ko tawag sa puton man siya?
13: Ay, basta, atua. Tuwas rooftop ay. Lakaw na kay mo ambak niya, tuwas pang-pang.
12: Mag-ilis una kumaoy. Imo kong paadtuon nga nagtapis ng tuwalya.
13: Pagdali niya ag-ilis. Kayo sa naman sa inyo giawayan lagi. Ayaw na lang kung nagtagda siya, good. Paubos lang ta kay mga katabang lang ta din, he. Ay nagpatubawan ng imong garbo, di ha. Taas na ba kay kagarbong kanahanak ka?
12: Naunsamsad ka, maoy. Ako naman hinuoy imong yawyawan.
13: Gisultihan talakas angayan ni mong buhaton. Kay taas ra ba kay kag pride?
12: Oh, lagi. Dati sa tugtubig sa taas ka. Aro mabantayan ni mo kung sa'y buhaton.
14: Ganong problema ganyan yung magkabangi si Kuya Hans tungod sa babae.
15: Kent, ayaw itaon pagsukol sa imong magwa.
14: Sobra na siya. Mura na siya si Papa nga mao'y magbuot sa tanan akong buhaton.
15: Gimahal ka lang sa imong magwa.
14: Dili. Sukal pag yun sa una. Nga kung unsay akong duhaan, iyang ilugon.
15: Kent, gusto na.
14: Kung kinsa akong magustuhan, iyang ilugon.
15: Dili ka na tinuod, Kent.
14: Nga nung ikaw, Kara, ha? Huwag pa kaniya ilugagi ka na ako. Kita ang una nagkasuod. Kita ang suod. Ako'y nagpailan ni mga dunia. Tungod kay ako siyang maguwang. Pero unsay gibuhat, ha? Giilog ka niya, gikan ako.
15: Wa ko niya iluga, Kent. Naato lang si Kuya Hans ni mo ang akong gusto ug dili ikaw.
14: Ganong karibal ko man ang akong kagalingong maguwang.
13: Sir, unsa pa gyud ang imong problema? Ando na magyud ay sulbad, sir, ba? Kung unsa man na.
14: Masulbad rin ang. Kung mamiya mo si Ayesa sa ining baya.
13: Uy.
14: Kung madako palayo si Ayesa.
13: Ha? Pero, pero sir, ang imong magumaguwang ang nagsuldo na mo.
14: Baka imo ko sa paghatag ninyo sa inyong kinahanglan lang.
13: Sir, kalma, ha? Kalma lang, Sir Ken.
12: Okay na niya akong naong, uy. Ta, kisa ba siya akong pagwapahan? Maumugit na akong tanong si Nina ni Anhing Kara, uy. Ay, magdaan na lang kong tambal sa samad, eh. Muduol na lang ko ni Kent, uy.

0: Ayaw lang mo pag-away tungod sa akong anak, Sir Kent.
1: Huwag ko makikaway sa akong maguwang lang. Siya ang gusto kong-away.
2: Giyon sa mo din na may mong kamot.
0: Na, sige, pagsulti mong duha. Kamay buhaton pa kuskusina. Hindi mo mag-away, ha?
2: Imo nang gisuntok sa bongbong, no? O sa misa sa bongbong, nga imo mag-isuntok. O nag-iyo, mapili niyong duha si mong maguwang, eh. Kun masuko dayon upang hagis. Gusto, pagod na? Noon sa mong duha, oy. Mapuli-puli ramong pabadlong. Kun sa puto ng usa, musunod sa bang usa. Mura mahinoon mong diliig suon. Kainit ba rin yung buo?
1: Sorry.
2: Wa ka makasa, nako. Dili ka angay nga mag-sorry.
1: Bahin siyong nakita na mo ni Claire.
2: Stop. Dili na mag-isgot ato. Milabay na to. Gawas pa. Anong malain man ko? Una sa tanan, dili ta uyab. BFF lang ta. Ikaduha, wa ko'y katungod gamalain kay ex ni mo siya og amiga lang mi. Amigo lang sad ta. Ikatulo, katabang lang ko din eh. Og friends lang ta. Wa ko'y katungod nga magkilas sila sa pangaway ni mo. Nana, natambala na tika. Ayaw na binigus ba ha?
1: Ayas ha. Iyaw taong pagpiya din eh.
2: Kesa may nag-ingon ni mong biya ko din eh. Huwag naman sa kwilaing kapainan, Kent. Gawas pa. Nagapos pa ko sa akong sa si mong magkuwang.
1: Ayaw pa ulipon sa akong magkuwang. Gigamit lang ka ni Kuya Hans arong pasakitan ko.
2: Unsa?

0: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ang Sed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
0: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko.

0: Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 4:59 na sa kahaponon.

0: Mayong-mayong hapon mga kasama og mga idol. Happy weekend mga kasama mga suking tigpaminaw. Mayong hapon sa ato ang mga kasama karon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo 612 sa ato ang AM band ug sa nagtanaw sa atong Facebook live karong hapon na. Basig natin nga mo ha nga managlahi na magtingog karong adlawa. Sa gani radyo man Joseph JQ Kihano. Ako na inyong makauban karong hapon, Radzoman Remart Pugoy. Unyawa ko nag-inusara din kasamang Gerald o kasamang Jerome. Kaya di atay, special ba ni? Especially nga bisita. Karon namin nagkauban. At we welcome kasamang Radzoman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. Good afternoon.
1: Excited man kasama Remart. Of course, maayong hapon mga kasama o mga idol. Balik na punta sa panag-uban nato karong mga takna. Kauban nato si kasamang radyoman Remart Pugoy. Mm-hmm. So, maghisgot ang mga kuan karon. Nagkalain-lain nga isgotanan.
0: Saksak sinagol.
1: Saksak, literal nga saksak sinagol. Usab mga kasama, ako ang inyong radyoman Jane Gallardo.
0: Yes, mag-uban-uban ta kasamang Jane karong hapon na alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 6 karong gabi eh. Unya kay naanad ba yan ito ang mga suking tigpaminaw kasamang Jane nga drama-dramahan sila ni kasamang JQ no?
1: Mao na makita gyud diri kasamang Remart no kung kahibaw ba ta naabatay talent sa pagdrama-drama kaya sa naandan sa atong mga kasama ug mga idol. Nara kita sa kanang reporting kasamang Remart. So atong suwayana kaya kanang dapat ikuan man daw kanang dapat ko ano man ginatong tanang butang nga kanang face your fears.
0: Face your fears. Basi ganahan ka kasamang Gerald mo appeal din kasamang Jerome ha. Yes mga kasama, once again mayong hapon. Unya, mauto kami sa ni kasamang Radzoman Jane Gallardo ang inyuhang makauban karong hapon. Kumusta man inyuhang kahaponon inyuhang weekend karon. Ang ubanon kasamang Jane kuan nagpahuway kay weekend. Unya, kinip mo ato ang mga kasama karon ba nga samtang nagunsa ka ng guna baron sa ilahang nataran o natuog baron sa ilawom sa ilahang diya sa ilahang lantay na daghan sa HP.
1: Daghan sa taga na dunggan kasamang Rem kaganiha manggod sa tong programa sa Metro Ratsada kay kita may nilingkod. Daghan kaayo nga nagpagreet kay fiesta sa ilahang ranting fiesta karong buwana.

0: kasamang remarks. Oh,
1: thank you, study ay.
0: Yung murag naglingaw-lingaw ro ng atong mga kasamang mga idol, labi na nga weekend.
1: Oo. Oh.
0: So, taas sila og panahon nga maglingaw-lingaw kasamang remarks.
1: Yes, tinood. Grabe, grabe ka mong angle diya, oh. Grabe, oy, oh. Wala magkuhaan ka na. Ang sa'y tawag, ana. Kanang face card.
0: Mas ngayag na kaya itong agtang po siya sa remarks.
1: Grabe siya na itong pagkatungaon niya. Aligre ka ayaw nun kaya ahaw na t-shirt, no? Kay sinulog man, ha?
0: So, color marag, blue po. Color blue. Color blue ka sa mga remarks. Marang color of the day, ginike. Daghan ka, I mean, ga-blue din, he.
1: Oo, yes. Bitaw. Kasamang Gerald po, nag-blue man. Okay, so amo ni itong music din kasamang Jane.
0: Murag kasayawon din ka din, ha? Kasamang remarks.
1: Okay. Yes, so mga kasama, ato ang tanaw din ato ang mga kini ang mag nag-greet, no? Or nagtanaw sa ato ang Facebook Live karon. Oo, di-di-di. Radyuman, Raymart Pugoy o Radyuman Jane Galliardo. Okay, so nag-grabe. Ay, daghana to ang nagtanaw itong mga kasama karon. Yes, mayong hapon kaninyong tanan, no? O, yung kasamang Jane. Ay, nadiri, mayong hapon, watching from Mabolo. Villahermoso Negros, Oriental, oo, si kasamang Lord Friends.
0: Naapo din hi kasamang Remart, ana siya nga, please ko greet ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles from Obay, Bohol.
1: Mm-hmm.
0: Salamat maayong hapon. Greet sa dya, happy birthday in advance niya ig June 16.
1: Okay.
0: Gika ni Chacha Boyles.
1: Okay.
0: So, happy birthday, advance happy birthday kasamang Chacha Boyles. Pero may mangini na ito makita ang iyahang pangan,
1: yes,
0: kasamang
1: Remart. Grabe, updated kayo o loyal nga listener o kasama nato si kasamang Chacha Boyles. O muna ganda program mo, comment gini siya kasamang Jane, no?
0: Murag sukad ko nang magsugod gini siya kadlaon. Pero may siya ma-shout out sa unang radyo, unang balita kasamang Rem nilang kasamang Arnold o kasamang Ken. Murag wag gini siya absent. Kung sa klase pa, perfect attendance.
1: Wow.
0: Perfect attendance ni siya si kasamang Chacha Boyles.
1: Yes. O niya, kasamang Jane, imo na mag yung lakbitan kung klase pa. Karon di ang buwan sa Hunyo, no? So, mao may pagbalik sa to ang kining klase, no? May pagbukas sa school year 2026-2027. Maayong pagpaminaw sa to ang mga estudyante ron, mga kasama og mga idol, mga tinun-an, no? Ang nibalik na pod, silbi na human nila, na survive na nila kasamang Jane ang tibuok semana, no? Sa pagbalik sa klase. So, imo na maging lakbitan. O sa ni sa ato ang
0: hisgutan
1: karon. Mayo, hagin ka sa mga dira.
0: But hisgutan na ito kay, syempre, nakaagi sa biyata ka sa mga remark. Ang ka-excited na ito. Ilabi na nga daghan kita bago nga gamit ka sa mga remark. Kung
1: paduog
0: na abri sa klase or magsugod ang klase. So, mo ni atong usa nga hisgutan sa pagkakaron.
1: Kinibito ka sa mga Jane nga kining inagbalik sa klase. Nakatry ba bukan? Nakafeel ka na nga excited na kay doon natay bagong papel, mga bagong school supply, bagong bag, o niya kining unsa pa may doon natay bagong notebook, mga gamit nga naman ang niya. Kaya napit ang masimhot pa ni mo nga, ala bago kayo ang eraser, no? Ang ana.
0: Ang ako ang na-experience sa una kasamang Remart, ma-excited gid ko, labi na bago ka, ayaw akong mga gamit. Hangtod na lang, di ko katog. Magpaabot na lang gigo kasamang Remart. Magpaabot na lang gigo kasamang Remart nga. Kana magsugod, nagdali ang klase tungod kay nindot pa mong gigo kayo na suwatan kasamang Remart. Masag bag-o niya, humot ang imong mga gamit. Labi na bag-o imuha uniform og sapatos.
1: Oh, tinood
0: na, no? Maka-excite, gano'n mo rin makapagana kasamang Remart ba? Okay. So,
1: kanang bag-o pag yung kuan, bag-o pang sa tawag ni giplan siya ba?
0: Oo, okay na. Kanang bag-o ginangir na.
1: Gito, oh, sa term na.
0: Giutaw. Gilutaw. Bagong giutaw nga mga uniform.
1: Pero sa una gid kasamang Jane kanang ang maatlak gid kog ayo kay kini bitaw ang eraser nga kanang nagsimhot nimo kay humot mo gyud ang eraser o nga mura bag maayo na lang
0: ko lami kanon. Lami siya kanon kasama ra war.
1: Humot gyud gayo ang eraser, duha pa gyud color,
0: white o gray,
1: di ba?
0: Ni ana sila kasama ra war. Dako na ko nakahibaw nga ang kana di ay white para sa lapis, pero ang katong gray for ballpen.
1: Ah, mao ba di ay
0: o ang lain-lain siya
1: kay sa una. Mao ba di ay kay sa una kasama ng Jane, wa ko ka try nga i-erase ang magamit og eraser sa ballpen. Oh, mao ba di ay sayang
0: ano na siya ang ingon nila.
1: Graduate na ba ta?
0: ang problema, nabatay eraser sa una. Oh. Ang pangutan na, nabatay eraser sa una. Nakasuway sa guka sa mga remark. Mm. Kanang sobraan sa daka-excited. Bagot ang ballpen, bagot ang lapis. Pero murag sa mga permiro na ang mga semana. Niya, igabot na din sa mataod ta ura ka sa mga remark. Mm. Kasuway ka nga, gikit-kit ni mga eraser sa lapis.
1: Oh, gikit-kit. Oh, niya, nahot na ng eraser.
0: Nahot na, oh, niya, alaon, mara na kay eraser. Wow, pero, bawot na sa kag-eraser, pwede mo yan, ay mula mo. Di ba? Pwede ka sa white. Ano, ilana mo, makamingaw ang mga kuan sa una ka sa mga remark, no, nga, pwede pa nga makahimu o ingon ana.
1: Mm. Agay. Pita, makatawag.
0: Wow, na, no? Okay, na, i-comment sa ninyo mga kasama.
1: Ma-experience nila, no? Mga experience.
0: Kaya, nindot mag-yod balikan ang mga sa una, pero di tanan, ha? Dili tanan. Katulong mga nindot nga mga naagian ninyo. Mm. Katong mga nindot nga experience nga kanagay makapahatag ninyo og comfort nga sa pagkakaroon makaano mo, la ninduta di ato sa una. So, ano.
1: Abdi kayo? Kasama Gerald.
0: Siya yung mga gipang flash din hao nga mga estudyante.
1: Yeah, kasama Jay, nakatry po kuan ni kinilaging magtipid ta. Kay kuan man, kinilaging tungod sa ato ang kawad-on po kasama Jane. Kung maupos na galiwan na itong eraser, nahurot na, talaan ang pikas tumoy.
0: Kanasad.
1: Ang imong lapis, talinis na ang ibabaw.
0: Ang pikas, talinis mo ang ubos.
1: Nakatry din po ka na.
0: Nakatry ta kasabang remark. Sa una, kay maglapis ko, dali dyan ko mabungguan. Mabungguan. Kasuway ko kasamang remark nga wala ko yung sharpener. So, kanaganing dili man gid ta well off or dili ta ingon nga kwartahan kami sa musay dili kwartahan kaayo, so usa ka ballpen okay na kay na namo ka sa mang remart, so mao na do nga magtipid gid ka sa mang remart, so walay sharpener sa una, nakasuway ka nga ang gitahal sa imong lapis kay kanang kutsilyo or kanang blade nga ana ra niya lahi og naw nga matalhan kung pinaagi sa blade or kutsilyo kaysa sa sharpener gyud. So inana ang mga experience sa una sa among panahon. Wow, mura magtiguang kayo.
1: Sama sa mga panahon na panahon pa itong kasamang Jerome o panahon ni kasamang Louie Nieves. Bito, kasamang Jean. Actually, to be honest, kasamang Jean, sa una, di good kaayo ko kapalit o kuan kining sharpener kay kanilaging nag-budget ta. Ahong paliton blade lang yun. Mm. Kay mag-save man ta kay kung sharpener imuhang kung anon, muna mag di, sa akong paggamit ba, mas niya, di mabali na pod, so naupos na yung lapis. So para makasave, blade na lang ang gamiton. Oo.
0: Nya na po yung uban ka sa mga rebar kay sa una, nagtuota nga, kanang ay naana sa ato ang huna-huna nga ang pinakaligon nga lapis kay kato ganing Mongol 2.
1: Mongol 2, oo, bitaw.
0: Kay Mongol 2, pero kami niya kaya ganing magtipid. Kato ganing tambok nga color itom.
1: Bitaw.
0: Kay dugay siya.
1: Dako po, muna man itong umagko tingaling kasama ang Gerald.
0: Dugay siya mahurot. So, maabdan pa rin mo grade 2. Grade 1 po nang gigamit. Maabot na yung grade 2 kasama ang remark.
1: Kaya, kung nagali ka ng, busy nga nila lang ba? Giagwanta yung tao gamit. Giagwantag yun ang taon.
0: Sa una kasamang remark, sungugon mi kay basta ko no gagmay nakaayo ang imo ang lapis, makabugo daw na. Makabugo ino kasi mga classmate ilabay na kay makabugo na. Oh. So, sa una nga murag motuor dayon ta.
1: Papatay kayo
0: kuan. Wala pa kayo tay mga nahibaw-an. So grabe kayo ang mga panghitabo pero makaningaw. Pero makuan mo guna to kasamang remark, ma-recall nato ilabi na gid no nga karon nga ting klase na karon gid nga buwan nagsugod ang klase, so makita nato ang mga estudyante nga maka una ta nga ingon ana sad gyud mi sa una murag dali kaayo ang panahon kasamang remark nga kani gani na apata sa kani nga panahon na apata sa eskwelahan pero karon trabahoan na ang atong giatubang
1: bitaw, so murag kuan kasamang Gino kung asa man ta nahimutang karon, importante pud kaayo nga di gyud do nato makalimtan to atong mga experience sa mga kinibitawng nagtungha pata, nagtuon pata, estudyante pata. Grabe bitaw niya sa una kanang nakatry pud ka kasamang Jane nga karon ang umanong mga estudyante hinatod naman sa ilang mga ginikanan. Kita sa una, nagbaklay ba? Nakatry?
0: Baklay.
1: Baktas?
0: Baklay. Oo. Elementary ko kasamang remark, kanang transfer man ko, kay magdepende man ko, asa mo trabaho akong mama. So, naka-eskwela ko Cordova, grade 1. Then, nibalihin ko og car, grade 2. Yan, nibalihin na po ko lang eskwelahan, grade 3, hangtong nagraduate ko, grade 6.
1: Wow, daghan so, na ba din yung mukuan?
0: Daghan kayo kasamang remark. Daghan kayo itong mga na-encounter, mga kalain-lain nga friends niya sa una ka sa mga remark, di man sa ingon nga masuya tano, pero makatanaw na to, mabrag ma-compare na to sa una, pero dili pa kay na nakabugat gyud ang comparison na to. Kanang akong makuanan gyud kay ganahan kay ko kana ganing butangan og panyo imong buko-buko ya with pulbos ka sa remark.
1: Yes, maunay mao ginay usag gyud ka sa mga Jane nga na habit gyud na og since elementary hangtod sa high school nga bisig ko na ta ulitaw slash ko ano na agya po yung labakara kasama dyan yung katawin taong kasama Jerome katong labakara nga puti
0: okay mura mo kagya sa paminaw na kubraga tinagad niya dato kay tanaon kasamang remark
1: kaya usap po kasama dyan kay hubakon man ko sa una hubakon kong masingtan ang likod so butangan yun ng mama nilang lula ho ang likod
0: so kinahanglan yun nga makuan kaya ang pulbos matod pa makapauga og singot kasama remark labi ng mga elementary pa ta kanang ganing naandan gid nato nga magduwa pa magdakpanay ka sa mga ramat kana pa manggidin ha ang kanang lingaw-lingaw labi nang patay cellphone
1: yes tinuod wa matay cellphone kay Gen Z ta pero nakaabot ta kasamang Gen sa kanang henerasyon nga kanang kasamang Jerome wala pa kayo technology oh Gen Z mi kasamang Jerome ha ikaw na belo alas kasamang Jerome oh Gen Z
0: sa pagid gihapon
1: sa Gen Z pa siya oh, oh. Sana all so, oh bitaw kasamang Gen magduwa-duwa pa sa una ingnan gali mi sa ato ang ingnan galitas ato ang ko ano mga advisor nga kana bitaw igaud to mo balik man ig 1:30 or launa nanimaho na mamong init
0: singot nanimaho mong singot nanimaho nang singot kasamang Rem
1: bita
0: pero makamingaw man murag gigot mo balik og eskwela gid no pero mao na dili pud lalim kay murag taas-taas dili ra nimo matikdan or dili ra nimo mamalayan nga pila kuan murag half of your life kay pumasa imong kinabuhi murag naa ka sa eskwelahan gyud ka sa mga remark no
1: pero
0: pero murag magpasalamaton gihapon ta kay di man pud ta maabot ani nga kuan sa atong kinabuhi kung mapud ta ni agi atong sa mga remark.
1: Yes, inood jud ka sa mga Jane labi na gyud dito sa mua sa probinsya sa Bohol ka sa mga Jane layo kayo amo ang balay na dinhi a siguro ka among eskwelahan murag naa aglapo-lapo
0: nya lak so distance
1: gyud kayo so lakwo na namo magbaktas mi kauban namo mga gagaw mo ang mga silingan ingana ka sa mga Jean unya nami kanang murag unsa man in mode of communication sa una kay bukid man lagi kamutanan ka sa mga Jerome wala pa man tay messenger nga pwede na ta maka chat or natay GC nga mga do na ta sa mo ang buhaton ka sa mga Gerald kani bitaw mo paroy ka sa mga Jean sa kaning ato ang makamot na man sound
0: mo ang mura siya butaghoy
1: oh, butaghoy oh, so iparoy ni namo so inagparoy namo mo na tay signal nga nag-abot na may dito skuan, tunga-tungas kalsada. So, maunay amo ang silbi sign or go signal nga naghinuwatay namin kasamang Jane magbaklay na magrupog baklay paingon sa eskwelahan.
0: Sadya, umlingaw po kasamang Ram kung daghan mo magbaklay.
1: Dinood, so, iparoy lang nina mo, iparoy, di lang natin
0: so, iparoy. So, kahibaw pa baka? Kahibaw pa baka mo taghoy or muwan?
1: Di naman ta kamamuhuyop kasamang Jerome. Oh, pero yung hanaon niya sa una kasamang Jane, so mulanog siya. No, mulanog
0: so, layo og maagtan.
1: Layo og maagtan. Mangugawag man sa kamutanan kasamang Jane, muna siyang mo-echo.
0: So, mga ito madunggan. So, kamo mga kasama og mga idol nga naminaw karon, pwede gid ninyo i-comment ang inyuhang mga na-experience pod sa una nga kanang nag-elementary mo, nag-high school, kaning high school kay medyo sugod-sugod naman ang crush-crush dari ka sa mga remark. Ang kaning elementary kay medyo murag free pa kaayot ta no, patakaara taon sa atong buhaton, pwede pa. So, ako pong nakuan ka sa mga remark kaya sa henerasyon naman ta nga kana ganing naanay mga pwede na nga maka-addo sa eskwelahan, nga nanay transportasyon. Pero nakakuan ko sa kung mga ginikanan ka sa mga remark, kaya puro mangin sila bukid. Nakasuway sila matod pa. O ka na ganing iputos ang ilahang balon o dahon sa saging. Pababuan o buwan.
1: Buwad,
0: so inana ang ilaha po da nga panahon. So murag, kuan sad siya no kanang lahi po ng ilahang na experience pod
1: oo nakasuway ko kasamang Jane kaning nanundog man ko nilang kuyag ni ate kay sa una lagi kay nagkuan man with me murag nagsunod gyud mga nagsuon ba so pilteg yung kuan magsave gyud kasamang Jane tapos nakatawa ko sa huang giputos og giputos ang dahon sa saging Paghabuan na wako naka mauba. So, nagisi ang dahon sa saging. Although, gihaub to, ha? Gihaub to. Pero na, kuan man, niya, gisi ato, ni kuan in town ka sa mang Jenny, unsa ni patim nakita yun ang kaning tulok ka buok. Unsa man, kay bakag unsa.
0: Unsa.
1: Sinog bang putput nga buwan.
0: Pero humat kayo na i-open. Open. Pero sa una ka sa mang Remart, murag wala, aragi na normal ra, no? Normal ra. Pero, naamang goy uban ka sa mga Remart, labi na gid sa kato ng mga bag-unang nga henerasyon, mauwaw na mo baon og mga ingon ana. Mauwaw na gani sa una ka sa mga Remart, may bawaan ako no nga dato ang akong classmate, basag iyahang ganing baon kay na ay hotdog niya. Kada gi mo porma mo ginang hotdog basta ibutan.
1: Oh, mura siyang bulubog.
0: Red dog gid na so, ano ko nga dato mo gini siya kay lami kay siya permi og sudan. Ako nang hotdog, longganisa. So lami. Lami inagid ka ayon na.
1: Aesthetic pud sila. Bitaw no niya. Ba mo gini madali-dali sa una gyud kaning buwan.
0: Mo
1: niya may natatok pinirito ka sa mga Jerome gisogba pa gid ka sa mga Jerome.
0: Klaro, pag-yot niya so, sinug ba?
1: So, nag-open ko din mo sa baunan na.
0: Mo alibwag yun ka sa mga rem.
1: Alibwag ang aroma. Ikaw ka sa Manjiro, waka experience ka sa Manjiro.
0: Murag datoon mo din. Murag datoon si kasamang Jerome.
1: Abotless ka sa Manjiro. Kasamang Jerome, natay comment din agi ka ni kasamang Lorna Margarita. Remind me as a daycare teacher. Hala, daycare teacher si Ma'am Lorna in Damulaan, Albuera, Leyte. Sa year 1998 to 2011. So Mayor Sixto de la Victoria on that administration. Si Ma'am Lorna, teacher di siya. Mayong hapon, Ma'am Lorna. So nag-recall me din his amo ang mga experiences nunot po sa pagbalik sa kining klase karong buwana.
0: So kaning mga daycare, so kinahanglan po ginis yung taas ng pasensya pasamang Remart. Kay mga bagong tubo ba yan, naadira ang nagkalain-laing personality. So kinahanglan gid kang mupataas, musabot sa mga bata ang imuhang gihandulan. Pero sa una ka sa mga Remart, kung ang teacher nga kana ganing mo discipline sa mga estudyante, malipay ang ginikanan. Kay mo magmatngon man ang mga estudyante, pero lahi na karon.
1: Lahi na pod karon.
0: Kay mabidyuhan lang.
1: Ma-viral man.
0: Viral
1: man. Kayo man ka sa mga Jerome.
0: Lahi na ka sa mabidyuhan. Lahi na naman sa mabidyuhan.
1: Kasama dyan, nailaing comment na nagigikan ni kasamang Eliza Cab. Agi yun na nako Ma'am Jane og Sir Mart nga ang baon putos og dahon niya musudan bulad niya amo ang bag kay net bag.
0: Inaanak ko dang ilang experience.
1: Maputi ingon nilang mama kasamang Jane sa ang mama nga ilaha pong bag sa una aron lagi in tao kay nilaging wa ikapalit kasamang Jane kay daghang man nagsuon. Agi lang gamiton kay net bag.
0: Sa pikas pud namo kasamang Remart pwede plastic. As long as mabitbit lang gid nila sa ang ilahang mga gamit. Napo dere si Ma'am Lorna. Si Teacher Lorna, ako nakasuway ko og dahon saging og piniritong tulingan og saging.
1: Lami kayo, ma'am, ang tulingan.
0: Piniritong tulingan. Suan og hanga. Sauce. Sulbad na ang imuhang paniud to.
1: Yes, oo. Kaya sa una ka sa Mang Jane, lain po mi kay dili mi sa tanang panahon kining ato yun sa classroom mga upaniod to. Sa una, maglupo-grupo mi ka ng ato mami sa ilawang sa kahoy, nakatry mi nga na.
0: Ilawang sa manggahan, kasagaran.
1: Sumunan na siyang picnic style, no?
0: Lingaw kayo ka sa mga Remart.
1: Pero karon ato naman sa school canteen.
0: Cafe. Ana naman ron, cafe.
1: Or sa cafeteria.
0: Ana na gyud.
1: Static na kayo.
0: Mga mahal na food ka sa mga Remart. Sa una, kay dapat mag-bound kag sudan, kay wa mo kayo bound na kwarta. Kay di pa man mo mupliti sa una. So, mag-antos, kaya na ganing naanad na po mo nga, huwag mo'y baon kwarta, so mao lang mag-baon din mong sudan. Uban, gani ka sa mga Remart, bahala guway sudan, basta naalang yung kanon.
1: Maog yun,
0: pinaka-importante yun ang kanon kay mabusog naman ka. Mabusog naman ka sa mga Remart.
1: You know, dyan ka sa mga Jane. Unya, laing challenge ka sa mga Jane, kinilaging di man ta mag-sakay no, mantay service. Kaning ting uwan. Kinumdam po ko sa una, huwag mag-uwan ka sa mga Jane, maglumbaan na in town, mig, kuhag dahon sa saging. Kaya ang dahon sa saging, sa ato na hisgutan ganina, iputo sa kanon. Pwede po na alternative, no? Nga panagang sa uwan.
0: Yes. Pero kato ng tibuok.
1: Mag-amping pagid ka sa mong Jerome, kay ang mancha. Kay
0: mupilit man na. Mupilit.
1: Mamancha man ang polo. Sus.
0: So, gawas lang kung padung na uli ka sa mga remark. Mm, kaya pwede naman mabasa. Mas mali pa yung mangunta. Lahit mangunta sa una nga, gusto ta mo ligog uwa na kasuway pa, baka karon ka sa mga remark nga, makaligo ka guwan.
1: Oh, kuya na manon ka sa mga Jane, kung maligog uwan, kay na may kilat ka sa
0: oh, dagal, murag na kuha na punta kay, nahadlok na taba kay.
1: Maligog naman ang kilat, good.
0: Kuha naman, mukao naman ang saw ang kilat.
1: Sa una hala, garabi, ay pangagudan ko.
0: Dagal na kay ni share sa ilaha ka sa mga Ramart o mayong hapon na nakatry po dako sa una og balunan dahon sa saging sudan bulad ika ni Ma'am Annalyn Cuyoca variation
1: yan na po si kasamang Lori na kasamang Jane, salamat sa pagbasa sa Ramart og Ma'am Jane, so inspiring.
0: Nakasad po diri, hi ninyong tanan ma'am, ang among nasuwayan sa una ma'am, balunan namo dahon niya amo sudan, uwiskan lang og asin. Kay mo parat, ano yun, mo parat. Na mo po nakasagaran sa unang kasamang Ramart nung itoslo ura og asin
1: or naka-tripod ka sa mga Jane Kining, itoslo sa asin ang luya. Oo. So, mausap po na dito, pero dili atibok luya. Kay hang kaayo ka ng
0: pizza. Ba? Kay hang man po na.
1: Hang, oo. So, itoslo na nimo ang luya. Panita lang na nimo. Yeah, magkuhan ka gamay nga portion. Niya,
0: so, humot
1: sa
0: lang yun kayo siya. Egg open.
1: Wala na. Kuhan na. Sulbad ng kagutom ka sa mga Gerald.
0: Sa crisis, no? Pero ang kuhan sa una, good kay basta makasurvive lang ka. Nakugihan po ang mga estudyante sa una ka sa mga remark na maka-eskwela kay bisan ganig unsa kalayo mo baklay good para lang gyud eskwela mabago ka ko na kay nabasahan
1: Ma'am Lorna. Oh, di lang na.
0: Kuha yun na, Ma'am Lorna. Kuha yun na, Ma'am Lorna. Kaya nakarelate ni kay na, mo yung classmate na. Di lang na mabasahan diri on air. Nakarelate ni Ana, Ma'am Lorna. Hindi kompleto ang imuhang elementary days. Na-open na hinungun.
1: Oo, grabe.
0: Naapod na rin kasamang, naapod na rin kasamang remark, no? Nga, ako kasamang remark o kasamang Jane, kasuway pod ko, puto sa baon dahon saging, paibabuan o ginamos, unya ang bag, neck bag nga di color. Kaya nang ginamos, lami po na kasamang remark, lami, labi na nga mababaw siya sa mababaw init siya. Nga kanon.
1: Kaya mo naman siya maluto.
0: Masabaw din. Lami ang una, manggunaan ang ginamos kasamang remark. So, nagana kayo ni-share sa ito. Na-open na, no? Na-open na ang gingharian sa Encantadia. So, atong dawato na ang mga sangring yung usod. Nadari, akong gimingawan, gika ni Ma'am Winnie Martin, akong gimingawan, akong bound sa una kaon mais, pailadman ginamos nga gipa, asin, gipa, isan o giparisan.
1: Giparisan.
0: O giputo sa dahon po sa elementary pakod gaya sa San Nicolas Carlos Elementary School. Magpalayo in town kung magkaon kay mauwaw ko sa akong mga classmates. So, dahil mga inana pod ka sa mga remark, no? Nga, kana ganing mauwaw, gid ka, kaya namang pugoy ubang mga classmates. Nga, sumugun ka, ah, ginamos yung sudan. Ano ba? Dahil ubang mga inana. Pero tungkol kay bata pata sa una, maunang mapalayo lang gid ta. O, mapalayo lang gid ta.
1: Kasamang Jane, to be honest, nakatry ko aning kining magbound o kaning mais kasamang Jane. Kaya aside nga dito sa muana, ay kahumayan, naman po may mais ato tayma. So, para lagi mas makasave, gipagaling na mo, may gihimong bugas. Usag yung pugko ka sa mga Jane, guilty yung kuan ang amurag yung tag mauwaw. Yun nga, mukuan sa mais ka sa mga Jane. Pero ato nga time din, no, dapat na itong ipasalamat kay at least doon natin nakaon. Pero ka sa mga Jane, I don't know lang yun, di yung makasurvive o kanang magkonsumo ba itong mais. O kay makafeel ko nga, dili ko wako na busog.
0: Dili bugat o busog. Lugay po ka mabusog basta mais ka sa mga remor.
1: Oo, niya medyo ang tiyan kay magsigig dago.
0: So, dali sa kagutumon.
1: Oo, nga na.
0: Naapod yung mga ubo ban ngayon na kasamang remark no nga ka nang dili anad sa mais aray sila sa humay pero sa una mungod kasamang remark marag mahala na gyud ta marag luxury na kaayo na ato ang humay tagsara kaayo ta makahumay gyud sa una kay ang mais mangod mas brato sa una pero karon mas mahala
1: mas mahal
0: mais.
1: Na ang mais
0: pangita na po dron pinangita na po dron ang mais
1: nanap pila ini paambit din kasamang Jane si Jennifer Alicaba na siya good PM ma'am kami sa una elementary pa ko ako ang itlog og buwad ibabaw sa kanon. Oo, at least kuan na ni imo ma'am no kay at least na nag
0: itlog. Mahal na kayo. Murag gumakaana ka nganay itlog dato na mo
1: dato
0: sa una.
1: Dato na mo sa una. Ako murag nakabound kog itlog sa man Jane murag pag kuan naman high school naman.
0: Oh, high school. Yung
1: kasagaran ginahong bound sa pag elementary kining buwad. Kaning mag nakatay po ko kasamang Jane kaning magbound og kining ginisang kalabasa. Oo, ikuan pag yod kanang ilain lang siya, ilain ni mama na gamay garapon. Nya. Kasama din nakatry gid ko in town nga kani bitang way garapon makahinumdum pagid ko ang nasudlan bitaw di ay saw ang baon kay kana bitaw kanang can sa or sudlanan sa kanang dishwashing so
0: okay
1: bitaw yes kanang lagi ko ka kanang lagi ko kahinumdum lagi mao di ito nga murag mura sila mananaw ha mga classmates sa una
0: pero para nimo sa una murag okay ra okay na baunanan man basta di ay tabon mangud ka sa mga remark di mayabo
1: nakatry go unya kuan bitaw la usag yun sa kuan manin dishwashing soap man na. Dishwashing
0: uso,
1: paste.
0: Usap po, gid na kaayo sa una ka sa mga remark. Di lang kay dishwashing ka na sa mga ice cream. Pwede na ito mabawunan sa una.
1: Bitaha na lang siguro kung ice cream. Katuloy ako kay dishwashing paste.
0: Pero nayo ba na ka sa mga remark na ay nakoy nabantayan pa na sa una. Nga kwaon, gina nila ang kanaganing pangan. So white, kung ibto na ni mo ang plastic, kay white naman lang na.
1: O, di kayo label.
0: Usap po kayo sa una ang tubigan nga kanaganing sito. Ano mga inana ka sa mga remark na mag na to ilabay. Di na to ilabay kay pwede mabawunan og tubig. Susdaghan na kayo ni Pamit no? Padari.
1: Okay. Nadin si Minako Aino. Sa amo po, ma'am, sir. Masiyaw nga kanontas utan Bisaya Parisan ug buwad pa shout out ma'am sir always listening here sa Upper Camp 8 Toledo City. Unsa ning masiyaw ka sa mang Jane?
0: Masiyaw ka na gining yellow corn.
1: Ah yes, yellow corn
0: no. Lami kay na kasamang remark. Sa una gatuo ko na kasamang remark na ay koy classmate nga kanang nakabawon pud gini ana. Abi na kong nay itlog iyang kanon. Kay yellow man. Nay itlog. Mura kong nakuan nga ganahan ko magbawonin ana nga kanang rice nga nay itlog. Ana ba I mean, mais nga na ay itlog. O, mais nga na ay itlog. Pero, kuan gidi ay ito siya. Yellow corn gidi ay ito siya nga ginaling ka sa mga remark nga pwede ni mo nga, lami po na siya, mura lang siya mais. Ah, mais mga siya. Pero, naala siya yung color.
1: Maudi ay ni. Dito, kasama Jane ka, yellow ra nga mais dito sa Bohol. Kasama Jane, napoy lain din si Ma'am Jennifer. Financial po ni, no? Lipay na kaayo mi makabawon mig piso sa una kay daghanag mapalit. Oh, bitaw, tinugas sa Ma'am Jane.
0: Dako na na ang piso sa una.
1: Actually, kasama Jane, ako ang bawon sa una, pinakadako na yun ng 5 bag elementary. Kasagaran yun na ihatag nilang mama 3 pesos. Unya, kay bawo kag unsay mapalit sa 3 pesos, makapalit na kog baliga piso nga pansit, pang pwede pang dagdag sudana. Unya, usa ka barbecue nga saging og usa ka ice candy sa kaning time sa recess ka sa Mang Jane. Oo, di ba? So, ingana ang budgeting sa una.
0: Yeah, so pinakadako pud na ko murag nakatungtong kog mga jest sa mga remark. Kay dala naman udto.
1: Oh, dala
0: udto. Yeah, magbasag udto, mag-ulian man mi ka sa mga remark. Sa una nakaabot.
1: Duol ra din yung skwelahan.
0: Duol ra pero di ko mauli ka sa mga remark na amon po yung mga namaligag jud an. Nakaabot pa ko nga tagdos ang munggos og bihon. Lami ra kay na sa una ka sa mga remark tagdos, tagdos in ato ka barato sa una, pero dili pud lagi minana pud kadaghan og kwarta. Kung bukuan mo eskwela. So naapod rin ka sa mga remark murag naana ni siya sa mga henerasyon nga kana okay na ang ilahang kahimtangan. Ako sa una aho ba murag taga Bohol gyud ni kasi aho bas balon baso niya dari humba ni aw ko mo pakita mauwaw ko mo pakita kay daghang mangayo wa na koy aho. Naod ginana. Naod ginana ka sa mga remark no nga kanang sobra sa kalami sa imong sulit hindi ka magpakita kay mahurot man, mahurot.
1: Dugukon man ka.
0: Dugukon dyan ka sa mga remark. Ilamin
1: na yun kung kaning tig-amiguhon ka ba, friendly ka nga estudyante. Kanya, kaning nakabaon ka glami-lami kay probably na ay celebration, na ay nag-birthday or fiesta baghagikan sa inyo ha.
0: Naka-bring home.
1: Oh, bring house.
0: Oh, niya, initon naman ka sa mga remark.
1: Tinood.
0: Niya, pwede rin mong mabalon kaya di pa man na yun madaot gyud. So, maunang kung makababoy gid ka.
1: Tago.
0: Tago. Pero murag makasabot raman pagit ka sa una ka sa mga remark. Pero di kayo na big deal gid sa ato. Di kayo na big deal sa una kay lahi naman gid ka iron nga panahon.
1: Yeah, sa una po kasama dyan, pwede mag nakay grupo, no, nakay close gyud ng mga classmates, mag tapok mo. O niya, kinibit na maghinatagay mong sudan. Di ako'y pansit, bailo inig kuan, piniritong kuan, tulingan.
0: So, daghan po diri ka sa mga remarks. Ako pag kami sa una gikan ni Bell Aguilar kami sa una mga idol kay mamaligya sa mig utanon una mi musud sa school para makapalit mig sudan unya bihon rajud town tagdos ang bihon sa una yes nakabot pagay ko nang tagdos nga bihon.
1: Grabe,
0: pero
1: no?
0: na makaana pod siguro ko no nga grabe ang inyuhang kaagig yun. Oh. Ma'am or sir bani kay iyang profile murag lucky pero bel ang iyang pangan. Mo na saludo gyud kay ko sa mga hardworking gyud nga mga estudyante kasama ang Remart
1: kay. Mogid kasama ang Jane.
0: Bisan sa kalisod oh mamaligya pag sila kasama ang Remart ug watanon para lang gyud naa sila ikabound. Ang nasa gyud nakaila kasama ang Remart
1: ikaw wa ka try aning mamaligya ka or nakay pabayloan nga something
0: oh wala papel. Ko ka oh wala ko ka try kasama ang Remart kay bisan nagkalisod mi sa una nakatrabaho man ginagmay akong ginikanan nagchicharonan akong mama nakatrabaho chicharonan manindya siyag tanom niya construction akong papa so bisag gagmay ang sweldo sa una maka-provide man gid sila nga panud-an gid namo mo nang murag blessed pod
1: blessed
0: ba
1: pod, blessed yeah, barato ra pod sa una
0: barato ra pod gid sa una
1: pero kasamang Jane sa una naka-experience gid ko ani nga kining naa lagi ta sa bukid for example kasamang Jane naay kining tingbunga sa buongon so kuhaon na namo kasamang Jane ang tingbunga niya tipak-tipak ko na sa usa ka tipak which is tulo na naka unsa may tawagan ni tulo na ka slices matingali na kasama din sa buongon pabayluan ang papel or iba ka well magbaktas
0: ni bayabas
1: makagawan may bayabas okay dai ay tulo ka bayabas dagko kay ni hinog ni bayloing na po ka papel wa na school supplies na kasama din
0: oh nakatagid ko ana survive gid ka kasama ng remarks mga ginagmay nga paagi gid no ginagmay nga paagi ba sa una pero karon kay ang mga bata kasama ng remark no di naman mo dawat og 5 nga bound pinakagamay na guro ng 50 karon elementary pa
1: kaya ang 5 nun kasama Jane usa na malay
0: usa na palit mahal ang Jess na magali ang pan
1: tinood yun
0: sa mahal na kaayop
1: kasama Jane naminaw di ayaw ang iyaan karon si Insi Dominga Kahes ano siya naminaw mi karon te kamo ni kasama ni Ma'am Jane
0: may mayong hapon Insi ma'am
1: Ma'am Dominga
0: Kahes Ma'am Dominga mayong hapon si Insi din ha
1: akong iyaan mayong hapon di kumusta man sa Zamora oh yes tinood na kasamang Jane uniya kuang yun kinibitong naan nagwitay discard kay sa una sa grade 6 na ko naamay kanang usa ka tindahan dito sa mong eskwelahan uniya kining kuang bitaw kasamang Jane maglisod siya sag-ob og tubig so usa ko sa musag-ob niya ang usa ka galon murag 5 man tingali to or 3 ba to so mukaos ko inag-udto kay lunch break man so makakuan-kuan pa makapaldo-paldo ta kung karon nga term no
0: oh
1: makapaldo-paldo gid kasamang Jane so mukaos ko dool naman sad ang kuan tabay niya bumba-bumba may na lang pod ba naay pang ice candy naay pang barbecue unya ang uban pag idihog na tos alkansya nga ang alkansyahan pod pwede pang pulbusan
0: pulbus nya naon ra pero sa una pod kasamang ramat ato nang kuuton ano man na diba
1: kuuton
0: kuuton labi nag maalanganin ta sa kwarta so ipuli lang mawala tas ato ang term sa una nga ilisan lang ni nako
1: ilisan lang. Kasi pa man yung ubang comment din kasamang Jane ubay-ubay na
0: murag, ano murag ang ilang common gid kasamang remark no nga kanig yung pababuan sa kanon pababuan ubuan ilang kanon ya net bag ang ilahang bag ang ila ang mga kasagaran gyud nga naka naminaw na to karon nga ni comment pod sa ilahang mga experience sa una
1: so ikaw kasamang Jane naka try man gyud kag i-invite ka no as keynote speaker kay tungod sa imuhang mga triumph and successes in life i-share naman ka I mean na-invite naman ka nga mag-keynote speaker i-share ba po din mo sa imuhang katong eskwelahan nga imong gitabungan kaning imuhang mga kasinatian sa una
0: i-share ta gamay ka sa mga remark no pero dili pod katong gikan gita sa elementary so lain-lain man og struggle so lain-lain man karon kay uso naman na nga kana ganing ma-burnout na ka sa mga remark
1: mabitaw, no?
0: So mao na ato ang gi-share sa ilaha nga kana ganing valid ang imuhang na feel
1: kaning sa ato ang mental health ug emotional kana, health
0: kung gikapoy ka
1: no?
0: Kung na times nga ganahan ka mo give up kana ganing normal ra na kay tawo ra pud bi ata ka sa mga remark so ang ako ang murag kuan dito sa akong kinatibukan nga speech ka sa mga remark pwede mo pahuway pwede mo balik sa uno ana pwede ka mo start over as many times as you need ana ka sa mga remark as long as dili ka mo give up
1: hinay
0: na ato ang gikuano hinay basta kanuna
1: mabuti tay mo hang nakaitula ato pag college na to kay classmate pamini ka sa mga Jane mga kasama na kay umuusad kahit banayad
0: wow grabe kayo
1: grabe to kasama Jerome ilista kasama Jerome umuusad kahit banayad
0: grabe kaayo. Naay mga kuanre kami jud sa una gikan ni Romanita. Kami jud sa una diri sa Camotes, San Francisco. Ako bag bully og PC ang para sa abaga. Kung makalubok og humay dahon saging ako pustan kung mais taperware sudlan buwad itlog lunggo ang buwad o diba putput ah so kung humay kay saging iyaha kay dili manggood siya ka naging dali mabungkag ang humay once manggood mapurma ang humay kay samang remart mapurma gid siya
1: ingana nga naman sa saging
0: murag ka na kung ano murag pastel karon
1: pastel
0: ang mais
1: nasa kasama okay. Okay. Mm-mm. Okay, yes. Bitaw ka sa Mang Gino, sakto yun. Oo, kanang mahulma mang yun ang kanang dali ra ang humay, no? Kay kaning magpilit man to siya. Oo.
0: Ang mais kay dali man mabungkag. Murag naglami gina itong istorya. Hindi ka sa Mang Remart.
1: Unya ka sa Mang Gino, mo kuanday ta kining sa Pikas Bahin Pod. Oo. Kay mo hatag tag update. Mm-hmm. Doon na mo ginahitabong vehicular accident. Dito sa may El Corso, no? Sa SRP Kasamang Jane. Karoon, gaganinang ning mga alas dos or na report siya Kasamang Jane alas tres. Uniya, sa tuang initial nga kuan po, pinaagin ni Kasamang Radyoman po Lauro, nakalas yun Kasamang Jane kay Duhaman ni pick up nga sakyanan o motorcycle. Uniya, ang motorsiklo Kasamang Jane, matod pa sa tuang initial nga nakuhang impormasyon, pinaagin ni Kasamang po Lauro, nakalas ang driver o ang angkas sa motor Kasamang Jane. So Kasamang Jerome, muhatag tag update, standby na ba si Kasamang Pulauro Kasamang Jerome kay ato apo ning Dawaton Kasamang Jean, muhatag tag update ani maong panghitabo no kay maupod lagi ni ang usa sa mga ni kuan nga alarma karong kuan na Kasamang Jean karong adlaw unya naka standby na sa tuang bikas linya si Kasamang Radyoman Paul Lauro. Yes, Kasamang Paul, kumusta man ang vehicular accident nga nahitabo ka ganina, Kasamang Paul? Yes, Kasamang Paul?
2: Remark, Kasamang Jane, may hapon. Doon na ay update. Dato na yung maluap, malay, kamunalay ako ipaling ko dyan. Kaya nagplano to ako. Kamuna lang kay naglihok pa man tayo dito sa field, no? So doon na natay nga ining nakalas Kasamang Remark o Kasamang Jane. Kining nangamatay in town. Nakita ni sa investigasyon sa itong kapulisan nga medyo sayop yun is motor kay kanang U-turn slot diya nga bago doon sa El Corso sa may ni U-turn siya bisag go signal kining going straight sa padong og south no north o kining padong og north unya pagkaigo pwede yung pasoka yung motor in town na remark no na drag yun og mga 25 meters ang pagkadaro ining maong motorsiklo so naitabo ni kaganiya mga alas dos pasado no unya kining nakalas ka driver na ilhanan ni nako kasamang remark siya si Bernil Navares wapatay edad ani og address unya ang iyang back rider ang kining driver's motor dead on the spot yun is siya no yung motor na pasok pa yung taon ining pick-up makita diya sa itong ulagway picture diya o niya nasa tayo video diya kasamang remark na pasok yun din taon kining ilang motor niya kining angkas nga babae dito na nideklara na ni siya nga dito na rival sa Cebu City Medical Center kining si Crystal Claire Mundares kining mga apelido ha medyo korta-kortahan yung mga apelido ha no unya mainig trabaho dilang natungan lang iyang kumpanya unya giimbestigaran na ni Sharon sa atong TEO ang driver sa pickup Ford Raptor batan-on pa kay ni remark si John Idril Bakalangko Bakalangko 23 anyos
1: oy
2: nagpuyo ni sa Corona Del Mar subdivision sa may Pook Talisay City. So, ang atong TEO, nag-imbestigar na niini, o niya, nakitaan ni sa pasyonang investigasyon, kusog yung dagan sa Raptor kay go signal man siya. O niya, kining motor ni execute o U-turn, anang U-turn slot niya nga bag-o. Doon ay bag-o rin niya nga U-turn slot. Wala niya na makakuha, no? Kung sa kalidikado ba? Pag U-turn motor, ang Raptor nga perti kusuga kay go signal, dito. Perting pagkapitia, perting pagkaigua. Napasok ang motor, nakalabay ang driver's motor o yung angkas mabay, mo itong nagrabihan silang doa. Ang driver sa motor, sa kunikay kaingon, dead on the spot. ang babaeng angkas gidapag si CMC sa atong medical team apan dead on arrival pod sa Cebu City Medical Center, no? So ang driver sa pickup gihold ang una sa atong TEO kasama ang Remart. So mao ni ang atong updated report nining aksidentes kadanan diha sa may SRP. Amping kanunay rebel ka lang mga magmotor-motor diha, musod mog SRP, amping mo kanunay kay kusog kayo ang mga four wheels diha nga magdagan magsubay north og southbound. Ikan dito si Gawas kasama ang Remart, ako niyang Radyo Man Polauro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Dagan salamat ka sa mga Radyo Man Polauro sa paghatag og update mahitungod aning vehicular accident nga nahitabo diha sa El Corso ning SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Kay si kasamang Radyo Man Polauro man ta kasamang Jane ang mulingkod karon tungod lagi kay karon si kasamang JQ. Pero daghang salamat kasamang Paul, no, sa pag-roving nimo diha, sa pagtubag sa maong alarma. Mao na ang ato ang pahimangnuan ato ang mga kasamang kinilaging mga motorista nga mag-amping kasamang Jane, kay kinilaging malikayan nga dunay mga disgrasya nga mahitabo kasamang Jane.
0: Mm-mm. No, labi na gyud kaning mga motorista, labi na gyud nga moagi din ha sa may SRP. Kay kasagaran man gud moagi dira mga dagko gyud nga sakyanan. So kita nga mga motorista or magsakay og motor, pwede ra gyud nga gyud ta mo pidpid duol sa mga dagko nga sakyanan kasama ang Remart. Kay muraga delikado gyud kaayo. So likayan pod gyud na nato no nga mo pidpid sa dagko nga sakyanan, mo overtake kasama ang Remart. Alang pod sa paglikay sa ingon ana nga mga disgrasya. So kapahulayang dayon ang ihatag unta kanila kasamang Remart, no, kay murag subo gid kaayo pamalandungon na hibaw-an na pud bakha ni gid sa pamilya. Kay murag trabahante man daay ning maong babay ang angkas kasamang Remart. So unta mapaabot na pud sa pamilya nga ingon ani ang nahitabo. So nasubo pud gid kaayo ta ani nga balita kasamang Remart.
1: Yes, sino una kasamang Jane unya muhatag lapud tag dugang update mga kasama diha sa tuang DYHP RMN Cebu Facebook page. Unya mga kasama, ato ang oras karon alas 5:43, ato ang ipadayon ato ang paghisgot-hisgot kalingawan ning adlawng Sabado human lamang sa pipila ka mga pahinumdo mga kasama. Mobalik mi. Oras alas 5:44 na sa kahaponon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ang husay.
11: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly. Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
14: Kulay si Mario. Nakoy diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Oras mga kasama, alas 5.47 na sa kahaponon. Niya padayon ta mura, uy man sa minya tong kwan ka sa manjin mura man ta mura atong ta balik ato ang music ni kasama ang JQ. Welcome gyapon mga kasama sa tong program Saksak si Nagol. Okay, uban gyapon na ho si kasama Radyo Man Jane Galardo. Yes, kasama Jane.
0: Yes, balik gyapon ta kasama ang Robert. Wow. Murag napatay oras siya na bilin.
1: Napatay na bilin.
0: So, nindot po lang ato ang nahisgutan kaganya kasama ang Robert nung kay daghan po ang nipaambit sa ilahang mga experience. Din, sa no, una, medyo nalingaw kita. O, hisgut.
1: Thank you kaayo mga kasama o mga idol.
0: Salamat kaayo, dude.
1: Nipaambit sila kasama ang Jane no, sa ilahang mga kasinatian sa kining estudyante papod sila. Unya kasama ang Jane sa doon na pamantay minutes. Time is time. Oh. Kung kasamang Jane, naaman tayo kining sa programa ni Attorney Rufil, no? Oni naamay straight to the point dance challenge. Oo. Oni kinibitang ato adeng courtesy no, ni Idol Boyki sa 93.9 IFM sa paghimuog
0: steps.
1: Yes. No? Oo. Oh, grabe gyud. Nanabay entry tanan sa straight to the point dance challenge.
0: I-post niya, i-tag ninyo ang DYHP ang page ni Attorney Rufil para makita na mo.
1: Mga kagabi, murag ni sayaw naman kakasamang Jane. Kauban na to ang mga CNU communication
0: murag
1: interns.
0: Murag na ahag yun ta kasamang Robert. Gatuotang nga mag-report rata, no? Nagatuotang nga magbalita rata. Pero basag anhi sa DYHP Armen Cebu. Dapat ana aragi doon tayo. Ito kay ana. Murag isda.
1: Sayang lang kayo kasamang Jane King at ang mga interns na humanag hapon.
0: Swagid sila. Mag-guest sila, no? Kay ubay-ubay. 8 sila kabuok. So at least, nakahatag po doon ta sila o mensahe. Kumusta ang ilahang experience.
1: Ato na lang yung shoutout niya itong mga CNCOM interns. Yes. Si Olive Diguero. Si, kesa ni kasamang Jane ang uban, si Abetha Hincono. Si Delphine Junior Lidot. Oo, si Rabi Muscada. Sa pamaning uban, si Alisa.
0: Erica Cue.
1: Erica Cue. Si Alisa. Sa pilido ni Alisa sa manje? Ligario. Alisa Ligario. Olive Diguero.
0: Rabi Muscada. Muscada. Bato siya. Si China Alperez.
1: And Jasmine Maghanoy. O ni, na-mention
0: si
1: na ba tayo? Abetha Hincono. So thank you kayo to ang mga CNU communication interns. Niya kagahapon ka sa manje na human naman sila. Oo, so kagahapon ilang last day. O niya, isip kaning finale. Finale. Mani mo ang entry. Ato ang entry kasama ng Jane.
0: Entry sa jingle.
1: Sa jingle.
0: Straight to the point.
1: Straight to the point dance challenge. Accept na to ang challenge. Muna na tayo entry. Kasama ng Jerome, ato nang i-play. Ano makita po ni mo kasama ng Jerome?
0: Kaya dapat na siya entry po kasama ng Ram.
1: Kasama ng Jerome, ato ang i-play. Ato ang, kung ano, kauba ni kasama ng Rajuman Jane Galliardo o ato ang mga CNU interns. Ato ang entry sa straight to the point dance challenge.

0: Pakpak. Duman kayo yung pakpak. Pak, oh. Pero nag-practice good me, Ana, ano, kay para makuha
1: ganda mo. Bila man ito ka-take sa...
0: Maihap nga, makuha ni Namo nga kaniya video. Pero hindi na naman po na ang result. Hindi na ang suga.
1: Ang suga.
0: Hindi na ang suga kasamang rep.
1: Ayan, ito ni sayawin ko sa manjin. Atong tudlura ito ang mga kasama. Oo. Sama o nga ko.
0: So, kinahanglan ba ta? Ang mubarong kasamang... Ang sama na ito. Ang
1: mubarong na ba si kasamang JQ sa
0: iyo? Ay, kuhaan sa niisip nga panghinapos na po sa itong programa kasamang remark.
1: Finale pang finale na. Ay, doon na pati 9 minutes. Oh, kasamang Jerome, kasamang Gerald.
0: Ang sama, mubarong.
1: Sayaw ka di ha? Ay, lingkod lang ko, no?
0: Okay,
1: so,
0: sige, lingkod. nakalimot na rin ako sa staffing. Gabi pa man unta tayo practice sa anika sa mga rep.
1: First time ni nako na makuan pa ka sa mga Gina. First time ni na sayo gabi eh. Kaya wapang guru ka mao sa steps, yun. Oo. Si Idol Boy kaya ito mga FM DJs, hanas na kayo, ani, pero kita, ato o ginigit.
0: Rata-tanaw, rata-pag-first kasi sa mga rem. Kaya muraga,
1: so naka-entry na yun ta.
0: Oo, pag una, kaya muraga ako, murag lisod, manggid niya. Isip ako ka sa mga remark, gawas ni mo, kaya kapag-baw ka musayaw niya, ako nga, kanang kinahanglan rang warawara sa kamot, so muraga lisod, dyan sa mga steps ni Ini.
1: So ato tudluan, kasamang Jade, niya, pwede mo mag-upload sa maong dance challenge mga kasamang mga idol, niya, gamit ang hashtag straight to the point dance challenge. Yes. O para makita, matag and ma-post nato sa to ang Facebook page niya, mas mo trending pa. Oo, kining nga to ang kining maong dance challenge. Okay, kasamang Gerald, andam na ka kasamang Jane? Nagpanikad na?
0: Dapat andam na. Dapat permi nga andam ka sa mga rap.
1: So mag-kuan-kuan na ta, magwarawara na ta.
0: Warawara na ta sa mga kaya, kumabarog mi mga kasama, di man good mi
1: mga kita. Kuan na ta sa frame.
0: Maputol, o, basing maputol mi.
1: Okay. Okay, let's go kasamang Jane. Oh, mag-counting pa ta. Oh, ditso na.
0: mag-agad ito sa beat.
1: Hawak natin ang beat. Okay, let's go.
2: Andam na ba mo?
1: Pagpakpak na.
2: Alas 6 sa buntag. Subo

0: Grabe, oy, dungan na ta. Dungan kayo sa pakpak.
1: Dungan kayo sa pakpak sa mga rags. Sa paglabyo, sa kamot.
0: So, ato di ang pasalamatan no ang nag-compose sa maong kanta kasamang Jane nga kaning so kini paminaw ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok sa iyang program nga Straight to the Point niya. Unta do na nay entry si kasamang Jerome, si kasamang Gerald, mo nang dapat do na mo entry ha, magpaabot mi mga kasama, pwede mong mag sa tawag ani sayawon kasamang Jane unya itag ta no unya yes. Ato anang i-post sa ato ang kuan ato ang Facebook page kasama
1: yeah. Yes mm-hmm. So punta ka ba ng maswertian ma play sa program
0: yes oo oh, oh. Oh, doon na mga entry o oh, dia si Idol Mikey si Idol Boykid doon na oh, kuan entry sila mo gid ni ang nagkuan no kini nag, napasikat oh, ani nga mao nag create ani steps oh, oh
1: so,
0: grabe
1: so timing mao na daghan pud ang nanayaw gid ani kasama
0: ni atangi kay kasama to ni Rufil.
1: Oh, mo na ang giatangan sa kadaghanan.
0: Ay, giatangan yun. Ato yun eh.
1: Masayaw siya mismo sa iyahang kanta.
0: Oh, sa iyahang wow, kanta.
1: Gana, oh. Pero, basta mga inana, gani ka sa mga remark, no, ang kanang... ang dapat nga at nga sa last gid na.
0: Sa last gid na. Oh. Grabe ra ba sa kaning mo kuha naman ni sa attorney no makisabay naman ni sa mga TikTok challenge sa to kasamang Jane. May nga gina attorney pagpauna.
1: Dapat di sa karon ka sa mga remarks sa mga niagi na to ng mga TikTok daghan gid ang miingon niya si attorney naa sa luyo. So atong i-explain nga kanang pagpaluyo ni attorney nagngandam pa na siya og kusog.
0: Nagandam kusog.
1: So next time nga musayaw na siya ni iyahang kanta, yes. Iyahang jingle to Straight to the Point. Di gina mahimo nga nasa sa luyo. Yahan na nga
0: ato
1: time.
0: Ato pa ni gamutan.
1: Nga sa ato mga siya.
0: Okay, yes. Mawag yun na kasamang Jane. So, mawag ito mga kasama o mga idol. Ato ang kining entry sa ato ang Straight to the Point Dance Challenge. So, itag me. Gamit ang ato ang hashtag ha niya. Mua nang ipost sa mo ang Facebook page. Kay ma-feature mo. Makita mo diha sa ato ang Facebook page mga kasama o mga idol. Unya, kasamang Jane, sa pikas bahin, sa di patahingpit nga man na milit, muhatag tag-update mga kasama og mga idol no sa kining atuang
1: donation
0: yes ato ang donation kasamang Jane alang sa mga naapektuhan o nabiktima sa linog nga miigo dito sa Mindanao unya sa ato ang pagkinabangay sa ato mga kasama mga idol mga suking tigpaminaw followers and listeners na nawagan man ang ato si Bianan kasamang Jane kay aron pod maka kining makapaabot ta og tabang sa atong mga kaigsoonan dito sa Mindanao no kasamang Jane particular na gid sa General Santos sa Sarangani province sa Sarangani o Davao og uban pang bahin sa Mindanao nga naapektuhan kasamang Jane no so muhatag nag-update sa atong mga kasama nya kasamang Jane ato apo ning balikog basa atong mga GCash numbers no nya mga kasama muhatag big update as of kaganinang alas 11 sa buntag no ang ato ang total donations niabot na og 1,015,035 pesos. Salamat kayo kasamang Jane good no kay ni abot na gitag 1,000,000 niya dako na kayo ng tabang
1: murag sa upat ka adlaw na to nga panawagan sa mga ramart no naka-tigong ta og ingon anik dako na kaayo ni nga tabang gyud pero ang amuang gyud nga ipasalig kaninyo mga kasama nga kutob sa mga centavos ani nga mga hinabang maabot gyud ni sa mga nanginahanglan ilabi na gyud kadtong mga apektado gyud sa linog
0: oh mauna kasamang Jane. So karon ang muang ibalik o mention din yung mga kasama o makita po sa itong Facebook Live ang mga GCash accounts o mga bank account mga kasama or bank number nga pwede ninyong ipadangat inyong mga financial nga tabang mga suking tigpaminaw di man ko kuan kasama
1: kaklaro
0: so ato ang i-mention balik

0: 0916-5255-663. Remart Pugoy. Akong usbon, 0916-5255-663.
1: Okay, atong basahon ang uban kasamang remart kaya medyo makaklaro ko din. So, ang lain po nga GCash number, kang kasamang Aida Tampos, ang 0991-207-9880. Akong balikon, ang GCash ni kasamang Aida Tampos, 0991-207-9880.
0: Okay, na po din kasamang Jane, kang Idol Tweety, Ilaika Joy Hanaban, GCash number 0927-648-2390. Again, 0927-648-2390.
1: Napod kang kasamang Marisa Abadies, ang iyahang GCash number, pwede po mo dari nga mo send, 0906-6298-3429. Again, 0906-298-3429. Kang Marisa or kang kasamang Marisa Abadies na GCash.
0: Unya, nabod kang kasamang Ken Galinea, ang iyong pangalan sa GCash, Caroline Rilien. Oo, 0993-590-8029. Again, 0993-590-8029. Unya, kasamang Jane, pwede po nga i-scan ang QR code no sa Go Time ni kasamang Marisa Abadjes. Ang QR code na sa atong Facebook Live karon. O baka ha, sa imuhang BPI bank kasamang Jane. Oo, napo din hiya ang QR code sa imuhang BPI no. I-scan lang ni kasamang Jane Galiardo, mga kasama og mga idol.
1: Basta ma-scan lang, so mo direct na siya or mo diretso basta QR code. Napo dai tay gawas sa mga GCash, bangko kasamang Remart. Napo tay Maya ni kasamang Aida Tampos, pero pareha ra sa numbers sa iyahang GCash.
0: Oo,
1: so ato
0: lang
1: pud nga basahon. 0991 kung mas prefer ninyo sa Maya, mao ni ang number ni kasamang Aida Tampos. 0991-207-9880. Atong usbon, 0991-207-9880.
0: Okay, so mga ito mga kasama, no, pwede ninyong ipaabot, ipadangat inyuhang mga financial nga tabang or donations alang sa itong mga kaigsunan nga naapektuhan sa miigong linog sa Mindanao. Uba ka, pwede po ninyong ihato din sa ito ang sibianan ang inyuhang cash donations. Thank you kayo again. As of alas 11 kaganinang buntag, niabot at 1,015,035 pesos. Unya, makapasalig mi din sa DYHP o Gai FM nga abot gyud sa labing nanginahanglan kining atuang tabang alang sa atong mga kaigsoonan kasamang Jane.
1: Sa mga ginagmay nga hinabang gyud kasamang Remart, no, kaya kung matigo manggod na, so dako na gyud ang tabang nga mahatag or makudunol pod gyud nato kasamang Remart sa ato ang mga kaigsoonan nga anaa karon sa maong lisod nga sitwasyon dito sa Mindanao.
0: Tinuod na kasamang Jane, mga kasama unsan man.
1: Yes. Napupos na gyud ang ato. Dali ra kayang oras.
0: Dali ra gyud kayo.
1: Kasamang Remart.
0: Dali ra gyud kayo kasamang Jane, no. Mga kasama og mga idol, wa namatay igong oras apan magpasalamat mi ni kasamang Radyo Man Jane Galiardo sa usa ka oras sa atong panag-uban ning program Saksak Sinagol. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, sa ato ang regular anchor ng program Saksak Sinagol kasamang Josephus JQ Quijano. Kami yung mga Radyoman. Ako si Radyoman Remart Pugoy.
1: Og ako sa bang inyong Radyoman Jane Galiardo.
0: Dagang salamat mga kasama og mga idol sa sunod na pod nga panag-uban. Thank you kaayo, happy weekend og maayong hapon ka natong tanan. Kaubanin na mo sa Bicas Lawak kasamang Jerome Yap o kasamang Gerald Albios dito sa atong transmitter site kasamang Rubel Boysel, kasamang Alan Taladua o kasamang Oliver Atis. O, sakto, wala pa tayo na. O, thank you kayo kasamang Gerald, kasamang
1: happy
0: Jerome.
1: Hapit
0: na limtan. Okay, thank you kayo mga kasama. Happy weekend. Uniya, padayon lang ta sa kining magpabiling madasigon o magpakigbisog tungod og alang sa atong mga minahal sa kinabuhi. Thank you kaayo, happy weekend ka natong tanan. Kasamang Jane, thank you
1: sa kaayo sa higayon kasamang Remart nga nakahisgot-hisgot taginagmay din hino. O daghan po kayong salamat sa mga ato ang suking tigpaminaw nga nitutok gyud sa usa ka oras nato nga pag

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ng lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
4: Isa man yung hatag na ko, Bigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

走。

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo. Sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: add us up with the power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We're one by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15. Sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Para sa malipyong adugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
14: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: kumusta, kumusta? Oy, adlaw ka rin sa Bado, mga bata, ha? Oh, sa Bado na. Unya, Pizza 15, Lulis, data sa Kasoy Toledo sa drama nga Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod. Kita tanin nyo din na, mga bata, mga kasama na hala, di na lang kita mo na lang sulti. Ano yung katapusang supay sa akong aso ninyo ning si Manaw na Garaguluhan, Kikit Butiki.
1: Ugmao ka nang naitabo ni mo karon, Kikit. Gikan karon, dili na ikaw si Master Kikit na tirador matod pa ni mo. Ikaw na unya si Kikit Butiki.
2: Ay, maloy mo. Ma! Pa! Tabang! Tabang!
3: Mao ka na, Sir Kikit! Kikili ka man kamao ng mutahon. Pagpaubos! Nausa ikaw karon ka bata! Pwes! Mayo pag-imuhon di kang butike! Aron kanunay ka lang muhaw sa yuta! Muyok mo! Huwag mutahod sa matagli na lang sa kalibutan! Ilabi na! Sa imong kinikanan!
2: Kalain siya kong ipati! Hala! Ningurog ko! Huwag na nga init akong lawas! Hindi ko kasabot!

0: si Kikiton.
1: Bitaw niya ipartin si Kikitkitron.
0: Tanami na, dadito ang dapita ang tingog. Oh, wama siya din eh. Dari matugi ka ng tingog niya.
1: Halanoy, tanawa, naay kamay langog.
0: Oh, naatod. Dali, Mina. Oh, uy, kadagang itlog.
1: Ah!
0: Pero, nangabuak man.
1: Halanoy, noy unsan na.
0: Oh,
1: ala.
0: Oh, Mina. Kadako sa haw.
1: Nadlokon, noy. Murag nasuko man na siya, oh. Nituol siya dayon sa mga itlog.
0: Iyak ng itlog, Mina. Nasuko siguro siya. Nga nangabuak ang iyang mga itlog. Iyak ng mga anak. Kaysa ba kayo nagbuhat, ana? Oh, oh, kalma lang. Kalma lang. Dili mo may manghilabot. Nasa agrami din eh. Oh, kaluoy ni mo eh. Kaysa may nagbuak ng iyong mga itlog.
1: Kaluoy niya, noy, oy. Namatay iyang mga babies. Pero, naapa may dua kabuok nga wa mapuak, noy, oy. Dua!
0: Ay! Oh.
1: Noy, noy, ato na lang tanoy kay masikunsa unta ng haw!
0: Tara, Mina. Padayon tagpangita ni Kikit.

0: Ma! Pa! Tabagi ko ninyo! Talain siya ko lawas. Kuso kayo nga kukulba. Pag nagulawas, klain. Tabang, ma! Ma!
1: Sadili ba ang kadapusan, mga bata? Pahinumdum sa ta!
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ng duha ko pa. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahid.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
11: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
14: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: kada mo sang anib sa kong sumpay sa kong asoy ninyo. Ning simunaw na kada guluhan, kikit butiki.
1: Ay, hapit ang hapon nun. Paano ko pag yun mabalik sila si Berting o si Mina? Nakitaan ba ka in town la si Kikit? Nabala ka nagigong maayos akong anak. Diyos ko, ibalik in town ang akong anak.
2: Pa! Tabang!
1: Si Kikit! Si Kikit ito! Pa! Nagdagang siya paingon din eh! Kikit!
2: Tabang!
1: Kikit! O sa pinita mo, di mo na ka? Ganon nagkurog ka man! Uy, Diyos ko, kabog na ba ni mo? Ganon ka?
3: Hindi ko gusto mahimong tiki!
1: Ha? O si tiki, wag ko kasabot, anak!
3: Ma, doon ay naitabon ako. Lain kayo.
1: Ay, pasabtar ang kukunak. O sa pwede hitabon ni mo, ha? Sundihin ko.
3: Dito ko sa langob, ma.
1: Ginoo ko. O na hitabon ni mo? Gisilutan ka sa diwindi?
3: Ma, pasilu ako, ma. Pasilu ako sa akong mga sani mo. Tinyo ni Papa, hindi na kumusap. Gikan ka rin magpinutaan ako. Ang tahon na ko ninyo. Marespeto na ko ninyo. Nagbasal ko, ma. Mag-usap na ko. Nabangi ko, ma. Di ko gusto mahimong butiki.
1: Oo, kunak. Naku. Mauna ni akong giingon lagi ni mo lagi. Mauna ni. Si Papa ni mo ay ni Ana. Berteng!
3: Ma. Ma.
4: Si Ma. Huwag din ako makiti si... Uy.
3: Pa.
4: Ano ba lagi siya?
3: Papa!
4: Diin ka manggikan taon, anak ko, eh. Natagbo may pangita ni mo. Ikabati, mis imutingog nga nisyagit dito sa may sapa na pit. Pero lawa ka magkagalit.
3: Pa!
4: Uso ba'y naitabo ni mo?
1: Berting! Berting ang atong anak!
4: Kaya nga no, uso ba'y naitabo ni mo, Kikit?
3: Papa!
4: Oh, Gino ko! Kung sa'y naitabo ni mo,
1: Kikit!
4: Kinuko! Uso ka na itabos itong anak si Ma! Nagkaanam siya ang kapurmag usak ka butiki!
1: Diyos ko! Mauna ka na yung silot sa mga duwindi ka niya, Berteng!
4: Unsa? Silot? O ako makasabot si Ma?
1: Gisilutan siya sa duwindi, Berteng! Oh, pagkaluoy sa itong anak, Berteng!
4: Kinuko! Naglibo ko! Anong bawag ka rin nilitabo sa itong anak?
1: Ano nilinikamang siya? Kikit! Kikit, asa magkapaingon?
4: Nikamang siya, paingon sa obo si Ma.
1: Anak, Kikit! Asa ka? Ayaw pala yung anak! Anak!
4: Sundan ta siya si Ma.
1: Kikit!
4: Kikit, anak! Ayaw pala yung... Balik tiri!
1: May paingon siya sa yuta, Berting. Utuwa, may kamang siya sa yuta.
4: Sundan ta siya si Ma. Kikit! Ayaw pala yung anak!
1: Ay naman to! Ikaw ata! Nawa na siya! Nawa na nga itong anak, Berteng! Kikit! Kikit, anak! Ang nga itong anak, Berteng!
4: Lalo nahitabo pa ni sa itong anak si Ma! Yan naman! Pasapta ko!

0: Morning, Butiki. Niya ka ba, anak?
1: Oh, uy, toro siya sa bungbong. Tapit sa may bintana, suma.
0: Anak! Morning!
1: Kaluin taon sa itong anak. Dili na bagyan siya mabalik sa kaninyang bayon, suma.
0: Mau kan ang silat ko gihatag kaniya sa mga diwin ni Berting. Huwag nagtuo ko. Ngayon, anak, nagit siya hangtun sa hangtun.
1: Oh, kung naminaw o mipatuo pa unta siya nato, dili unta na mahitabo kaniya. Anak, kikit, butiki ka man. Pero mahal niyo kay kanamo ni mama mo. Mau ka na hitiman eh.

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nisugyot ang Department of Energy kung DOE o policy guidelines aron mapasayon ang pag-installar o solar facilities alang sa paggamit ni ini nga way himuong pag-export sa kurente nga sa grid. Ubos sa maong Sugyot Zero Export Solar Systems kung ZES o Micro Solar System kung MSS nga fully isolated. Gikan sa grid, ang dili mo require o prior clearances o permits gikan sa host distribution utility kung DU. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Naghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alam ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, parang kay General Climaco karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, parang kay officials, headed by parang kay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ECS.

sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Regulohan. Kikit butiki din nilang sa mga aso ni Kugili at Kinitran. Sinuat ni Miss Ingrid Bertodaso. O niya nga itong director si Miss Marites Barbalbores. Ang atong spinner si Kuya Jewel Vincia Manager sa Bien Aqua. Songband ang tag-iya sa Bangisinaw Dishwashing Liquid. Liquid Kuya Ricky Bangisgarin. Ang atong audio editor si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Arya Blancao ang tag-iya sa Iking Binding and Roof Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ka ko kayo ng pagkari!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tinig kong lab?
4: Sure ka?
3: Pagkasilata!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa itong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa itong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: mo pa ulit na kanak?
1: Oo, ma. Kimurag, deliger para ako ning pag-OFW.
0: Oo niya. Ani na lang kamo trabaho balik sa Pinas.
1: Naman ko'y natigom-tigom, ma. Magnegosyo na lang ko.

0: Pagamping, bay.
1: Salamat, bay. Ah, tuod eh. Na ako'y ipamalihaw ni mo, bay, pi.
0: Masama na.

0: Salamat kay na uli na kanak. Time pa, nganong kalit mang kaayo imong pag-uli?
1: Istoryahan lang ni Ate Kama. Pero masood sa kuskwarto. May importante kong buhaton.
0: Sige, nak.
1: Okay na. Ready na ang kamera. Mag-video na ko. Hello. My name is Albert. There's something that you should know.

0: Okay na ba eh? Nasaya na ako.
1: Ah, ikaw rin bahala o pakatagan sa mga trabahante, bay ha?
0: Oh, sige bay.
1: Daghan kayo salamat, bay.

0: Bert. Thank you.
1: Unsay balita, kuya?
0: Gipatawag ko sa opisina. O gimbestigar ang mga tao nga gipangbayran sa atong kompanya. Di ang konsila sa tanan. Gimbestigar na sad mismo ang atong kompanya.
1: Maayon noon, kuya.
0: Daghan kayong salamat, Albert. Unsa o man ako pagpasalamat nimo?
1: Di na ginahanglan, kuya. Igo na lang ko nga, nakabawas ko nimo sa tanan nimong kaayo di rin ako.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: kaya. Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus

0: Ang sa mga eksperto.
1: TGX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
1: TGX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TGX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Parang kay General Climaco karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun, ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko, one night, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

Daana kayo ang akong pamatipisela nga nagatabang ko kang Kuya Ramon. Pag-una, wa ko mahibaw nga nung ingon anak ko, kaduol niya. Pero may bugat di ay nga hinungdan nga nung ingon ini ang akong kipati.

0: Aha, muanhesya sa ato karun.
1: Oma.
0: Uy, hala, dili ka ta maikog, nak.
1: Dili ma, uy. Ay, kabala ka. Wa na ilibog si Kuya Ramon.
0: Ah, ayuhin noon.
1: Siya na siguro nun, ay. Ako sang ablihan, ma.
2: Albert?
1: Nagonsam ka din eh.
2: Nakabalita man ko nga na uli na ka. Mora nigi paabot na ako para makapangayo kong pasaylo ni mo.
1: Ano man? Nakonsensya na ka si mong gibuhat na ko.
2: Albert!
1: Bagka kagnaong! Gibuhat ako ang tanan para ni mo. Nisakripisyo ko sa laing nasod kaya nagtuo ko nga may umaabot at ang anak. Gitarong ti ka! Kaya nagtuo ko nga tarong ka nga pagkababay. Pero bigaon ka nako.
2: Albert, please.
1: Bisyo, unsa pa imong rason ako? Gibuang gigapon ko nimo. Lagaw na.

0: I was pretty.
1: Lakona! Sakit kayang inibuhat, ma. Huwag nasamot ang akong kalagot nga nakakita ako niya.
2: Nak.
1: Nga naman, ma. Tarong manunta ko. Kadili ko gusto mo parihas ko ni Papa. Bisag lisod, pero gibarugan ako si Marcia kayo nagtuo ko nga ako mo'y amahan sa bata. Pero nga nung imunani mong nahitabon ako,
2: Nak, dunay rason ang tanang mga pagsuway. Puhon, makasabot raon niya ka nga nung naingon anak.
1: Ikaw, ma. Napasailo na ba ni Mus Papa?
2: O, anak. Dugay na. Kay bisag maglagot pa ko niya. Gibinlan man sa kunyag buutan nga anak na mao ikaw.
1: Ma, si Kuya Ramon na siguro ron. Dali, sugato na to. Hi, Kuya Ramon.
3: Jenna?
2: Numar?
1: Ha? Unsay numar, ma?
3: Imong anak si Albert?
1: Ma? Ma, okay ra ka?
2: Oh. Atong anak si Albert.
1: Ha? Unsay?
3: Kadugay na lang kong nangita nimo. Ninyo.
1: Ma. Ma, unsay buot ipasabot ani? O ganong gitawag nimo si Kuya Ramon og numar?
3: Kana. Mao na tinuod na kong pangan. Siya wa pa din ako ipausap.
2: Siya ang tinuod ni mong amahan dong.
1: Unsa?
3: Albert. Anak.
1: Ikaw di ay ang akong amahan? Ang tao nga nibiya na mo ni Mama?
3: Albert, pasaylo ako. Nilarga ko sa laing nasod human ko na ibaw nga mabdus si Mama ni mo. Isaan ko nga mabalik ko. Pero pagbalik na ko, wala si Mama ni mo. Wala ta mo makit eh.
2: Matod sa imong inahan, dili na ka mabalik na mo. Kay maayo na imong kahimtang sa laing nasod.
3: Dili ka na tinuod. Nibalik ko. Kay ipangita ta mo.
2: Og nakitaan lang mini mo karon nga wa na to damha. Albert, anak.
3: Dong, mapasailo ba ko nimo?
1: Pa! Pa, nalipay ko! Lipay ko! Nakailan ko nimo ko una isip. Amigo lang! Huwag na ba ko nalipay nga ikaw di ay? Ikaw di ay nga ako amahan! Ipasahiro na tika pa! Ipasahiro na tika!
3: Salamat, anak!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto Sinati gihapon nga ko ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
7: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: human sa tanan na akong nahibawaan. Nakaigon ko nga, doon na gud ay rason nga nung nakalarka ko. Dili day para sa akong kaugalingong pamilya, kundi para mailan ako ang tinuod na akong amahan. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Albert. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwat tampo ni Albert din ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod e kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asa ang taan ni oy. Murang nagsingin man tagbalik-balik si itong giyagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin, Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag-kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalag siya, oh, bukid roon eh. Gani ay, sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong iyahang lawa. Maglapag ito ato mga gulo yun.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Counselors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Counselor, Kit Abalde, kini halad sa itong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen sa no, recommended na ko niya sa sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po jud nimo imong kausaban. Mm-hmm. Basta kay sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na nako ang iyang effect nga. Maka ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga smooth siya, tapos basta maglo gid ang imong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dyan kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Ni aradong sumari, oh. Nananawag nang imuhang yaya. Tubagari do.
1: Ambi, Maki. Hello? Yaya Ingrasya?
2: Dong sumari.
1: Yaya Ingrasya, salamat kay nanawag ka.
2: Ay, pastilan. Huwag kabutangan sa akong kabalaka nga gibati.
1: Salamat sa imong concern, yaya. Pero okay na ko. Wala kayo ang kabalakan. Di palagi ko mamatay, Yaya Ingrasya.
2: Stoy, bagidron ni mo, ha? Dungjong, mare.
1: Di na sa may magdugay din si Kresya. Bugawas na migikan din sa ospital.
2: Ayaw na in taon ka mo pangahas niya itong dapita, ha?
1: Yaya.
2: Hilan kaayo ang dapit nga inyong giantuan. Ay, naunsa ba sa pampari nga si Padre Ferdi, oy? Nga gidaman ka mo niya dito doon.
1: Tungod kay si Padre Ferdi, may unang nakakaplag sa gaghaan sa Tierra del Sol. Yaya Ingrasya.
2: Tinood yun ka, ha, doon?
1: Oh, Yaya.
2: Nagkailan na ba yataan ang parina? Suod kaayo ng higala ni Papa ni Muminard, sukad sa mga bata noon pa sila.
1: Pero nag-usab na si Padre Ferdi, Yaya. Matinudaan nuna siya karong nag-alagad sa Diyos.

0: bisan ug ni akita nining suhod sa kumbento. Pero dili ko magduha-duhas pagpatay ni mo, Padre Fende.
1: Ingon kinagyod ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides.
0: May mong patiyon ko ikaw karon gyud dayon, Padre.
1: Señor Maynard Pidapides.
0: Why dili mahimo ang akong impluensya ug kakwartahan kung ako mo'y maglagot?
1: Uy, mau ba?
0: Simbergwensa.
1: Niya ka nining kumbinto o wa ka sa inyo, senyor.
0: May sanog niya kita suhod sa kumbinto. Pero dili ko magduha-duhas magpatay ni mo, Padre Verde.
1: Ingon ka na yun ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides.
0: Mahimong patyon ko yun ikaw karoon na yun.
1: Kalma lang. Relax lang.
0: Pahawa na rining parukya, Padre. Biya, karon yun dayon. Biya! Dinhi sa latira. Samtang nakapugong pa ko sa akong kasuko karibo, nakasabot ka!
1: Mupahawa lang ko. Kana kung doon ay mando, gikan sa mong kanagkuan.
0: Nagkadugay, nagkahambugiro, magkamparia ka!
1: Dili ko hambugiro. Isog lang ako sa prinsipyo o katarungan.
0: Unya ug maigo, kakainin akong komo, dre.
1: Di lang gusto magbinata, si Robinard. Kibisag pare ko. Pero mulupan sa bayarin komo ako.
0: Usa! Yambatra!
1: Tingalig na kalimutas ang ka nga dili na tama ng amigo.
0: Simbergwinsa! May adlaw raon niya ka na ako, Padre Verda!

Dili na jud managulat-gulat ang pari. Igawas na jud ang natural niyang kinaiyang bangis. Huabot ragid unya ang imong signos. Sa pagbangga, mukhang supremo mina, Buenavidas.

0: Naluoy kayo ko ni Miss Gracia, Mama Tarsila.
1: Ha? Na naman, Rena?
0: Grabe ang kasakitan ngayong gibati sa diyang nasayod siya sa nahitabo ni Mama Rolaida. Nga gikidnap na sad.
1: Intawon sab ni Miss Gracia.
0: Maubitaw nga ni Pauli lang sa ako, Ma. Si Maki lang sa mo'y ipabantay na ako dito. Kay magsakit man po na nga akong dugan nga magsudong niya. Namukalit lang sa paghilak.
1: Di kasulti naman ni Sir Maynard ang nagdagit ni Ma'am Rolaida.
0: Ha? Tinuod ka, Ma? Unya, Ma?
1: Di pasalig ko, no, nga bagay ba kita mong daotan sa abogada.
0: Kinsa man di ay maong tao, Ma? Kinsa di ang nagdagit ni Ma'am Rolaida? Ha? Mamatay sila? Kinsa?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Wauy, wak ko makailanak.
0: Ah, maabadi ay ma.
1: Basta kay ang giingon lang sa atong agaon, nga buhian ra kuno sa dili madugay si Ma'am Rolaida.
0: May lain pa dai ko ipangutana nimo, ma.
1: Unsa man?
0: Kun apil sa mga minatay nga namangon gikan sa ilang lubnganan si Nanay Ursula. Asa siya karong mga higayuna?
1: Ha?
0: Nanteres lang ko sa pagpangutana bahin ini. Kay nakita man gid namo siya ni Miss Gracia. Siya ang unang nanuktok sa among lawak. Una ka pa ni Apot ug nanuktok sa...
1: Huwag yung kikasulti ni mo ba yun, anak Brina? O katos manoy ni mo punyong. May kasayuran na kaon ta tingali to.
0: Sino'y punyong, sab? Gimingaw ko niya, ma. Lagi, ma. Nalipay man gani ko human masayot nga dili da itinuod nga patay na siya.
1: Brina.
0: Nangandoy git ko, ma. Nga usaan ni mga adlawa. Magkita mi pag-usab sa tao nga giisip na nakong amahan. Tungod sa iyang ipakita ang kaayo di rin ako.

na hinumdum na si Brida sa kayo ni Punyong kanina. Samtang ako nga nagpaminaw. Nahinumdum sa akong kasila kagipati sa paggupapyas ako mga pangandoy. Tungod niya, huwag ko pilihan ni Minard. Wisit. Wisit! Makalagot! May tag na matay nilang utak tong buktot.

0: ni Jokin man to sa akong tanaw si Miss Crescia, Sir Maynard.
1: Mayo, mayo noon. Din lang kumusuri to. Maglikay na lang kong ating alig. Iklalis ko na sab si Iho Chomari.
0: Mao ba, sir?
1: Ipaliog lagong hatag. Dine, ganto nila ni Iha Crescia.
0: Wow! Latest model nga cellphone.
1: Huli po ka na sa nangahanaw nilang gadgets. Uban, saan itabo kanila dito sa dakong bukid?
0: Sige, sir. Ako nang itunol nilang do, ha? Kaya na gito sila yung cellphone nga magamit, sir. Kato nanawagan ni si Ma'am Rolaida. Kaya paingon na siya nga ni sa latira. Akong cellphone mo to yung gitawagan.
1: Sultihin ang amo ni mo. Nga dili magpataka og tuo. Sa unsay ipanulti anong pari nga badlungon?
0: Si Padre Ferdi, sir.
1: May lain pa magugong ipasabot, Maki?
0: Oo, bitaw, Sir Maynard. Maungani.
1: Otrabog ka. Largo lang sa bidayin ka o kuyog sa lupat. Wa, inoon mo tambagi ang imong agaong si Jomari.
0: Hala, oy. Unsarago taon ko, sir. Ultimo ra ba yako trabahante? Paminaon sab ka ako niya o ako siyang tambagan? Dili ka hinuon ko pabhaon sa kontrabaho o niya pulihan og lain?
1: Hello, Magayoy. Lalalagaw na nga to. Itunol nila ng bagong phone, ha? Kompleto na kaya. Apilang SIM card, ana. Igo lang niya nang ipa-register aron ilan na ka nang magamit.
0: Oh, sir. Sir Maynard?
1: O siya man, may sulti ka? O siya magana, Maki?
0: Sir, matirang matibay.
1: Yan! Mabayari mo hilom niya, Maki, oy! Matirang matibay sa mata mo!
2: Ay, salamat. Nanagid ko magamit, Chomery.
3: Oh, Grish.
0: Wa naman lang to siya musod nga rin si Papa ni mo.
3: Gano mo gano, Maki?
0: Kung ando, i-aron ko na paglikay nga magkalalis na saan mo.
3: Mau ba?
2: Ikaw masab ko. Pero may kagyang makiglalis sa imong amahin. Paupos lang ko dunta ka.
3: Grisha.
2: Kalimti na ang imong mga tinguha, Chomari. Kay mamauli na ta sa syudad.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulog ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pud ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinud. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Ubos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
4: Timan ilang kini ngayinig abot sa panahon sa panudya pangitaon ko yun ikaw ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan ng malibutot
3: Palami Style
4: Ipayon ko ikaw Ihatag ko kanimo ang langit.
5: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
3: Kasilag style!
5: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
3: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: Dayandat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
7: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
6: Lakaw dahil yun nga doon sa butika. Pagpalit dahil yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

ko si Senyar, ginaingon, pilian man ang takay ko og laki, pero kaduhagit ko mailad sa mga bakako niya laki. Mga kinin na itabos ang kinapuhin na di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Oke, ini ada tunggu sah model deh senya. Aku nak eh.
1: Cik ini dah. Ah, Rico.
0: Cuman.
1: Oh, apa kau ni mau matubak sa kong pangutana?
0: Cuman.
1: Kanu sa matamak pakasal. Matus nung
0: ako. Ayun niya, tanong istorya. Ano yun on sa chicken tag lami kayo. Tanawa ko ba, Johan? Tanawa ko ba, bago. Tanawa
1: ko. Ano ba, no?
0: Ay, sige na. Mayo kayo. Buwan pa man ang bata na si Matian. You know? Compatible kayo na. Saan? Birans, tayo kang mayos kama, okay?
1: Sige.
0: Ay, kayo. Diyos, babag ni kayo. Mura ka muting kahoy.

0: Ang sawa na ko yung mga paan. Ang imo lang umay na tugkad sa kama.
1: Ay ko. Ano sa lagi tapakasal pa?
0: Ang yan pakasal. Sakal na ato, sakal.
1: Ano yan? Ako na sakal na?
0: Didiwag ka na yung uwag. Munggo sa inyo.
1: Ah, kalami.
0: Pakupto na itong batang apilahin.
1: Grabe ha.
0: Hindi po. Alam na na itong batang Pedro. Kuput eh.
1: Pedro. Kuput na.
0: Kuput, Pedro.
1: Kuput.

0: Saan naman? Saan naman?
1: Manamang kag-ilis.
0: Kag-ilis na eh.
1: Unya na
0: lang. Uy, buya no, ay, Jesus.
1: Unya na tamang kawas din eh. Buong pabaya ko na yung matubaga kung gano'n sa tamang pakasal. Mabdos na baya ko.
0: Pinasal tiyan talang ka. Diyan ka sa tinood ha.
1: Saman?
0: Di ko pwede yung pakasali mo.
1: Oh. Kay?
0: Minyo ko. Oh. Saan, Kay?
1: Minyo
0: ko. Minyo ko.

0: Salamat kay maayo rang akong pagpanganak, ma.
1: Usa ka himsog ka batang lalaki ang imong anak. Og ang amahan sa bata, dawag ipakita aron muhatag og kwarta tampos imong pagpanganak.
0: Pasati na lang ta siya, ma. May lain akong asugton. Og siya ang mga mahan sa akong anak.
1: Oy, klaruhan na ha. Basiminyo na sa na. Siguruan na kitaon aron di na ka, mga anak na pod gaway amahan.

0: Naila da baya ko minyo? May anak na manggani ko minyo nga laki gikan. Nagpatuumang ulit tao.
1: Oo, 100% nga ulit tao yun ko.
0: Unya, ganahan pa ka kanak ko. Di naman ko virgin. May anak naman kay ko.
1: Ay, okay na kanak na ako, day, oy. Bahala og may anak ka. Total, sasunod ako naman. Diba? Sige na, baby. Sugtan ako. I love kayo, tiko.
0: Ganahan sa kunin mo. Kay macho kaglawas, Ruel. Unya, bunguton ka, Ruel. O sige, gisugot na ta ka, Ruel. Uyab na ta.
1: Yes! Salamat. Daghang salamat kay misugot na ka.

0: ta tungut semutel. Muna ulit na.
1: Ang sukit man ni namo matel ni Rico. Nainom tum na inoon ko niya da.
0: Day.
1: Oh.
0: Muna ulit na.
1: Ha?
0: Kay, lumi ako kayo.
1: Oo, pero... Ruel, magpakasal niya to ha, Ruel ha?
0: Ay, laki. Sige na. Sige na, good. Kay, lumi na kayo.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: selber, ich sehe mal. Minyo sindi, I see.
1: Ay, daunsa naman itawag ko. Ay, di magkakamaong mukilakit sa laki.
0: Mabdus na na ba ako, ma?
1: Ah, mga gidangat ini. As ka paita sa dimusinya. Pag-anak ka na sa aning away amahan. Hunong na nang pag-uyaboy. Kadi magkakaibaw mamiling laki. Pahuwain na, ug ang imong mga anak na lang unyang atiman na.

0: kitang babae na sabang akong gianak, ma.
1: Oh, primero lalaki, karon babae. Polos, way mga amahan.
0: Sagdi lang, ma. Doon naman ko'y trabaho.
1: Sinya, ako pa ni Muno. Kanasguyong ang imong sugton. Dako kay na gusto ni Musguyong. Bisag may anak ka na nga duha sa lain-lain nga lalaki, pero nakasiguro ko nga wagid matarog ang dako niyang gugma diha ni mo.
0: Hindi ko kanana ng kuyong mo eh. Daot kiglawas, napailubot ay sapit kayo. Wag yung view, tawana. Di yun ikasurig syudad ang naong.
1: Uy, pero abang, buotan. Buotan man. Doon na sa chinindot ka trabaho.
0: Da.
1: Ingon lang yun anang iyang lawas. Daot o niya sapit o glubot.
0: Gusto ra ba gitunta ko mga makauyab ko ba? Makapaman ako lalaki nga makadawat sa kong kahimtang nga may anak. Nga may anak na kuslaing laki ba? Mudawat yapon siya.
1: Ay, sugta ganis go yung sugta siya, sinya.

0: tinuod ka ng maming? Watubang nako si Sinya kung mamisita ko?
1: Ay, o lagi. Tinuod. Pero o yun, saban. Wara ba mausap ang imong gugma niya nga disgrasyada man na? Napaangkad man nagkaduhag yun.
0: Mahal ko na ako siya nang kung sugto na ko niya, pakasla ko din na siya. Og ako'y mangumahan sa duha niya kanak.
1: Kanak, mao na'y gusto ko nga mabati gikan nimo.
0: Oops, siya tulo pa.
1: sige. Karong gabi ang ikatulo mo naman. Karong gabi ha, pamisita ni sinya sa bahay. Ako ray bahala. Iya lagi kang sugton.

0: Salamat. Daghan kita kayong salamat nga gisugot na jud ko nimo disenya. Dai.
1: Okay ra man ka, kang may duhan ako ka anak. Nga pulos pa gyud lain laig amahan.
0: Ay, okay ra jud kay nanak ko dai. Ikaw ang importante nako. Kung kita na unya ang magtipon og puyo, panakon ta rin ka. Aron do na putay ato.
1: Paningkamot lang nga makagusto ko nimo. Kay ako manggood, di na ko tayo pang lalaki nga daoto niya sapit og lubot.
0: Aw, ma'am, ginakong lawas day. Pero makataon man ko bisag unsa nga gusto na kong kanon. Lawas lang ginin ako.
1: Oh, sige, uyab na ta. Gisugot na ta ka.
0: Salamat day, salamat day. Og, karong Domingo, magdita.
1: Ha?
0: Magdita karong Domingo.
1: Di lang tingay ta magkuyog. Uy, mag-abot lang ta sa syudad.
0: Doon ang kuy auto. Ato ta sa karsada mag-abot.
1: Aw, o day no, may auto, manday ka. O sige, mag-date tarong Domingo.

0: Motel?
1: Lingaw naman tag Panuri Rosmall. Kuan sad kanang chicken sad ta. Kanag kung okay ba nimo? Kung dili, dili sa kumumugos.
0: Bano, uyab naman ta. Wala sa kuy angay nga maghilas-hilas. Uy, kibulang, nabaya ko. May duha, nabaya ko ka mga anak. O sige, dad ako bisag asa nga motel. Kaya hatag ko ang gusto ni mamahita po.

0: Olabke kwini. Kakiyot pa ni baba ni.
1: Kakiyot pa ori nga. Doon nga may kapatang ni Aki Anang. Ay, kalit siya ni Mumutak Tila. Doon kayo na tinangawa ka tilapi. Kuyong.
0: Dili na magbantaw iti. Ako na ni kwasi mo ha. Ay, bihubo sa tanang ko akong baby.
1: Sige. Oh, ay, kabayo. Kuyong, imo na tanan? Oh, grabe ha, kada ko ang kataas, anak ko.
0: Lawas rin sa psing nga nito. Uli, daot man tuot ko niya. Niya, sapyo itong lubot, pero kining ako ah. Mura ni og bata ang away dunggan.
1: Kalami anak ko yun. Kami, wow, kanindot kaning kunitan. Dati, mahakong si Padre. Muna kong ipangandring kita ko.
0: Kalami. Ay, kumukot. Babalay.
1: Sakit sa kapo pangig. Ay, dako kayo.
0: Alibi.
1: Ay, kita, uy.
0: Balik na ito yung taon. Balik. Ayaka na nang ipuha si Moha, Bi.
1: Uy, mura man sa ano yung mga anak mo, eh.
0: Kini.
1: Gano'n nabita sa kontay. Tawad mo na ako. Nag-i-secute. Ganahan ko, ani. Sakit kami. Agay, katabi. Kasakit na. Lihok dia, lihok. Sige na, magpapalit.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco. Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde. Og sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine, bili

0: din akong luyahas kibuhat ni Guhiyong na kunetong higayo na sots motel. Natuko pa mong kumbalik o ibisag nakaagin akong duwa ka anak. Ug tuod man, ipamalayan dayon ko ni Guhiyong. Ug karon mabdos na kos ikatulo na kong anak. Ug iyakit kong ipakasla ni Guhiyong.
1: Huwag itong makasama ang kaagi ni Sinya, dinining tulumanon. What's the style? Ipakaslan yun ni Style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RNN Drama.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abalde. Kini halad sa itong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
7: Paragis Bila-Bila.
6: O Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo.

0: kay sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
2: Dili.
1: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
3: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinika.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanan?
4: Ay, di ko. No. Banda.
1: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadiro.
4: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba'y jigaw?
1: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
4: Dugo! Dugo!
1: Silang ko.
2: Di mo na ko-check ko. Pero, pakas ni una ko. Gato na agwit ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
2: Bunsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta may hadlang ratutran? May buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may bigyong kadaon niya lasad ng iyong higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner ng gwapo sa DYHPY line kundi si Lloyd Gabbiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Oh, inom nyo, Dani Perminte.
0: Sino ba inom? Sino inom?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ugang avocado coffee mix with guava kana mag makapalig-una.
0: Okay, unya paluapan sa dayon nato sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Pampalagsik na pampaghanap ha. Okay, pero shout out tayo mga igala. Salita din sa Toledo City. Si Raul Tolentino, Rico Bulyore, Bulyore, si Helen Bulyore, April Pungase, Dias Carlos Usab, si Carlos Cabardo, gika ni Pedro Pungase. Unya diha sa Lucia. Si Lucia Buloy. Salitang gapo. Dia sa Dila Rosa Calatrava Negro Susintag. Saan ni Lucia mo hatag? Kalangan ni Sad. O niya, gika to ni Ricky Bagis Garing mga ikala. O niya lang, shout out to sa niya sa si Dr. Ted Angina Saipik dia sa Pitogo Bohol. Si Mark Lowy Satomera dia sa Pitogo Bohol. Si Pare Ricky and Mads Vivien sa Valencia Negros Oriental. Silsa Delia Pilen o sa Tanang Vienti Family diya sa Valencia Negros Oriental. O nga man si Inday Andodong Barbosa sa Valencia Negros Oriental. Kursyal Adon Abalo sa Haklopan Talisay. Anas Pakira, si Rachel, Rachel Tabura, si Trixie Claire Baay Balili. O nga man si Jojo Sinuntao, gikan gini sa among Bisay Founder Bangag sa ilong wildline ng among writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, pero magigala dito maglangan na today hinumduman ang nangagi nga bisan sa pagpangatarungan ni Haring BBT sa paglimod, pero wagin mo to sila si Raina Tara o mga puting duwindis. Kaya sa laing bayan usap sa iyo sa buntag, mipalayo sila si Jigo sakay sa helikopter aron magkapamaulay sila, no? Magkapamaulay sila niya, maghikay sa dayon sa ilang kasal. Uya, sayo sab nga milakaw sila si Bugat ug Lalat. Sa laing bahin dito sa naimutangan ni Haring BBT ug Kokak, may kusog na sab nga linog na itabo. Ingon ini nga itabo, niya dali sumpay ni nga tong sugilanon, budbud og bibingka.

0: ang Tutganus Amahal Kong Asawa nga kita paghihapon. Wait, wait, wait, wait. Aksyon akong kabalaka.
1: Kalit kamilidong!
2: Apa? Apa nga?
0: Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, wait, wait. Gibati ko ang kusog kayong gahom sa kangit-ngit.
2: Onsa?
0: Wah, wait, wait, wait. Oh, miholong na ang linog.
2: Oh, mangaring bibiti.
0: Wait, wait, wait, wait. Nagkadool na siya. Nagkadool na. Wah,
2: panasa. Wah, ko siya makita.
0: Wait, wait, wait. Ang mga samara na kung naghinubra ang pagkadautan ang makakita og mubati sa kusog kayong gahom sa gangit-ngit. Wete, wete, wete. Og gibati kong nagkadool na kini. Og na siguro kong mag-abot na kami. Akong lawas ang iyang sudlan. Wete, wete, wete. Og gibati kong nagkadool na kini. Nakasiguro kong mag-abot na kami. Ako yung lawas ang iyang sodlan. Ako ang may pinakamalumo og naong. Kabantay ka na. Bubutan og naong. Disinte. Wete, wete, wete.
2: Tinungdan nga dagan ang naskam ni mo. Mahal nga haring bibit.
0: Wete, wete, wete. May tama ka. Mahal kong asawang kokak. Pero wa sila'y kasayuran. Nga ako ang pinakadautang hari ng gingharian.
2: Tinood na!
0: Wete, wete, wete, wete. Busa, mukatawa taog na ko!

0: yun. Oo yun.
1: Oo yun.
2: Tapanggibati kong may dakong katalagman nga mahitabo.
1: Mahal na tara.
2: Mangandang tang tanan. Og labaw sa tanan. Mag-amputa ni Batala.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape gyud ko nga paradis nila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
4: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na rato, eh. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
8: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man yung kasing natiyan ay katungula pa kaka
0: gamit sa atong kape.
6: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, gani ay.
0: Nag... Ha, abutin sa kulian?
6: O kato ganing ama nga morda.
0: Abutin sa...
6: Ganing.
0: Sundan?
6: Oo. Nga, o sa uwa pa nagamit, o magsagka ganing ko, maglisod ko.
0: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naihahay?
0: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
6: Makakat ka ba?
0: Tanong mo yung
6: sa mga marahin. Magrapagid ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalog sumpad eh ka nang tiguang naman kay ka. Ay ko salamat.
0: Pili pa ka nalim mulay?
6: Siyon.
0: Pilido?
6: Alberto.
0: Pili mo idad?
6: Ay, ito anak ano, binta na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: May gani kidaghan pa ni gasolina ang motor.
9: Natural. Gipulta ko ning daan sa una pa. Kamayar kayong nakuha ang gasolina, ipilar ko ni Diri.
2: Labing maayo kay mahal na kayong gasolina karon.
9: Samot ng krudo.
2: Oh, mauyod! Mauyod!
9: Ay, kabala ka. Happy tatapod dato.
2: Ay, tinuot na! Tinuot na!
9: O kun, madato na ta. Sama ni Barisa Pakaldo Risula. Batay ka na? Bisan pag mag-oil price hike. Bumahal ang gasolina. Awar na ibili na ito ay. Bisan taksa kalibo pa. Ang litros gasolina. Sa krudo, tag 2,000 ang litro. Why kaso?
2: Kung mahitabo na, maihap na lang siguro ang magdagan na sakyanan.
9: Nasulag uhipan ni mumbaba na.
2: Agani, abog ba niya? Kamotoy ta.
9: Pero, ay, kabalaga, hapit na nga itong pagkadato lahat. Padong na kita sa Ducklins by Bayon, kabantay ka na. Din, ato ta mag-abot sa foreigner kung higalang dato kayo.
2: Bogart, nga nang ato pa man dito. Nga nang dili na malas sa syudad na mag-apot.
9: Nga naman?
2: Oh, mas dinot mangod sa syudad ko. Kay kon mabayra ng atong mga pulawan o brilliantes, mag-shopping daw yun ko.
9: Bita mo no? Nga ato takaon sa Tikjang Dong Special Food. Kamantay ka na?
2: Kamantay?
9: Og ako. Palit ni kong malong sakinan. Kanang may butang nga nagpayong.
2: Dayon! Dayon! Mag-franchise up kong fast food chain. Kanang kananan. Kanang sikat tayo.
9: Unsa man?
2: Ang Mag-Jolly!
9: Gamble man, Bento!
2: Kabantay ka?
9: Kabantay!

0: Bila ding dah kini ngatung private helikopter.
1: Ogni anak kita sa helipad ng mansyon.
2: Baynoy!
3: Present!
2: Ayay!
4: Ah, mula man, Mr. Chanty, Kuya Nonoy, ah! Present man, ingon siya.
3: Natural! Di man ko absent!
2: Baynoy! Murit suminta klas sa syudad, sa ilang dapit.
3: Ha? Uban ko?
5: Sigurado kang muuban mo, Jeko, Nonoy? Sige, kaingon ko na squatter ang among dapit o daghang maldito dito.
6: Ako si Hercules! Ako ang malipo ninyo!
2: Hercules!
6: Alak! Matahanin mo! Matahanin mo!
2: Sino ko? Hoy!
3: Alak!
5: Ang langgam na biyay!
2: Ang langgam!
3: Ala 603. Ligasan ako 641.
1: Bangag
2: kayo. Bangag kayo.

0: Wait. Nga no, mahal kong asawang kukan.
1: Na, nasa sikretong lawak ang tanan.
0: Wait. Kinsa?
1: Ang mga natawatan sa atong payola. Ang mga miyembro sa atong malitagang. Ang mga kadakuan sa atong crocodile organization.
0: Wait. Sa ato pa, naa, ang mga kaupantang dagkong politiko.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oh, maligi ako liha.
4: Ano ang maligi ako nai?
3: Mais.
4: Sikol. Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung bisibun niya sa yung bati na mawala yung mga tapos sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong ako makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Ilis
9: na pagkadungog na po sa DTX 500.
10: Akong gindouble dose.
9: Mga kakapsul sa buntag.
10: Mga sa gabi.
9: Wala pa'y bulan.
10: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX
11: 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
14: O ako na usab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
13: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
14: Kaadik manggod. Sumala sa Dietary Guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
13: Pagkataasa di ay no?
14: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
13: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
14: Maurawnta na.
13: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
14: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
13: Muday na.
14: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
13: Husto.
14: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
13: kondisyon,
14: wala
13: no?
14: Kondisyon, wala kay gana.
13: Irritable.
14: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
12: DTX 500.
15: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
14: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
13: Unya, Doc, kini pong acne.
14: Dagkong bugas-bugas.
13: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
14: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
13: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
14: Sobra nga tambok.
13: Oh.
14: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobran lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
13: Hosto!
12: DTX 500!
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anemic.
12: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
11: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
22: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
21: Gusto.
22: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
21: Kana?
22: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
21: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
22: bad
21: sa
22: cholesterol,
21: bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
22: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
21: Gusto.
22: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
11: DTX 500.
23: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
24: Dua ka kapsul buntag ko sa gabi.
23: After 3 weeks lang
24: 100 na lang akong sugar.
23: Active wujud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
22: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
21: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
22: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
21: Kampiyon.
22: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
21: Wala kay reserve.
22: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
21: Oh.
22: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
21: Oh, kapatsadaha.
22: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
21: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
22: Importante gyud Sir GP nga moinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
21: Gusto!
11: DTX 500!
16: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida. May lang naabugog taligsik.
26: Ugunog sip-unon na ko.
0: Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
22: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
21: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Kanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, lipunga, alap-up,
22: kagid.
21: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
22: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagina una. Sakto gyud. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
21: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
22: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
21: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
22: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
21: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
22: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
21: Perfect!
22: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
21: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
22: Hala? Tay, pwede ka na.
21: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
22: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
21: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
22: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
21: Kalami.
22: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
21: Gusto.
22: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
21: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
22: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
21: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
22: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
21: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
22: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
6: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.
25: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hiskutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
25: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
26: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. Pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
25: Mm-hmm.
26: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP.
25: Mm.
26: Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
25: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
26: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
25: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
26: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to sir GP.
25: Uh-huh.
26: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
25: Mm.
26: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
3: D3 Bio.
27: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
25: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
26: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
25: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
26: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
25: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
26: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hangard.
25: Mm, mao before si D3 Bio mugikan si imong tiyan kinsa man ang iyang gipangita.
26: Mm.
25: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
26: Mm.
25: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
26: Mm. Kanang gasigi kag ka og mga tam isor GP samot na jud sila kagamay.
25: Mm.
26: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
25: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
26: Mm. Og dili ra da, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
25: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
26: Mm. Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP.
25: Mm.
26: Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang ang BCO nga naa sa D3Bio.
4: D3Bio!
5: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
5: Nasa day ko blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
4: D3Bio!
8: Ang D3 nga may BCO.
4: Ang BCO nga
8: may D3.
4: Kapalit sa mga
8: butika. D3Bio!
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
9: Mm.
26: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
25: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
26: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
25: Kayang-kaya,
26: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
25: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
26: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
25: Ubi taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
26: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
25: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
26: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP.
25: Mm.
26: Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
25: Tsakto dyan ka, Dok.
26: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
25: True.
26: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
25: Mm.
26: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
25: Exercise sa kama ba, Dok?
26: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
25: Oh,
26: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
25: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
26: Mm. Na jud pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
25: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
26: Mm.
25: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
26: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
25: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
26: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
25: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
26: Oo, nindot na.
25: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
26: Mm.
25: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
26: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
25: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
26: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
25: No.
26: DTX Premium Coffee for the best experience.
25: Mm.
26: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
25: Mm-hmm.
26: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
25: ga-detox ka pa!
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
25: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
25: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
26: Mm. Gipili na ko ang D3Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
25: Uh-huh.
26: Kung ga D3Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
25: Oh.
26: Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
25: Uh-huh.
26: Ang advantage is, ang D3Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3. D3 Sir GP.
25: Ako dok mag D3 bio ko ug dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diya ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos imo ang LDL o gapata

0: responsible gaming at pagcore.ph.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Wow! Banana sandwich with latest choice chicken spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
17: DTI Fair Trade Permit Number FTA-8258020 Series of 2026.
18: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
19: Radyo Boy Nationwide!
20: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.

0: ang number one.
1: Thunderbird pala, kaya magaling.
2: Ay, Dilong! Dilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay! Okay! Uno, dos, tres!
3: Tulumanon ni Magia Carino ng imo mga manok igtatari kanunay inilog ulyamano ug mahimong kampyon inilog. Tulumanon ni magtudlo usab kanino unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit ug ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran hatod kanino sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. Ug karon ani ang inyong anchor man, usa ka veterinarian ug breeder, si Dr. Hansi Dal.
4: Mayong buntag Pilipinas, Visayas ug Mindanao, atong mga suking tigpaminaw sa tibok Visayas ug Mindanao. Mayong buntag kanatong tanan mga kasabong. I hope everything is fine, everything is well. So this morning mga kasabong, atong pag-aisgutan ang topic wherein naanagitas fight day, no? Pero before nato naisgutan mga kasabong, ato sa lakbitan ang ato ang bloodline segment karong buntaga. Sa atong bloodline segment karong buntaga mga kasabong, atong isgutan ni duha ka talisayo, no, ato i-compare og unsay ilang kalainan og unsay kalang kausaban og unsay mahitabo kon sila mismo ang atong i-cross o ka i-cross nato sa laing nga bloodlines. Before siguro ako na mention diri regarding ani nga bloodline, no, kaning atong regular gray. Pero mas mayo i-compare taning mga talisayon nga naakaroon sa Pilipinas o gani, kusog paghihapon ng mga bloodline na, no? Una na itong isgutan mga kasabong ang regular gray. So, sa kaniadto, ako nang nalakbitan nga ang regular gray originated by Big Richardson of Willsville, Ohio. Unya, doon na siya itulok at genetic makeups, no? Tulo, meaning, nilo na siya itulo ka, linyada nga gisulod ani. Walay lain ang low gray, ang malignant gray, o sweeter McGinnis gray. So, ang mugawas ani mga manuka, mga kasabong kasagaran green-legged. Occasionally, na mugawas nga yellow-legged or white-legged, pero most of the time, mga kasabong, ang ihag yung mugawas is green-legged. Usay, mugawas blue-legged. Pero kung yung paggawas sa mga mingunta yellow leagues, green leagues, or white leagues mga kasabong, magbasi ni sila sa gitawag o kanang genetic infusion na doon ay dominant nga genes. Mauna nga manggawas na sila tungod mangod sa tulok at klinyada nga naasayaha nga sulod. Ang iyang karakteristik mga kasabong, deep game, isugig kayo, unya powerful, no? Kailang kusgan kaning mga manuka. Sa kakusog ko niya mga kaning manuka, mga kasabong, kaya niya nga i-dispatsa ang kalaban within usa ka bunal. Tungod kay, of course, doon na may tari, mga kasabong. However, doon na lang disadvantage aning mga manuka, no? Ang iyahang problema ani, doon na siya pagka-islagisnis o kalang hinay kayo. Hinay kayo mukulihok, no? Dili siya paspas. Unya, law breaker, dili siya ang atsarado. Regular lang iyang layat, mga kasabong. Delikado siya, mga kasabong, sa mga player o paspas nga kalaban. Mauna nga, mas nindot siya i-cross sa lain nga mga either talisayon nga paspas o kaha mga kilso, mga butchers o mga roundheads. Kung paingon sa tas Madigin Gray, ang Maligin Gray, mga kasabong, related ni siya sa Maligin Claret, no? Ang origin ani mga kasabong, doon ni siya Jude Gilliman Gray, nga doon ay white hackle o mansil pile ang sulod niya. So, ang Maligin Gray, mga kasabong, street com. Kumingunta dirisap sa regularly, kasagaran ni Pekum. Kanya, ang Maligin Gray, street com. Ang Maligin Gray, mga kasabong, white or yellow legs. While sa regular gray kasagaran, green-legged to blue-legged. Ang Madigin Gray, high breaker, angat sarado. Pero, ang regular gray, low breaker. ubos ang iyahang layat. Ang Madison Gray, mga kasabong, good cutting, maayog cutting ability. Ang kaning regular Gray, ang maayo niya is power. Power o gymnast, huwag kaisog. Ang regular Gray, mga kasabong, is sluggish. Kanang dili kayo paspas mulihok, no? Pero ang Madison Gray, paspas niya is smart siya mulihok with good timing. Ang regular Gray, mga kasabong, maayo lang siya sa ubos. Pero ang Madison Gray, maayo siya sa taas o sa ubos, kompleto kay siya. Sumuni kalainan sa duha, mga kasabong, no? Kung imonis lang i-cross ang duha, pwede. Tungod kay ma-check, mga kasabong, ang ilahang kanang mga diferensya. Ang Madison Gray, high breaker, good cutter, smart, maayo sa taas, may sa ubos, niya good timing. Ang dirisab sa regular Gray, power, isog, naan niya. So, kung imoning i-infuse ang duha ka bloodlines, mga kasabong, perfect kay ni nga kombinasyon. Kung gusto ka Gray to Gray, no? Kay na may uban, mga kasabong, ha? Dili nila sudlan og lain nga dugo ang ilang talisayon. Di nila gusto butangan og pula, di nila gusto butangan og kanang mga uban pang off color. Ang ilang gusto nga ang talisayon is to talisayon rapod. Mo na nga gitagaan tamog idea. Kung i-compare na to ang Margin Gray o ang Regular Gray. Nasa iuban mga kasabong nga either asa ani no nga bloodlines ang Margin Gray ba or ang Regular Gray nga butangan nila lain nga dugo nga pula, why problema na kay kaning mga bloodline na mga kasabong kaning Margin Gray o Regular Gray mga dominante man kay nga color. So dunay tendency ang mugawas nila mga kasabong Gray gihapon, pero either it is silver gray, depende sa imong gisod sa iya, o kaha medyo may pagka-dark gray. Pero mahitabo, dominante yun ang mugawas ani. Naiuban mga kasabong nga, inigbreed nila sa talisayon, topula, ang igawas nga mga laki, puro talisayon, kunya ang igawas nga mga bay, puro pula. Muna nga, uban, bantay-bantay, mupalit og pula, tingala sila na inigawas nga talisayon, tungod kay kanadeng manuka yung napalit ng pula, nga bay, doon na di ay dugo nga talisayon. No? Di lang siya dominantes bay. Pero kasagaran laki niya is puro talisayon. Una, ang talisayon mga kasabong, ang yang kulor, dominante kayo. Muna nga manggawas yun. So muna mga kasabong, ang atong bloodline segment karambutaga. Differentiate na to ang regular gray o ang Madison Gray. So, which is which, ana inyong gusto, mga kasabong, puro na mga maing laki nga manok. So, karon arita sa ato ang farm management. So, atong isgutan, today, mga kasabong, atong isgutan ang didto na sa fight day. Unsay atong buhaton. So, kasagaran, mga kasabong, sa fight day, sag-mention ako nga dapat preparado na a night before kamo biyahi ang imo mga butang nga dadunon, no? Tanan-tanan, gikas, tangkal, folding cage, 3x3, matting, gloves, PC kung maldito ang manok, timbangan, ang padala ni mo og feeds nga platinum, o ka crack corn, unya ang karton mga kasabong, doon na nai dahon sa saging, nga gibutang ni mo, unya sa karton, mas tindot tong karton nga dili, plastic, kay dili siya init. Dayon, depende na ni sa inyo mga kasabong kung sayo mo mugikan sa farm o kaha hapo na or udto na. Depende na kay kasagar. Depende usahay na may mga amo nga na itrabaho, na negosyo. Pero usahay, ilan ang itugyan dito sila mga handler ang pagdalas manok nga dito sa buwangan. Pero na may uban nga tag-iyas manok mga kasabong nga sila gid mismo ang muhatod muna nga dipindi na kung usak orasa mo adto ang inyong amo especially kung kabalo siya sa mga fights o fight do not say fight schedule para sa ihang mga manok. Pagikan sa farm mga kasabong advice nako mupatak taog pito kapatak sa energizer. aron iwas luya mga kasabog during sa biyahe. O iwas stress during sa biyahe. Ang uban, musayo o adtos buwangan, kadlaon pa lang, nga dito na mo pakaon sa ilang mga manok para relax ang handler, relax po ang manok. Kay aron dili mag-apura o kaha, depende, labi na o traffic ang lugar ngayong mga tuan. So, delikado kay ka madelayed mga kasabong. Unya, naasay sistema, specialist sa mga stags mga kasabong nga, early ang ilahang kanang leg banding. Kung malit ka silang leg banding, mo penalty ka, mo bayad ka, 3,000 mga kasabong. Pero depende na mga kasabong sa mga association, no? Kung mga association nga doon na sila cut-off, nga pag-aboto ko last 2, humanag leg bantanan. Mao na nga, kinahalan ka mo sa'yo. So, sa mga inaanang nga sistema, labi na o medyo layo-layo ka sa'yo, gigka, bastindot ang kadlaon. Unya, kung kadlaon gigka mo abot dito buwangan, inikabotin mo dito, kay na-mention ako, nga doon na naman kay reserve daan nga kanang kakaos, unya, kanang gabante sa mga kakaos na naman na daan a night before sa derby, so, pag-abot na, i-plaster sa nimo na daan, imo manok, isod sa nimo sa kakaos, unya rin nimo ipagawa sila o mabot ng mga alas 6 kapin mga kasabong. Pero before ana, during sa imong biyahe mga kasabong, dipindi or nigamit kag aircon o wa. Kung wa ka magamit og aircon, pero kadlaon ang imong biyahe, okay ra, no? Pero kung nagamit ka og aircon, mas labing maayo. Kung ga-aircon ka, kung adlaw ka mugikan, alas 10, ala 1, alas 2, kaya dipindi sa imong flight schedule, okay ra gyapon ka mugikan ng orasa kung ang imong sakyanan naka-aircon ka, no? So, kung naka-aircon ka, mga kasabong, muna atong bantayan permanente. Dapat ang imong sakinan, why air prisoner? Unya, sulod sa imong sakinan, dapat walay manigrilyo. Unya, sa gikaingon ako ganina, nga mas nindot tong karton kaysa plastic nga karton. Unya, during pag-plaster sa manok, mga kasabong, ibabag na siya pagbutang ang karton. Ayaw iuyon sa purma sa sakinan. Kay inig. Break mga kasabong, magsigi siya kanabang pugong siyang tiil, which is na kanabang wa na nato siya makuan, nga di siya maluya, no, likaya na itong maluya. So ibabag na siya, kay inig ibabag ni magbutang sa manok, inig break, ang iaharang abaga o pikas abaga may magbadabanda sa karton. Pero kung imo nang iuyon sa purmas sakinan, inig break anak mga kasabong ang iyang tiil, mulahos pa dito, mupugong siya, mauna diha stress na siya daan. Sunod, kinahalan ang ato ang sakinan, kung ka-aircon ka, butang i-gamay, pag-awas i-gamay hangin. Alam doon ay normal nga airflow diha sa imong suod, sa sakinan mga kasabong. Diha sa karton mga kasabong, mas nindot nga ikuyog nimo ang fight number 1 o fight number 2, unya ang fight number 3 o fight number 4, depende sa inyong unsay gapilan yung nga derby. So sa pag-abot ni mas buwangan mga kasabong dito mga kakaos, no? I hope nga a day before nalimpiyuhan na imong kakaos, either it is aircon or non-aircon. So sa why aircon mga kasabong, why problema? As long as ang imong lugar, dili kayo init, saktura. Pero sa aircon mga kasabong, dapat daghang kang tanaw nun ani. Una ni mong ibutang sa imong nuhuna, nga mas mayo nga doon na kay gidawag og kanang hygrometer. Nga musukod sa temperatura o humidity sulod sa sud sa imuang kakaos. Mas maayo mga kasabong, igabot ni mos buwangan, iuna ni mughatod ang imong mga butang, no? Mas nindot ipaulahi sa ang manok o sulod dito sa imong kakaos. Aron mag-standby sa sakinan, especially kung aircon imong sakinan, aron pag-abot dito mga kasabong, tungod kay iplastar pa man nimo ang imuhang pulding, iplastar pa nimo ang iyang patungan. Unya, limpiyuhan pa man nimo way uban diha, limpiyuhan pa nila ilang mga kakaos. So kung imo nang dadon dito dito ang mga manok, medyo maluy-luyo na gamay. Unlike kung imo sa ibilin sakinan, kay aircon man, away problema, then kuhaon lang nimo siya kung plaster na tanan. Isood nimo sa iyang folding pin, folding cage, nga imo siyang tabunan o tilon, murag trapal ba? O kanang murag cloth ba? Nga dili init kayo sakto-sakto ra. Unya, kung sukod ta sa kanang temperature sa kakaos, dapat naana siya sa 23 to 26 degrees centigrade. Mao na itemperatura mga kasabo nga nindot para sa ilaha ang 23 to 26 degrees centigrade. Ug mo check kas relative humidity, ang iyang humidity sa sulod dapat naras 40 to 60% ang iyang humidity, ang iyang humid mga kasabong. Ang uban mga kasabong kung wala sila gauge no, wala sila kanang hygrometer, ilang abrihan ang bintana gamay o kaayang pultahan sa kakaus nga aircon. Ako, kung gamit kong air condition mga kasabong, doon naging ko'y hygrometer, nga tanawon ako. Mas tindot, kung makuha ni mong temperatura sa imuhang farm, unya, madani mo dito ang kanabang temperatura dito na mismo sa sulod sa imuhang kakaos. Mas tindot kung kaya ni mo na. Pag-abot dito mga kasabong, kung plaster na tanan, i-relax ni mo na sila. Kung kadlawang ka dito, ay lang nagpag-ausa. Ayha na napag-ausa mga kasabong ko mga alas 6 na sa buntag para ma-check ni mo siya. I-drop ni mo sila tanan, i-check ni mo ilang mga timbang, tanaw ni mo ang fight schedule kung asa ang first fight, second fight, third fight, fourth fight, o fifth fight. Unya diya sa schedule mga kasabong, makita ni mo diya kung imong kontra labaw pa sa timbang o ikaw ba'y labaw sa timbang. I-drop ni mo anang buntag mga kasabong, inigkalasay sa dimension ko ganina nga check up ang iyang timbang. Tanawa ang iyang timbang kung wa ba mo saka o wa ba manaog sa timbang niya sa kagahapon o niya check up pa, i-refer ni mo ang imong timbang sa imong gisubmit. Sa istag mga kasabong, give and take is 35, ang cut 40 grams. Kung doon na naka-schedule sa fight mga kasabong, may bawaan na ni mo ang fight number 1, fight number 2, fight number 3, hangtod sa kanusa ang last fight nimo tungod kay imo na siyang makita sa schedule kung na schedule. Kung tanaw nimo mga kasabong nga lisaka ang timbang sa imong manok unya anang pagka fight day unya ang inyong gisubmit nga timbang parihas ra sa kontra nya kung first fight siya panalitan. Unya ang fight mga kasabong na as mga alas 12, ala una, pagsugod. Kung nisaka siya o nantalang 5 to 10 grams anang buntag. Kung panalitan parihara mo timbang sa kontra, kani, delikado ka ani kung muhatag kagdaghang kaon mga kasabong kung alas 12, ala una ang sugod sa fight. So, kung panalitan, bad weight siyag 5, o geez mga kasabong, anang morning, nga imo siyang gitimbang, nga gi-add-on na nimo ang give and take either 35 o 40. Pagtalaon nimo, bad weight pag 5. Ang fight alas 12, akong advice mga kasabong, kumuha tagkagkaon, 5 na lang siguro, pangyos geez. Ang kaya niyang tunawon, or yabot sa alas 12 kalauna, makuha niya ang iyang timbang. Pero, kung tanaw ni mo nga ang kontra labaw sa imuha, palalita ni submit ka og 2 plat niya imong kontra, gisubmit og 2-0-10 o 2-0-5, may bawaan na ni mo nga labaw sila. So, ikaw na mag-adjust sa feeding nga pag-abot sa fight, digin siya mabadwit. So, na-mention ako, palalitan ang imong gisubmit nga manok is 2 plat, ang kontra 2-10 o niya ang timbang sa manok anang fight day is same ras timbang kagahapon. Kung ang fight ana alas 12, ala una mga kasabong, i-add-on ako sa iyang feeding ang labong timbang sa kontra. Labaw siyang G's. So, automatic nga G's na nga feeds daan mga kasabong. Plus, imong banabanaon kung pilay unsang orasa ang fight niya patag alas 12, imong banabanao nga katong imuhang gihatag nga kaon, matunaw niya anang orasa. Mao na ni gingon mga kasabong nga diris fight di, daghan kayo o common sense nga imong ma-apply diri. Di ka madadrig libro-libro. Kinahanglan, ikaw ni mag-adjust sa feeding nga di mabaduit imong manok nga di sa kaalkan timbang sa kontra. Panalitan, ang imong fight alas 5. No, alas 5. Same ra ang iyahang timbang sa morning, kagahapon o karon. Ako anang kuana mga kasabong, kung alas 5, alas 6, muhatag ko sa morning, basta sakto lang, dili na siya baduit ang butaga, muhatag na kog 20 grams ana igo nga mahurot niya pagka alas 5 ug alas 6 nga munaog pagid siya nga mag-good weight siya. Kung panalitan mga kasabong ang imong fight didto na sa gabi na kayo, no? Gabi na kayo like last 11. Ang uban mga kasabong muhatag og full feed sa morning. Kung ang fight alas 11 sa gabi, alas 12 ana. Ako mga kasabong di na ko na i-full feed. Kumuhatag ko either 25 to 30 lang gramos nga igo niya tunawon. Kay usahay mga kasabong kung i-full nimo kun dunay problema sa iyang bituka sa iyang digestive system mga kasabong. Matinga ka, baduit lang gihapon ka pag-abot ang oras nga i-fight nimo tungod kay wa mo tonaw og tarong ang imong manok. Diri mga kasabong mag-rely ka kung unsa ka importante ang fight schedule. Kay may bawaan nimo ang timbang sa kontra, matimba may bawaan nimo kung kuno sa ang imong fight aron ma-adjust nimo imong feeding nga di ka mabaduit. Unya mabana-bana nimo mga kasabong ang imong gihatag nga feeds. Pag-abot sa fight day, fight nga oras, no? Kinahanglan empty na siya. Kung di man empty na i-chocolate gamay, okay pa na. Ayaw gyung pagutmi og maayo ang imong manok diha nga fight na. Kay basin mausab ang iyang abilidad. Na imanok mga kasabong nga pwede nimo siya pagutman og maayo, okay ra niya. Pero na sa imanok mga kasabong nga kung imo siya pagutman, mayabag siya. During fight day mga kasabong, usually ang madala nyo nga kaon ana kung stag sa dimension nako sa carbo loading nga pwede ra siya katong kidlat conditioner mix sa platinum ug imo isagol sa crack corn no mo na imong isagol no pero sa kak pwede na ang crack corn ra og platinum tungod kay lahi ang kak ug digestion kumpara sa stags mga kasabong kaning sa feeding mga kasabong diri na ka mag rely sa last sa imong quinting sa imong manok no. Muna nga, dire importante kaayo ang fight schedule sa fight day kay ikaw na mag-adjust sa feeding mga kasabong nga unsang oras sa iyang fight o di gig ka magka-problema. So daghan pa kita gisgutan mga kasabong no dire sa tuang topic sa farm management unya ang atong isgutan pag it is fight day na. So sa sunod semana ato sumpayan ni ang atong discussion dire. Mubalik ta human importante kay nga painom-dom.
0: Hayaan mo na lang bang ubusin ng Avian Flu at Newcastle disease ang lahat ng pinaghirapan mo? Sa lilim, mapapap ng Microban Abi Disinfectant. Iwas disease ang mga alaga mo. Ang Microban Abi ay scientifically formulated for birds. May tapak ng Abi Shield formula na humahagupit sa bakterya, viruses at fungi. Maghalo ng 20 ml ng Microban Abi sa isang galon ng tubig. Safe gamitin kahit nasa paligid ang mga alaga. Microban Abi, tapang naligtas sa alaga mo. Galing Unibet, galing Unibet.
5: Naku, naisip mo na.
6: Baka maging pisik at halak pa yan.
5: Ano bang epektibong gamot para dito?
6: Ito ang gamit ko.
7: Magandang umaga ho,
5: Dokali!
8: Para sa sipon, pisik at halak, Romoxtil.
5: Anong pinakaiba sa gamit niya?
7: Pagtapatin natin at silipin ang label.
6: Amoxicillin? Tylosin?
5: Pareho lang pala. Eh bakit Romoxtil ang recommended yun, Dok?
9: Mas mura ang Romoxil, pero singaling ang iba.
7: Eh, recommended ko, Romoxil.
6: Itong katapat ng sipon, pisik at halak.
5: Romoxil by Thunderbird.
9: Sa bisa at presyo,
7: tapat!
4: Balik ta sa itong programa Inilog sa Radyo, karon mga kasabong sa atong Product in Focus. Atong isgutan ang bagong produkto sa Thunderbird, ang injectable nga pang pointing ug pang conditioning. Aside sa Bixan mga kasabong, Bixan XP, nagpagawas mig bagong injectable pang pointing ug conditioning mga kasabong. Ang nga niya mga kasabong is full power. Full power gyud kayo. Ang sulod ani niya mga kasabong is butafuspan plus pyridoxine hydrochloride o vitamin B6 plus cyanocobalamin or vitamin B12 plus doon na pa siya additional nga ATP o adenosine triphosphate mga kasabong. Kini kasagaran gamiton sa conditioning. Panakanindot ani every 15 days unya last nga tira is 3 days before the fight 0.3 mga kasabong ang yang dosage ani. Medyo may kamahalan lari ang ato ang full power pero sa sulod ani niya mga kasabong no duna na si ETP da ano adenosine triphosphate nga usahay ato pa maning ipakaon sa manok aron mapugawas siya aning sa makakuha siya og ETP gagikan sa iyang glucose. So expected mga kasabong nga mugawas ang pagka powerful sa imong manok kung ijikan nimo sa full power mga kasabong. Usbon ako ayang sulod buta puspan by pyridoxine hydrochloride o vitamin B6 plus cyano cobalamin o vitamin B12 unya adenosine triphosphate o full power. Kini mabili na, mapalit na sa tanang soaking tindahan sa Tibok, Visayas o Mindanao. Sa gikaingon ako, medyo may kamahalan ni siya mga kasabong pero solid kaining full power. Nga gamiton na to sa itong mga stags o ka sa ato ang mga cocks nga ipang fight mga kasabong. So mauna mga kasabong, ang atong product in focus karong buntaga, ang atong full power nga na-mention ako kanina kung si sulod, ang butapuspan, vitamin B6, vitamin B12 o adenosine triphosphate o ATP. Ang pag-inject, 15 days, every 15 days mga kasabong, pero ang last tiraan ni 3 days before the fight. So isip sumpay sa itong discussion kaganina mga kasabong, pag-abot rin tubig, lahi nasab. Ang tubig na ito, ani mga kasabong, kung unsay tubig sa inyong farm, mo na inyong dadon, ayaw mo pagkuhag tubig na bisan asa kay basi wa na maanad sa tubig nga imong kuhaan. Mas nindot mga kasabong nga natural water lang si imong farm yung dadon aron magamit nimo unya wala kay hadlok nga dunay mahitabo sa iyang tinai nga mabaguan sa tubig kay ngano ang tubig imong gipainom is same tubig man gikan sa imong farm o sa imong farm gikan ang tubig. Usually ang akong ginabuhat pag-abot mga kasabong, no, after feeding in the morning sa fight day, ang akong ipa-sip nila, ipa-dip na ko sa tubig, 3 dips lang yun. No? Kung mupayat kong alas 12, kalang 3 dips na ko sa muntag, sakto, bastante na siya payat alas 12. Kung mupayat kag alas 5 sa hapon, kilalan mo padimdim sa kagtubig pagka alas 12. Hatag kagtubig maski 4 drops lang o 4 dips lang. Para di maguba ang iyang lawas, labi na ubo gamit kag aircon mga kasabong. Kung ang imong fight, mga alas 5 pa, pwede kakahatag o another water sa lunch time. Pero 3 to 4 dips lang ha, dili kay palabian ninyo ang iyong mga manok kay basig mapiktuhan ang iyang kanang humidity sa lawas o ang iyang fighting style. Sa hapon, di na kay kumuhatag og tubig unless kung iyang fight na alas mga alas 11, alas 12, sumuhatag kung gamayang tubig anang hapon, mga 2 dips lang. Mauna siya atong bantaya, no? So, di na to pasubrahan hatag og tubig, control ang water, control ang feed, kay mauna yung mga component, mga kasabong sa gitawag tog pointing. Control niya ang moisture, tugi control niya ang tubig, control niya ang feeding. Sa pagkakaroon mga kasabong, kanila sa atong pag-aisgutan, no, pagka next week mga kasabong so simana ikompleto na to including na ang pag-check sa mga iti mga kasabong, no. So, wala man tay oras, yung alagad sa kanginan Dr. Hasidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
18: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala ang iBerry, hindi ka mo.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na!
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
9: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, naa sa all in one, Maggi Magic Sara. Balit na!
12: Sarap magkasama!
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
9: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
8: Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
9: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
8: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one.
11: Radyo mo nationwide.

0: para sa kaligon sa Andy na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon sir GP kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
8: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
7: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong nga gallbladder.
8: Correct.
7: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pag daghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
3: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
8: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
7: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
8: Ay.
7: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
3: DGX 500!
9: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yun diba natan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DGX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
7: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Usto. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
8: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma gusara kadako kayong bato.
7: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
8: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo.
7: Oh.
8: Naguna-una sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
7: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang kolesterol.

0: Control Sir JP, mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
0: Mag-DTX 500 o mag-mighty sigug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga kolesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 o mighty C. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapera kung magka-galston ka. Nya, minom ba ka kag DTX 500 mighty C aron dili mutubo ang galstones? O dili ka mainom o nya magka-problema ka sa galstones atay kidney high blood pressure na ana sa imo ang desisyon.
1: Inom jud kag DTX 500 og mighty C aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw susulod sa usa ka bulan. Nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, nampuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
5: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakatuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Isgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
0: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
1: Mm-hmm. Sa labing bag-ong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
0: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga man-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
2: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month na pin, naayo na ako.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang Mighty C naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
1: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Lisod gyud kayo kung naka goiter sir GP. Syempre dako imong liog,
1: bitaw.
0: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, maupod niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya mapagaw. Nya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga mukol-mukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
1: Mojod ang pinakarason nga mag-DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man yun ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mao na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Maggamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
4: Ano sa Janice? Okay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Hintin lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka ay.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Diofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na ikusog na pinuti ni Papa.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binu hi mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Tsada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyod na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa kang powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Munay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
14: Sila si Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kaning mga ingredients.
0: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-ay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na.
1: Ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako, si Mike Rosales. Ang una, wala kitong kainom kape kay gabatag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Maayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain ditri.
1: Hmm.
0: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naay BC o vitamin D3 kumparar sa plain ditri?
1: Ang ditribayo, makapaproduce ni siya o vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Hmm. Grabe sa, muinom kag ditribayo, nya gipakapinan ka og ditri, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
1: Hmm.
0: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa ditribayo.
1: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo.
1: Mm.
0: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3-Bio.
1: Sunod, ang D3-Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3-Bio.
1: Mm.
0: Naay kauban nga good fats ang D3-Bio. So, D3-Bio, check.
1: Upat na ka-check, Doc.
0: Mm.
1: Upat na ka-advantages sa D3-Bio over ordinary plain D3.
0: Mm.
1: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naaras siya ay vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3-Bio!
16: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3-Bio, 1 capsule 3 times a day. Na hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3-Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio!
0: Ang D3-Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
1: Sa
0: may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3-Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
5: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Kini magadugang sa Mucus Production pagyud Sir GP.
1: Oy, wow.
17: Sa imong mucus lining.
1: Oh.
17: Unsa may gipasabot ani?
1: Mm.
17: Gikan sa baba naanay mucus lining.
1: Correct.
17: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
17: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Mm. Dugang pa dok.
17: Mm.
1: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices, nga pwede makatunaw.
17: Mm. Hydrochloric acid. Kaya kung wala niyong mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
17: Mabangag sa GP o mahimong
1: ulcer.
17: Sa D3 Bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sa GP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
17: Ang D3 Bio, aduna may ketones.
1: Mm.
17: Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
17: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
17: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
1: Mm-hmm.
17: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral.
1: Mm.
17: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
1: Oh.
17: Pangutana. Nabay monolaw rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay wala.
17: Pero ang D3 Bio naa pa siya'y monocaprin.
1: Oh, monolaw rin pa na ha.
17: Mm.
1: Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
17: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
17: Mm.
1: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
17: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
17: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot.
17: Mm.
1: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
17: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok.
1: Mm.
17: Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
17: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
1: Mm-hmm.
17: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
17: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
17: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
17: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinoon frontal effect.
17: Hala. Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
17: Mm.
1: Ang effect sa Extend Food Supplement na makapabarog jod ug armas ni Mister.
17: Mm-hmm.
1: Makaingod jod gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
17: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
17: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jod ko, Ana, Dok. Mag-extend na jod ko. Bahala na sa misis.
17: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
1: Gusto.
17: Isip po sa kapinoy.
1: Mm.
17: Lahira jud kung makakapi ka.
1: Mm-hmm.
17: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa.
17: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: D3 Bio. Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw. Ang tawag di ana, Doc, sa patol is absence seizure. Hmm.
17: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
17: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
17: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
1: Unsa man.
17: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
17: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
17: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
1: Correct.
17: Unsa may ganani mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang kita tons nga naan ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
17: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
19: Ako si JM. Ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipalipun niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
17: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Saman.
17: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
17: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
1: Oh.
17: Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
17: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
17: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan attack yun. Unsa may atong nabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
17: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
17: Dili gid unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
17: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
17: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
17: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, bubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
17: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila ma-aspirate sa ilang lawan.
1: Dili matukan.
17: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
1: Gatakilid.
17: Muna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio.
1: Oo.
17: Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
5: Amo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya nga bahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: At first I was afraid if Toyo